0: Confidential fans ng tanggapan sa ika-9th day ng impeachment trial, tumestigo si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na itinuturing na hostile witness at ayon sa kanya, alam ni Colonel Raymond Dante La Chica na itinalagang commander ng Vice Presidential Security and Protection Group ang paggamit sa confidential funds dahil siya ang namuno sa security operations ng OVP. Iginiit din ni Ortonio na bilang pinuno ng OVP, pinakamalaki ang responsibilidad ni Duterte sa paghingi, paggamit at pagbibigay katwiran sa confidential funds. Samantala, sinabi ni Ortonio na batay sa kanyang pagkakaunawa, walang nakitang maling paggamit ng pondo ang Commission on Audit o COA sa mga observation memorandum nito. Anya, hindi pa pinal na findings ang mga dokumentong ito dahil binigyan pa ng pagkakataon ang OVP na magpaliwanag. Nauna nang sinabi ng dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na pinag-utos ni Vice President Sado Duterte ang pagbibigay kay La Chica ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. FMR News Break. At sa ating panghuling balita, muling iginiit ng Department of Justice o DOJ na may sapat na ebidensya para ituloy sa hukuman ang mga kasong isinampa laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, tungkulin ng mga prosecutors na maghain ng kaso kapag may nakita ang prima facie evidence o sapat na batayan upang umusad ang reklamo sa korte. Nakasampa na sa Quezon City Regional Trial Court ang tatlong bilang ng grave threats laban naman sa Vice Presidente kaugnay ng umunoy mga banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Licia Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Noong August 25, idinaos ang oral arguments sa motion ng kampo ni Duterte na naghahangad na ibasura ang kaso at mapigil ang paglabas ng warrant of arrest. Gayunman, nanindigan ng DOJ na may sapat na batayan ang kanilang kaso upang magpatuloy ang proseso sa hukuman. FMR News Break. At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupa!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Show. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kiko Vibes.
5: Taas ang kamay nang may mga trangkaso na!
6: Tinaas yung paa, hindi lang kamay dahil ang tagal na daw ng kanilang nararamdaman!
5: Naku po ka vibes ha! Ngayong araw na ito ng Huwebes, August 27, 2026! Sabay-sabay po tayong uminom ng gamot at magpagaling dahil lahat ay minararamdaman ng di maganda.
6: Totoo, nararamdaman mo na pero binabaliwala mo lang. Hindi mo pinapakinggan yung nararamdaman mo. Ending, di ba?
3: Ano?
6: Oh, niloko ka. Ay! Bakit napunta na naman doon? Di ba?
5: Ano ba yan?
6: Pero yun nga, kasi minsan pag may nararamdaman tayo, akala natin, ay baka pagod lang to. Ano nangyayari? Pinapabayaan. Ayun, lumala na.
5: Yun lang.
6: Di ba?
5: Kaya po matuto tayong makinig sa tawag ng ating katawan. Kung tayo po ay nakakaramdam ng mga masakit na kasukasuhan, inuubo, sinisipon, ay huwag po natin baliwalain. Dahil ngayong umagang ito, hatid namin ang good vibe music at kwentuhan. Ano kinalaman?
6: Oo, very random mo ha?
5: Pero wag naman
6: ganun. Hindi, kasi tayo ang kanilang vitamina.
5: Yeah!
6: Tayo ang gamot nila, ganon.
5: Correct, kaya naman. Ikaw ka vibes, alam namin na ikaw ay uubo-ubo. Masakit ang kasukasuhan. Huwag ka mag-alala.
6: Ano?
5: Sa pamamagitan ng aming kwentuhan at good vibe music, gagaling ka!
6: Ay, wow! Gagaling. There's a miracle!
5: Gagaling.
6: Just believe and have faith!
5: Kasama hanggang alas 12 na taghali at nag-iisang baby ng bayan! DJ Main!
6: At ang makulit mong tito, Serazzo Vico! Kalikot!
5: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
6: Favorite Vibe!
5: Diyan ka lang, walang maglilipat. Tuloy-tuloy tayo ng musikaan para hindi boring.
6: Yes!
5: Hanggang alas 12 na tanghali, dito lang sa 92.3 FMR!
6: Kavibes sa Soundtrip! Ang lupet! At oras natin Kavibes! 8:20!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
8: ACS 92.3 FMR.

0: lives. That's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Ngayong araw ng Huwebes, August 27, 2026, sa lahat ng ating mga kabags na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
1: Happy birthday! Ganon!
0: Kaya naman, tara! Kanta nun!
1: Let's go!
2: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain,
2: sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog yung kami, baby.
0: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Eto na nga, simulan natin sa mga paborito ninyong artista. Nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan, walang iba, Mr. Augie Alcasi.
0: Happy birthday, Augie!
1: Hindi yan si Pogi, ah. Yan, Augie na Pogi Alcasid.
0: Happy birthday, Pogi Alcasid.
1: Oh, at andyan din ang ating veteranong artista, walang iba, Amalia Puentes.
0: Hoy, Amalia Puentes, sa mukha ni Ma'am Amy Bautista.
1: Happy birthday. Magkaano sila? Magka-peg ang tawagin.
0: Magka-range. Magka-kutis.
1: At magkakamukha. Yung buhok din. Curly hair.
0: Amoy mabango, amoy mayaman.
1: Amoy yayamanin. Pauta nga po, Ma'am Amy. Happy birthday din sa ating napakasikat, napakagaling na komedyante. Walang iba, ang mama mo, oy. Mama Bokwang.
0: Hoy, Mama Bokwang, happy birthday. Si ano yan eh, ano to, pangalan niyan, tunay, nalimutan ko na.
1: Oh, basta yun na yun.
0: Andyan din.
1: Nagsa-celebrate din, walang iba, ang ating very, ano to, no, talagang sikat na sikat noon.
0: Oh, sikat na artista tuloy.
1: Sikat na politician.
0: Abogado, senador, at ngayon ay kongresista, walang iba kundi si...
1: Laila de Lima!
0: Happy birthday, Madam Laila de Lima!
1: Ojiba?
0: Ganon din, maligayang karawan! Ka-birthday mo sila, ka-vibes, si Mark Florida! Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Uy, dati nating intern to, si Mark.
1: Oo.
0: Ganon din, maligayang karawan, si Arnold Ray de la Cruz!
1: Happy birthday!
0: Eto ba? Nag-iisa, mahal to ng lahat.
1: Uh-oh.
0: Ito yung naririnig nating Anlupet!
1: Napakagwapo! Mistiso!
0: Mistiso!
1: Talaga naman, lubog na lubog ang dimple! Alam mo,
0: kala ko yung pis niya.
1: Hindi, yung dimple naman. Siya ang nagbibigay ng liwanag.
0: Uh-oh.
1: Sa araw kong napakadilim. Uh-oh. Pag nakikita ko siya, alam mo, parang ano? Nagsaslow motion
0: talaga.
1: Ang aking paligid.
0: Talaga, siya rin ang dahilan kung bakit nandidilim ang paningin ng mga tao.
1: Alam mo, feeling ko nga in love na ako sa kanya. Huwag mo na magselos, hayaan mo na, kaarawan niya naman ngayon.
0: Pagbigyan natin.
1: Pagbigyan mo, birthday.
0: Patawirin natin sa kanya itong araw na to, walang iba. Maligayang karawan, Dekem Silakan!
1: Happy birthday! Uy, magpapansit ka naman, Dekem, para naman humaba ang buhay mo, diba?
0: Huwag mo dinadaan sa kwento.
1: Wala namang kwenta.
0: Talagang happy na birthday pa, Dekem Silakan. Ikaw ay isang certified.
1: Napakalupit talaga niyan.
0: Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabibes na sabayang nakikipagdiwang ng kanilang araw na kapanganakan ngayong August 27, nawa ang inyong mga kailangan at mga pangarap sa buhay ay magkaroon ng katuparan. Kaya naman ang awitin ito ay para sa mga bumbunan nyo!
1: Happy birthday!
0: Kaya naman, tara, kanta na!
2: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain,
0: sa'yo ang inumin.
2: Happy, happy, happy birthday!
3: Sana'y mabusog niyo kami,
0: baby! Oh yeah! Sa lahat ng ating mga vibes, mamaya-maya pwede kayong tumawag sa...
1: 0954-406-1967
0: para sa inyong mga live na pagbati. At magbabalik pa rin kami. Kaya music na muna tayo para hindi kayo boring.
1: Ganon!
0: Kasama na isang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong dito, si Radyo Kika.
0: Oy!
1: Ay, kalikod.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabive sa Soundtrip ang Lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko, Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: laman-laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinam-nam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Isang napaka feel good morning pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa rin!
1: At yung mga nakapikit pero nakikiramdam kung babangon na ba o hindi, hoy, bumangon ka na! Diba? At mag-toothbrush na, nangangamoy na yan, amoy panis na.
3: Panis na, gatas,
1: char! Ay, bakit gatas? Kasi nag-milk siya kagabi.
3: Hoy, naalala.
1: O kasi nakakaano yun, ha? Nakakasarap ng tulog yung kapag umiinom ka ng gatas sa
3: correct
1: gabi.
3: Correct. Tama naman yun.
1: Nakaka-deep sleep ka.
3: Yan. Kahit naman ang anong edad mo, pwede ko umiinom pa rin ng gatas.
1: Oo, bakit ka nabubulol? Pag inusaping gatas at pag-inom.
3: Naalala ko yung gatas.
1: Yung gatas o yung nagpapagatas? I mean, nagtitimpla ng gatas. Wala, tawang-tawa siya. Bakit ka tawang-tawa?
3: Wala na.
1: May vitamina. Diba, nung bata tayo, sinasabi sa atin ng ating mga magulang na dapat na pinipili mo ang gatas ng cow.
3: Ayan.
1: Dahil masustansya pang patibay ng buto.
3: Tama. So, dapat ang gatas ng cow, hindi yung ikaw.
1: Ay! Galing!
3: Teka nga!
1: Galing!
3: Teka
1: nga! Habay!
3: Ako
1: sa saan tayo napupunta?
3: Ito na, ako. Ito, seryoso namang usapin to ka-vibes, ha? Nabalitaan naman natin to, yung nangyari kamakailan lang na pagbuho ng, pagbagsaka ng rumaragasang tubig sa bansang Nepal, sa boundary ng borderline ng Nepal at ng China.
1: Eksaktong lugar sa may Rasuwa Bote Kose.
3: Ayan. Eh. Ako, kung mapanood nito ninyo, mga ka-vibes, yung nangyari dito, malaking volume ng tubig po na nanggaling po sa itaas ng kabundukan sa Nepal ay bigla ang bumagsak patungo po sa may paahan ng bundok at makikita po sa kuha ng mga CCTV camera na talagang segundo lang ang binilang, ha, DJ Main, di ba?
1: Actually, parang hindi pa nga umabot ng isang segundo yun.
3: Oo.
1: Eh. Diba ganun kabilis? Mm-hmm. Isang iglap mo lang ng ganyan, boom!
3: Wala na, pumikit ka lang ng konti, wala na, nasaid lahat, pati yung mga nagtatakbuhang tao sa kalsada.
1: Totoo.
3: At yung mga establishmento gaya ng gusali na parang two-story, three-story building, talagang winasiwas ng tubig bahan na nanggaling po sa taas ng bundok.
1: Totoo yan.
3: Pero wala pa rin pong official na pahayag na sinasabi kung ano po talaga yung tunay na dahilan. Malamang to ka-vibes at DJ Main,
1: oo,
3: yung tubig na nanggaling po sa taas ay naipon.
1: Oo, ito nga, may nabasa nga ako galing sa mga ka-vibes natin na taga doon na
3: ayan,
1: po,

0: mean,
1: oo, parang ano siya, pampelikula talaga, di ba?
0: At dito mo marirealize, no, na talagang pwedeng mawala ang lahat ng bagay sa isang iglap lang at walang nakakaalam.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, di ba, dapat lagi nating ano, chine-cherish ang every moment.
1: Tama.
0: Tayo ay nagre-repent.
1: Tama.
0: Oo, sa mga kasalanan natin.
1: Oo.
0: Dapat tayo ay nagbabago na. Kasi
1: oo,
0: life is too short.
1: Oo. Ito nga sabi ni Vesincio, napanood ko po, grabe, 95 na tao na ang nasuwi.
0: Ay, grabe. Nako, prayers for Nepal at yung mga taong nandoon.
1: At mga ka-vibes, ha, paalala lang na ito pong nangyari sa Nepal ay hindi lang po sa kanila maaring mangyari at posible rin pong mangyari po yan kahit sa ampung dako ng mundo.
0: Oo, kahit dito sa Pilipinas,
1: yeah,
0: eh. Diba?
1: Kung tayo po ay hindi mag-iingat at hindi po mag-akibat ng dasal para sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. At syempre, bukod po sa pagdarasal at pag-iingat, ingatan din po natin ang ating inang kaligasan.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Diba yung mga kakalat-kalat kayo, nagtatapong kayo kung saan-saan,
1: napuputol ng puno. Pinakalbo mga kabundukan. Hindi biro yan.
0: Nagtatapo ng basura sa ilog.
1: Yan.
0: Diba? Kasi tayo rin ang makikinabang dyan. Tayo rin ang maaapektuhan yan.
1: At kung hindi man tayo, yung mga susunod na henerasyon na kasama natin, diba? Yung mga salinlahi natin.
0: Oo, mga apo natin. Kawawa naman sila.
1: Yan po lagi po nating isa sa puso at isa sa isip na kung hindi man po tayo mismo yung maapektuhan, ay yung mga susunod naman po nating henerasyon ang silang mapeperwisyo ng kapalpakang ginagawa natin sa kasalukuyan.
0: Totoo. Kaya maging ano tayo, mapagmahal sa ating inang kalikasan.
1: Yeah.
0: Magtulungan tayo kasi walang gagawa niyan kundi tayo-tayo lang.
1: Tama.
0: Din, mga Pilipino, mga tao, mga ka-vibes.
1: Yan.
0: Ganon.
1: At sa mga naapektuhan po ng pagragasan ng napakalaking volume ng tubig at nakumitil po sa maraming buhay sa Nepal, ang amin pong pagdarasal at pakikidalamhati para po sa mga naiwan nila. Di ba? At mga ka-vibes, para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tugtugan, pwede kayong tumawag maya-maya lamang sa number na
0: 0954-406-1967.
1: Pwede kayong bumati ng live sa aming pagbabalik. Kasama pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
0: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika! Ay, kaliko!
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
0: Ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet!
1: Ang oras ngani!
0: Oras ngani, 9.24! Oh. Naalala mo na naman yung nagpag-atas sa'yo, ha?
2: This live check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
3: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Ka-vibes!
6: Ito na ang magkakataon mo, kaya tawag ka na sa
5: 0954-406-1967.
6: Kung meron kang pagbati, aba, pagkakataon mo na para marinig on air ang iyong boses.
5: Kung gusto mong batiin ang ex mong matagal nang hindi nagpaparamdam sa'yo, siya pa rin ang tinitibok ng puso mo. This is your chance.
6: Naku po, ngayon, gusto mo bumati sa mga
5: ka-vibes natin. Ay, may bisita tayo dito. Uh-oh. Pakilala mo naman.
6: Isang special na bisita.
5: Uh-oh,
6: Sir Billy, ito lang.
5: Sa Favorite Vibe.
6: Yeah, bati ka lang.
5: Huwag mo kami ipahiya, ha? Oo. Yeah.
7: Good morning. Magandang umaga.
6: Wadi mo naman yung mga ano mo, e-abab mo.
5: Oo, yung mga e-a mo. Luzon, Visayas, Mindanao.
7: Wala, pagising ko single na.
5: Ay, istoryahe. Boring.
6: Ano?
5: Alam mo, maluloko mo lahat, Sir Billy, pero kami hindi. Oo. Huwag kami, ha? Don't us.
6: Hindi ka ma-produce.
5: Ay, ka-vibes! Totoo, di ba?
6: Totoo? Istorya.
5: Istoryahin siya, no? Kayong mga lalaki, pag nakakakita lang kayo ng babae sa harap nyo, sasabihin nyo single kayo kahit hindi naman kayo single.
6: Damay na.
5: Oo, di ba?
6: Pati mga civilian, damay. Ay, ka-vibes, tawag na kayo bago pa madami ang lahat.
5: Oo, nadadamay na lahat eh. Bilisan ninyo, ka-vibes! Ay,
6: ito na! Agad.
5: Hello!
6: Hello, ka-vibes! Sino to? Taga saan ka?
5: Ka-vibes!
8: Hello po.
6: Ayan, o, lakasan ng boses. Pangalan, taga saan?
8: Kanin po, from Laguna.
6: Kanin?
8: Aning po.
6: Aning! Ito naman, aning pala. O sige, bati na, aning!
8: Binabati ko lang po yung kumare ko. Birthday niya po today.
6: Oy,
8: birthday!
5: Ano pangalan?
8: Bernadette de la Torre po.
5: Ayun.
6: Oh, Bernadette, happy birthday.
5: Happy birthday.
6: Ano ba, dali?
5: Sino pa?
8: Ayun lang po, thank you po.
6: Aning, paano mo kami na-discover eh?
8: Sa ano po? Actually, sa Facebook.
6: Ah, sa Facebook. Ay, salamat, Aning. Lagi mo kami papakinggan yan, ha?
8: Apo, ang ganda po ni DJ Main, para siyang si Ivana.
5: Ay, grabe na, Ivana!
6: Ivana
5: mahal!
6: Iba na level mo, boy.
5: Oh, wow.
8: Tapos si DJ Kiko po,
5: ano?
8: Si DJ Kiko lang, mabait.
6: Ganun. Bye. Huwag na tatawag ulit dito. Buisit ka.
5: Ay, pogi naman siya. Talikod ka nga. Talikod ka muna. Ayan!
6: Mas?
5: Pogi, pagkakatalikod. Uy, huwag ka ganyan. Ano? Aning, tingnan mo. Naka-contact lens yan. Parang ahas. Parang ready manuklaw. Bakit ka nagka-contact lens, no? Ano piling mo, foreigner ka?
6: Sira ulo, may grado to.
5: Anong grado?
6: May grado.
5: May kulay. Yan. Kanina narinig ko, dapat green pa yan. Ano tingin mo? Irish ka?
6: May grado nga ni. May grado nga ni.
5: Parang galing sa kailalim-ilalim ng lupa.
6: May grado nga ni.
5: Ay, Aning, maraming salamat ha. Sabihin mo muna 92.3 FMR, ang lupet. Ay, binaba! Bastos!
6: Nababa.
5: Hindi, baka na ano, nabigla siya, no?
6: Nawala. Ayun, nawala. Sige na, mga ka-vibes! Mamaya ulit, ha? Tawag kayo sa
5: 0954-406-1967.
6: Para sa ating SKL!
5: Share ko lang!
6: Ang kwentong may kwenta, magbabalik pa rin kami, kasama ba rin nag-iisa ang baby ng bayan, DJ May!
5: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Ay, Kaliko!
6: Dito lang sa 92.3 FMR!
5: Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet!
2: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
4: Ang lupet!
1: Okay.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig Fun Solid Kaban
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kabibes!
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. ang pagpapasa ilalim sa lifestyle check ng mga opisyal ng gobyerno, kaya sinusuri na ng Office of the Ombudsman ang 107 na mga opisyal ng gobyerno at karamihan ay mula sa mga tinatawag na income generating agencies gaya ng Land Transportation Office o LTO at Bureau of Customs o kaya BOC. Ayon pa kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, posibleng lumaki pa ang bilang ng mga imbestigahan habang patuloy ang pagkuha nila ng mga impormasyon. Ang kampanya ni Pangulong Marcos Jr. ay nakatutok sa pagsusuri sa pamumuhay ng mga opisyal lalo na matapos masangkot ang ilang government officials sa mga umano'y irregularidad sa mga flood control projects.
3: FMR News Break.
6: Samantala sa iba pa mga balita, binigyan ng 7 araw o hanggang September 2 ang mga banking at financial institution para isumite ang mga records sa Senate Impeachment Court na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at asawang si Manases Carpio. Gayun din ang record ng 20 pang individual. Paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Judge Chis Escudero, saklaw lamang ang mga peso account at hindi kasama ang mga foreign currency deposits. Maliban na lang kung pahihintulutan ng mga depositor. Iginiit naman ng lead counsel ng depensa na si Sheila Cisco ang karapatan ni Vice President Sara Duterte na maghain ng pagtutol at paggamit ng mga legal remedy. Nakatakda ring isa lang sa susunod na linggo ang mga dagdag na record ng Philippine Statistics Authority at pagharap ng opisyal nito na si Marisa Grande sa September 2. Inaasahan namang sisipon sa September 1 bilang testigo ng prosekusyon sila Lieutenant Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio.
3: FMR News Break.
6: At sa ating panghuling balita, pinaalalahanan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero ang mga Senator Judge ukol sa kanilang tungkuling panatilihin ang neutrality sa nagpapatuloy na paglilitis. Anya, iwasan ng anumang anyo ng pangharas at maagang pag-anunsyo ng desisyon. Inanunsyo niya ang mahigpit na pagpapatupad ng Senate Impeachment Court Rule 18 o ang sub judice rule na pagbabawal sa lahat ng kalahok sa paglilitis na talakayin sa publiko ang merito ng kaso. Sakop ang mga abogado, testigo, mga senator judges at maging si Vice President Sara Duterte. Pairalin din ang two-strike rule, unang paglabag, magkakaroon ng reprimand at admonition sa open court at pagsama sa official record. Sa ikalawa, pagmumulta ng hanggang 30,000 pesos kada paglabag. Maaaring maendorso ang record sa integridad or Integrated Bar of the Philippines at Korte Suprema para sa disciplinary action. Sa ngayon, tabula rasa o clean slate na muna. Ibig sabihin, pagbibigyan na muna ang mga naunang lumabag sa sub judice rule bago ang paghihigpit naman ng korte.
3: FMR News Break.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Saldrin.

0: Trip
1: ang lupet!
2: Okay, ka-vibes, tawag na kayo dahil umpisa na ng ating SKA! Ang kwentong may kuwenta. Kaya naman, tawagan na sa 0954-4061-967. Ito ang SKA! Ay, bago na mapauso. Ang oras! Eksaktong alas 10 na!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Siyempre, may bago tayong discover.
4: Ano feeling mo, singer ka?
5: Parang si Tarzan. Sa panga, sarap eh.
4: Sa panga, yung pampagising. Alam mo, parang may naalala ko dyan.
5: Ano?
4: Yung boses mo, parang galing sa malayo.
5: Malayo?
4: O, sa malayong lugar. Parang galing sa bundok. Parang ano? Parang lugar dun sa Montalban na Rizal.
5: Buisit ka!
4: Gagamitin mo pa ba?
5: Hindi na nga.
2: Okay, ka-vibes! Ito na ang pinakahihintay niyong... S.K.L.
4: Check lang.
2: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman, tawag na kayo sa
4: ano?
5: Sa tawag na
4: 0954-406-1967.
2: At inihintay namin ang inyong mga kwentong may kwenta. Inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya, kaibigan, at maging kapet. Pag-uusapan natin yan. Tawag na kayo. Hoy, live rin tayo ha, sa Facebook.
4: Oo, totoo. 92.3 FMR Manila. At sa iyong TikTok, no?
2: DJ Kiko Kaliko sa TikTok, kabayag sa...
4: Tapos sabay-sabay nating i-block at i-report. Nang magtigil na sa Danta Alive.
2: Ano ba yan?
4: Alam mo, feeling... Ano ba? Alam mo, nagpapapansin ka na lang doon sa mga taga Montalban Rizal eh.
2: Ay!
4: Di ba?
5: Wala siya, may racket, Char.
4: Okay naman, alam na alam niya. Parang mo muna.
5: Ay, maganda umaga sa'yo.
4: Ay, wow. Yun lang.
5: Yun lang.
4: Ang boring. Ang pangit mo ka, banding.
5: Ay, tawag na kayo. Diyos ka po.
2: SKL, mga ka-vibes. Dito pag-uusapan natin ang iyong mga kwento. Kung walang nakikinig sa'yo, kami ni DJ Main ay handang pakinggan ang bawat detalye ng iyong kwento.
4: Totoo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ilabas mo na ang gusto mong ilabas. Huwag mo nang kim-kimin yan. I-share mo na yan sa amin.
2: Sa ating SKL.
4: Share ko lang. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, open ang aming linya. Tumawag na sa 0954-406-1967. At kung wala kayong load, huwag kayong mag-ala. Wala ka ng palusot dahil pwede mo rin gamitin ang Viber mo.
2: Tama, di ba? Talagang wala kang dahilan para hindi kami matawagan. Usap tayo, ka-vibes.
4: At paalala sa mga tatawag, kung kayo'y nakapasok na, pakihinaan po ang mga radyo ninyo, mga monitor ninyo para hindi tayo nag-feedback.
2: Correct.
4: At huwag tayo mag-baby talk, please. Kasi umaga pa lang eh.
5: Huwag din tayo gumamit ng walkie-talkie.
4: At huwag tayo mag-iibang lingwahe. Baka hindi namin kayo maintindihan.
2: At huwag din kayong mag-rap.
4: Kasi medyo slow ang aming brain cells today.
2: Kaya naman, ka-vibes, tawag na kayo sa...
4: 0954-406-1967.
2: Para sa ating...
4: SKL! Share ko lang! Alam mo, damot mo, ikaw lang nag-i-enjoy dyan. Bakit ako wala?
5: Ang layo eh. Ang layo kasi.
2: Ito na! Grabe naman yan! Hello!
5: Nakakatawa.
4: Ano nakakatawa? Wala pa nga, natatawa ka na.
2: Ka-vibe, sino to? Taga saan ka?
4: Ay, nahiya tuloy. Taga Batangas.
2: Pangalan?
6: Ruel Santa Ana.
2: Ruel Santa Ana. Sige. Noel. Noel, anong atin?
6: Asawa ni Telma.
4: Ay, asawa ni Telma!
2: Asawa ni Telma!
4: Sa wakas, hindi si Telma ang tumawag.
2: Ay, buti na lang. Salamat, Lord. Maiba naman. Ayan na, nag-walkie-talkie na. Hello, Noel. Ayan, Noel na... Noel, napuputol ka. Medyo lipat ka sa magandang lugar. Noel.
5: Noel?
6: Oo.
5: Ayan, o sige, bati ka na, Noel.
6: Oh, ang batiin ko sa akin yung tagaming manok.
4: Yung manok?
5: Papatiin yung manok. Noel, ana, ano talaga yung signal mo eh, ha? Napuputol. Tawag ka ulit, Noel, ha? Okay. Oh, sige, sige. Tawag ka ulit. Hindi namin maintindihan. Sayang eh. Kabibes, tawag kayo sa
4: 0954-406-1967
2: para sa ating
4: SKL. Say ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta. Oh yeah.
5: Dali na, tawag na kayo. Live kami sa Facebook para napapanood nyo rin kami, Kabibes, ha?
4: True. Alam mo, feeling ko mahina talaga ang signal kalila Telma. Kasi pati asawa niya eh, no? Nagpuputol-putol.
5: Baka nasa liblib silang lugar ng Batangas. Ayan. Pero Kabibes, ha, basta siguraduhin nyo na nakapatay ang inyong monitor, malinaw ang inyong pagsasalita, huwag kayong mag-rap, huwag kayong magbe-baby talk.
4: Ako lang yung pwede mag-baby talk. Ako lang. Ikaw, paano ka ba mag-baby talk?
5: Ano lang, gugu gaga, ganun.
4: Gugu gaga!
5: Ano?
4: Ang boring. Yun lang yung alam mo.
5: Yun lang, bakit ba?
4: Sabi mo muna, hello, mama. Sabi mo, hello, mama. Yun lang sa magtalitan.
5: Sarao. Buisod ka.
2: Hoy, tawag na kayo.
5: Dali na.
2: Ito na.
5: Hello.
3: Hello, good morning.
4: Hello, good morning. Anong pangalan at taga saan?
3: Si Ganda.
4: Oh, alam oy, namin. Sabi patay na nga ba eh. Boses pa lang eh.
5: Oh, Ganda, anong ate po? Napatawag ka?
3: Kamusta po kayo?
4: Okay lang naman kami, pero nung tumawag ka, hindi na kami okay.
5: Yun lang. Alam namin, pipirwisoy mo na naman ano. Oh, Ganda, anong ate?
3: May isi-share lang
5: patay
3: po sa
5: akin.
4: Wala naman kaming no choice, Ganda, di ba? Kailangan ka namin pakinggan, oo.
5: Oh, sige, Ganda ng Pasay! Kung ano man yang isi-share mo, i-share mo na!
3: Sige, paano po ba ito? Hello po.
4: Nakikinig kami, Ganda. Sige lang, mag-istorya ka lang dyan.
3: Ganto po kasi yon. Yung panganay ko po kasi is 14 years old na po siya ngayon.
5: Mm-hmm.
3: Ano po siya, anak ko po siya sa ano, yung tawag doon, may
4: unang asawa
3: po kami dati ng father niya.
5: Father.
4: Oo, father. Sige, bakit ba? Gusto niya ng father eh. Ayaw niya ng
3: tapos,
4: father.
3: Tapos, naghiwalay na po kami ng papa niya. Tapos, nag-asawa na rin po ako ulit.
5: Okay.
4: Hmm?
3: Tapos po, ngayon, yung anak ko na lang po yung may communication doon sa papa niya. Yung anak ko at saka yung mama niya about po doon sa mga sustento-sustento, ganyan-ganyan.
5: Hmm.
3: Ngayon po, kapag po, na de-delay po siya ng bigay, or hindi siya nakakapagbigay sa mama ko, yung mama ko nagraratrat sa akin.
5: Okay, yung nanay mo ang nagagalit para sa'yo.
3: Opo, yung mama ko yung nagagalit sa akin na yung papa ni pangalanan, yung papa ng anak mo, hindi nagpapadala, hindi nagbibigay. Mm-hmm. Sa akin siya nagagalit.
5: Mm-hmm.
3: Tapos ngayon po, yung galit ko naman, pinapasa ko dun sa asawa ng kapatid niya kasi nga po wala akong contact dun sa ex ko.
5: Teka,
4: asawa ng kapatid niya. Sino asa?
3: Yung kapatid po ng ex ko, asawa po noon, dun ako nagsasabi na, "Hoy, padala naman niya yung anak niya."
4: So bilas, ang bilas niya.
5: Hindi, bagong asawa nung ex si Ganda, 'di ba?
4: May ex-husband.
5: Oo, may anak sila.
4: Okay.
5: Kapag hindi nagbibigay ng sustento yung ex-husband niya para sa anak niya, nagre-run siya doon sa bagong kinakasama.
3: Hindi po, doon po asawa ng kuya niya.
4: Bilas nga, bilas.
2: Gulo mo kasi magkwento eh.
4: Ang gulo-gulo ni Ganda.
2: Sige, tuloy ang kwento.
3: 'Yun po. Ang ano ko lang po, ang di ba nga po doon ako nagsasabi na sabihan mo naman yung ano, kapatid ng asawa mo na magbigay naman dun sa anak niya. Parang ang gusto ko lang po sa

0: lang.
1: Isang araw lang.
0: Samantalang meron po siyang dalawang jeep na pinapasada araw-araw.
2: Ah, driver ito. Mm-mm.
0: Opo, jeep driver po. Pagka tuwing may hihingiin po yung anak ko, binibigyan ko po. Tapos pero kapag yung papa niya nakakalimot na magbigay sa kanya, kailangan ko munang magalit muna bago magbigay.
2: Ano to? Mahirap na.
1: Mahirap na problema yan at sitwasyon. Ganda.
0: Opo nga eh. Ngayon po, kagabi, nagsanggyup po kami ng anak ko.
2: Oh, may pera ka pala eh.
1: Sana all nagsasanggyup, oh, no?
0: Aray ko. Yun, nagsanggyup po kami ng anak ko. Nagsabi po yung anak ko sa akin na, Ma, nasira po yung cellphone ko. Yung cellphone po na yon, ano po yon? Nag-ambagan kami. Ako, tsaka yung ex ko, para makabili po ng cellphone ng panganay ko.
2: Mm-hmm.
0: So, ngayon po, yung anak ko, nag-request po siya sa papa niya na, Pa, bilhan mo naman ako ng cellphone. Hindi siya pinansin ng papa niya. Tapos po, nakita niya po sa my day ng papa niya, binilhan niya ng cellphone yung kinakasama niya.
1: It hurts.
2: Yun lang.
0: Kaya, doon po ako nanggigil. Bakit ganun? Pagdating po sa anak niya, ang damot niya. Imagine niyo po, dalawang jeep yung bumabiyahe araw-araw. 700 lang yung ibibigay. Minsan nga po 500 lang eh.
2: Ano to? Per quincenas o per month? Per month?
1: Oo, sa isang buwan
0: maganda
1: daw.
0: Maganda nga po. Okay po sana kung
1: every
0: per
1: week.
0: Opo, every week yung 700 or 500. Eh, ang ginagawa po, 1 month yun eh.
2: Mm.
0: Eh, high school na po yung bata. So, malaki na po yung expense ng bata. Sinasabi ko na lang po sa anak ko na kung ganyan lang yung binibigay ng papa mo, bawiin mo na lang sa school. Magsikap ka. Pakita mo sa papa mo na pa, nakagraduate ako. Yung ganun.
1: Tama.
0: Pero
1: naman.
0: Ang kinainis ko lang po, bakit may mga ganung lalaki? May obligasyon ka, may anak ka. Pero bakit parang tinitipid mo?
2: Mm-mm.
0: Ano po bang dapat kong gawin? Kailangan ko na po bang kumilos sa ay mag-contact ng DSWD mm-hmm. or para po sa karapatan ng anak ko? Kasi 700 nung elementary okay lang po, eh high school na po yan eh. Tapos kung may hihingin po yung anak ko na ipapabili, nakikipaghati pa po sa mama ko.
2: Ganda. Ganda. Ilan taon na tong anak nyo?
1: 14.
2: Ah, 14.
0: 14.
2: Minor. 14.
1: Babae, lalaki?
0: Babae po.
1: Babae pa.
2: Sige. Anong pinakatanong mo, ganda?
0: Ano po ba yung dapat kong gawin? Kasi minsan po, naiisip ko, pag day off ko, pumunta ako ng barangay or ng police. Ganon, para may klaro po ba?
2: Sige. Okay, ganito.
0: Kasi minsan, iniisip ko din na wag na lang. Kasi hayaan ko na lang kung ano yung kaya niyang ibigay or yung kaya niyang maibigay sa anak niya. Kasi po, di ba, ano naman yun eh, tawag doon, obligasyon niya naman pong magbigay. Pero syempre, yung anak ko po kasi, friend niya sa social media, nakikita niya yung ano yung luho ng babae na binibigay niya. Ganun po.
2: Sige. So, yun ang pinakatanong mo, ganda. Anong dapat mong gawin?
0: Opo. Para po hindi na ako rat-ratan ni mama tuwing nalilit siya ng bigay
2: ganda.
0: Or hindi siya nagbibigay.
2: Ganda! Umubo ka pa!
1: Naluluhan na kasi siya eh.
2: Ah, sige.
0: Nagigigil po kasi
2: easy,
0: ako eh.
2: Easy.
0: Pera na naman to eh.
2: Oh, easy. Oh, ganda. Makinig ang maigi sa sasabihin ni DJ Main. Ito ang kanyang SKO!
1: Ganda. Magandang umaga sa'yo. Ayun nga, ganda. Siyempre, ano yung kidding aside, gusto ko lang naming patawa.

0: Anin, kasi ngayon ka lang namin narinig na maluha-luha. Diba? Na lagi nating naririnig, oh, tawa lang ng tawa to si Ganda. Ngayon talaga, ito yung totoong problema niya na talaga.
1: Seryoso na.
0: Seryoso na. Oo, Ganda. Alam mo, bilang nanay.
2: Meron pa pong iba.
0: Ah, manahimik ka muna! Isa-isa lang ha. Dalawa lang kami. Oo, ischedule mo na lang sa ibang araw yung iba.
1: Isa-isa lang, be. Oh. Makinig ka muna!
2: Napuno na yung listahan.
1: Easy.
2: Pumasok sa tawag eh.
1: Oh, sige, makinig ka muna. Ganda, kay DJ Main.
0: Ayun nga, Ganda, bilang isang nanay na katulad mo at katulad din ng mga ibang ka-vibes natin na dumadaan din sa ganyang problema. Ako, marami rin ako kaibigan na ganyan. Nahihirapan sila pagdating sa sustento. Kasi parang hindi na nila kayang lapitan lalo kung hiwalay na. Pero opo, alam mo ang natutunan ko dyan, Ganda. Hindi kasi natin mapipilit ang isang tao eh. Kahit anong pilit natin, kahit anong magmakaawa tayo, kahit lumuha tayo ng dugo. Kung ayaw niya magbigay at di talaga siya responsable, eh problema niya na yun. So ikaw, bilang nanay, mahirap kapag dun mo binuhos lahat, dumepende ka, kawawa yung anak mo. At tama rin naman yung minamindset mo sa anak mo na wala kang maipapamanas sa kanya. Kasi hindi naman ganun karangya ang inyong buhay. Kailangan niya lang mag-aral mabuti habang ikaw eh naibibigay mo pa yung hanggat kaya mo para suportahan siya. At tama yun, bilang nanay. Maganda yung pagpapalaki mo dito sa anak mo. Pero pagdating dito sa usaping pera, mahirap talaga ipilit kahit diba at lahat na nilapitan mo na. Eh kung hindi talaga siya responsableng tao, wala na tayong magagawa talaga dun sa taong yun. Kung magbibigay siya, magbibigay siya. At doon naman sa pera na yon, oo, maliit talaga siya, Ganda.
1: Sobrang kasi liit talaga
0: sobrang
1: yun.
0: Sobrang liit talaga nun.
1: Walang mararating yun.
0: Oo, ang 1,000 ngayon, isang araw nga lang eh. Correct. Hindi pa umaabot ng 24 hours. Ubus na.
2: Opo.
0: Pero matuto pa rin tayong magpasalamat. Kasi kahit papano eh, pera pa rin yan. Makakatulong pa rin yan. Pero hindi ko sinasabing enough yun para sa anak mo. Dahil ginawa niyo yan kasarapan ng ano, ng kung ano-ano mang ginagawa ninyo. Dapat kaya niyang harapin yun kahit wala na siya sa poder ninyo. Kasi responsibilidad niya ang anak mo kahit hindi na ikaw. Kasi nga, ang ingay-ingay mo, kaya kahiniwala yan.
1: Yun.
0: O, di ba? Pero yung anak niya, dapat dun siya mag-focus eh. Kasi nadadama yung bata eh. Di ba? Eh, wala na tayong magagawa kung hindi niya kayang akuin yan ngayon. Pero ako, naniniwala ako, in time, matatauhan niyang ex mo. Na sana dumating yung time na ganun. Di ba? At dito naman sa, ang pangit naman ng ganun, yung humiling sa'yo yung anak mo.
1: Anak mo, na mismo.
0: Oo, hindi mo pinagbigyan. Dugot laman mo yan. Di ba? Pinaghirapan mo yan.
1: Natitiis niya.
0: Natitiis mo. Natiis tapos,
2: po. Natiis po.
0: Nakapag-post ka pa? Na nakapagbigay ka sa iba?
1: Di mo alam kung nananadya na lang yun.
0: Totoo. Nauo, gets namin, ito na yung bago mong buhay ngayon. Pero sana naman, huwag mong kalimutan yung anak mo.
1: Correct.
0: Huwag mong idamay. Kasi pag tumanda ka, wala ka namang ibang lalapitan eh. Kapag uugod-ugod ka na, paano pag nagkasakit ka pa? Ang lalapitan at lalapitan mo pa rin, yung anak mo. So huwag tayong magdamot bilang magulang. Diba? At lalo na sa mga kalalakihan na ang gagaling ninyo, no? Sobrang galing ninyo. Saan kayo nakakakuha ng lakas ng loob? Oy, excuse me muna, Ganda. Umuubo ka ka. Diba? Na, ginusto mo yan eh. Ginawa mo yan eh. Dapat panindigan mo kasi yun yung tunay na lalaki. Hindi ka naman hinahabol ni Ganda para makipagbalikan si Ganda. Ang kanyang intensyon lang.
2: Kasi na maganda nga.
0: O sige na, sana all.
2: Shhh,
0: ang ingay. Ang intensyon lang naman eh, bigyan ng bigyan ng responsibilidad itong anak nila. Hindi na para kay Ganda. 'Di ba? Yun, ako, yun lang yung masasabi ko sa iyo, Ganda. Kailangan mong tibayan. Kailangan mong kumayod kasi bilang nanay, wala tayong aasahan kundi yung sarili lang natin para maitaguyod natin ang ating mga anak. Maibigay natin yung buhay na deserve nila. So, tibayan mo lang. Kayod lang. Huwag kang susuko, Ganda, kahit pagod na pagod ka na. Sumubo ka lang para may energy ka. Nang kanin!
1: Ang kanin.
0: Oo.
1: Patapusin kasi.
2: Hindi lang ako nakakasubo ng kanin.
0: Ganda!
1: Ginoo, nakuha mo pong gumanyan. Naganda.
0: Sana all.
2: Hindi. Ang akin lang po kasi, ano, ipinaglalaban ko lang yung karapatan ng anak ko hanggat wala pa po siyang 18 years old.
1: Alam namin, ganda. Ganda.
0: Wala naman kami sinabing yung mali ginagawa mo, ganda.
1: Sa'yo nga yung panig namin, ganda.
0: Diba, binavalidate nga namin yung nararamdaman mo, ganda. Mm. Oo. Sa'yo nga kami ngayon eh. Akalain mo yun for the first time.
1: Atab mo kami ngayon, ganda.
0: Oo. So ayun, bilang nanay, yun yung mapapayo ko sa'yo. Yeah. Tatagan mo lang. Kung kailangan ikaw ang magpakatatay, ikaw ang magkapakananay, lahat gawin mo. As long as maibigay mo yung magandang buhay para sa anak mo. Pero gawin mo sa tamang ano ha, tamang landas ha. Oo, yung opo, yung legal ha, wag illegal, ganda. Tigil-tigilan mo yung mga ganyan.
2: Alam niyo po ba?
0: Hindi pa namin alam, actually.
1: Oh, ito ganda para mabilisan din tayo.
0: Oh, ito naman sa Tito Kiko, mamakinig ka.
1: Makinig ka sa sasabihin ng Tito Kiko mo!
2: Ang ganda po ng, wow! Ang ganda po ng lens nyo, ay, Sir Tito Kiko.
0: Ay, nako! Ang ganda daw ng lens mo. Mag-thank you ka, napuri.
1: Thank you.
2: Uy, yung hila yung Lady Jean. Ang ganda ng lens nyo talaga. Brown.
0: Brown? Ay, alam niyo, brown! Akalain mo yun? Nakikita ba sa monitor?
1: Nakikita mo yun?
2: Kikinosak niya po kanina sa TikTok.
0: Ay, wow! Ano ha? Tawag dito, piniflex mo mabuti ha? Ano feeling mo?
1: Sayang
0: ano lahi mo?
1: Isang libo rin ito.
0: Oh, ganda. Na, seryoso na.
1: Oh, ganda. Ito yung masasabi ng Tito Kiko mo ha? Makinig ka maigay! Bilang isang nanay ganda.
0: Nanay ka ba?
1: Hindi, bilang siya. Bilang,
0: ah, bilang
1: isang
0: siya.
1: Nanay.
0: Okay, okay.
1: Ang galing nung ginagawa mo kasi ipinaglalaban mo yung karapatan ng anak mo. Di ba?
2: Opo.
1: Ang swerte ng anak mo kasi nandiyan ka. Ang malas niya lang, ang naging tatay niya ay yung ex mo.
2: Opo, totoo.
0: Makinig, ganda, sabat ng sabat, tapos na yung moment mo eh. Moment na namin eh.
1: Manahin mo. Di ba? Pero wag mo din kalimutan na yung nangyayari ngayon ay may purpose. Okay? May dahilan niya kung ba't nangyayari. Wag ka magpadala sa problemang yumayakap sa inyo ngayong mag-ina. Lagi mong tandaan na pag nagpadala ka sa problemang yan, ang unang-unang babagsak at maapektuhan ay hindi ikaw. Kung hindi, yung nag-iisa mong anak na babae. Okay? Kung talagang gusto mong obligahin itong lalaki, po pwede kang lumapit. Ganda, sa DSWD, sa korte, o kung saan man po pwedeng otoridad na makakatulong sa'yo para maobliga itong lalaki na magbigay ng sustento para dito sa anak ninyo. Dahil 14 anyos pa lang ito, di ba?
0: Minor de edad.
1: Minor de edad pa. So sakop pa ng batas talaga na obligasyon pa talaga siya ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ng tatay. Okay?
2: Opo.
1: Lalo na kung ganito nagpapakita ng mga bagay na mas inuuna pa o nagiging prioridad pa nitong lalaki yung kanyang sarili at yung kanyang kinakasama ngayon, medyo foul talaga yon, di ba?
2: Opo, opo.
1: Ngayon, kung dumating talaga kayo sa punto na may reklamo mo siya sa DSWD, sa korte, at wala pa rin nangyari, ang bukod tangi mo magagawa, let him. Kasi kung ang intention mo ay maparusahan siya, di ba? Mapilit mo magbigay eh. Ayaw talaga. Mapapakulong mo nga. Okay, mapakulong mo yung lalaki. Pero ang tanong, makakapagbigay pa rin ba? Hindi pa rin. Di ba? Hindi pa rin. Wala pa rin. So, win-win solution lang dapat ang gawin mo. Di ba? Kung ayaw niya, fine. Fine. Pero, wag na wag mong tuturuan na magalit itong anak mo sa tatay niya.
2: Opo.
1: Okay?
2: Opo.
1: Napakaswerte ng anak mo dahil nandiyan ka. Hindi mo siya iniwan, hindi mo siya pinabayaan at ginagawa mo lahat ng paraan para maitawid mo yung kanyang mga pangangailangan. Lalong-lalo ngayon, na 14 anyos pa lang siya, bless you. May bumahing. Malik abok.
0: Inubo
1: pa rin. May mga sakit ba kayo?
0: Baka mamaya yan ang tanong niya, ano po ba dapat kong inumin dito?
3: Hindi, seryoso ha. Ganda. Humingi ka ng tulong sa otoridad, kung ano yung pwede nilang mabigay sa iyong assistance. At kung wala naman talaga ding mangyayari, sasakit lang ang ulo mo. Kasi alam mo, di ba, pag lumapit ka sa korte, sa barangay, o sa napakahabang proseso.
0: Gagastos ka rin.
3: Ang laking problema. Pero hindi ka namin dinidiscourage. Ganda, ha?
0: Oo, kung kailangan talaga eh. Why not? May malalapitan naman sa mga libreng, ano, di ba? Mga attorney.
3: Meron. PAW, Public Attorney's Office, sa Women's Desk ng mga presinto, 'di ba? Pero again, ganda, dapat mo tandaan yung mga consequences na nahaharapin mo. Napakahabang proseso niyan, napakamatrabaho at napakasakit sa ulo. Pero kung sa tingin mo naman, nakakayanin mo mag-isa, hindi mo na kailangan pangpilitin pang magbigay itong lalaking irresponsibleng lalaking 'to, gawin mo na para at alang-alang sa anak nyo. Okay?
2: Yun nga po. Pwede na po magsalita.
3: Ay! Loko-loko ka. O sige.
2: Yun nga po, DJ Kiko tsaka DJ Main. Ang sabi ko nga po, kasi nga po, di ba, ang hassle po, kasi nga po, nag-work po ako, working mom po ako. Ang hassle po sa part ko ng mga ganyan-ganyan, yung barangay-barangay, police-police. Ang sinabi ko na lang po kay sa anak ko, kung ano lang yung ibigay ni papa mo, mag-thank you ka na lang. Kasi wala na tayong magagawa. Ano yan eh, hayaan mo na lang yan si papa mo, wala naman yan asyenda na ipapamana sa'yo, panglaki mo, sabi ko nga po sa kanya, hintayin na lang natin mag-maintenance yung papa mo, sabi ko sa kanya.
0: Oy, yan ang wag na wag mong gagawin, yung mag-ano ka, hindi yung magbibigay ka ng, may tawag dyan, magka-curse ka, kasi may balik yan eh.
3: Hindi, parang ang kanya ano lang naman, ang ibig niyang sabihin eh, hayaan mo mapagtatanto niya rin yung mali niya.
0: Pag dumating sa punto na siya, may pagsisisihan na.
3: May sakit na siya, ganyan, no?
2: Oo. May high blood na po yun. Nagme-maintenance na yun eh. Yun. Tapos sabi ko nga po sa kanya, hayaan mo na lang kung hindi ka mabilhan ni papa mo, maglo-loan na naman ako.
0: Yeah! Ayan! Ang tanong! Ang tanong, ganda! Ito ang tanong, nakapaghulog ka na ba doon sa appliances ninyo?
2: Tapos na po ako 25, maghulog na ako sa ref. Hindi na siya mahahatak.
0: Congrats!
3: Galing mo. O diba, nagagawa mo ng paraan.
0: Alam mo, ganyan talaga. Yung minsan may problema tayo, akala natin hindi natin kayang solusyonan. Pero sobrang galing lang talaga ni Lord. Diba? Ang, yung parang hindi mo expected na, hala, bakit nagagawa ko? Nasusolusyonan ko.
3: At kaya ko pala.
0: Oo.
3: Diba? Yan nga yung sinasabi ko sa iyo kanina, ganda. Lahat ng nangyayari sa atin may purpose yan.
0: Totoo.
3: Diba?
2: Opo.
3: Diba? Natatawid mo eh.
0: Pinapatibay ka ng Opo. Panahon.
3: At tinuturuan ka ng pagkakataong umutang ng umutang.
0: Ayan! At nababayaran mo naman, in fairness.
2: Pag-uutang pa lang po ako, sabi ko, uutangan na lang kita. Hayaan mo na yan. Hayaan mo na yan siya. Ganyan. I-flex mo din yung phone.
3: Tinuruan mo po magyabang, walang nakakatawa. Oo, di bale ha, ganda. Again, ang lagi niyong iisipin, ikaw bilang magulang, yung kapanganan ng anak natin, ha? Kung ayaw talaga magbigay, hayaan mo siya.
0: Oo,
3: diba?
0: Kahit anong tak-tak mo doon, kung wala talaga ibibigay, masasayang lang yung energy mo.
3: Tama, may stress ka lang, ganda.
0: May stress ka lang na sana mas inuna mo pa yung i-priority mo yung importanteng problema na dapat yun yung solusyonan mo.
2: Eh kaso nga po, yung anak ko nga po, Siguro ang gusto niya, yung papa niya, yung magbigay sa kanya kasi doon siya nanghihingi.
3: Ipaliwanag mo na nga lang sa anak mo, ha? Kasi sa pagkakataon na to, mukhang talagang mahirap diktikin tong ex mo eh. Diba? Kung capable naman magbigay pero ayaw, ano magagawa natin? Sabi nga namin, kung pa idadalin mo sa otoridad, mas lalong sakit ng ulo.
0: At para sa'yo.
3: Diba? Sa'yo din. Mangangayayat ka niya.
0: Kasi isipin mo anak niya na ngayon, hindi niya pinapakinggan. What if yung mga ibang taong magsasabi sa kanya?
3: Ikaw ba, diba? Ex ka. Ex ka nga sa kanya.
0: Diba? Wala na talagang pagbabago yan. Ipagdasal mo na lang tagaganda.
2: Pinagdadasal ko na nga lang siya eh. Dati, alam niyo po ba, masama talaga ng ugali ko. Sabi ko, sana masagasaan ka.
0: Alam naman namin yung masama ugali mo. Wala naman bago dun.
3: Lahat na lang kaaway mo eh.
2: Joke lang. Sabi ko, okay na sana yung maiintindihan ko pa na patay na papa mo, wala na talagang mag-uobligang magbigay sa iyo. Eh kaso buhay pa yung papa mo.
3: Kaya nga kung ayaw nga ni, wag pilitin. Basta ganoon na lang. Sabi ha. Ko, ganda, kapakanan ng anak mo unahin mo.
2: Pakulam ko na lang kaya papa mo.
4: Easy.
0: Hoy, wag ganoon.
4: Easy.
0: Masama yan.
4: Easy.
0: Ang may balik yan, ganda. Oh. Tandaan mo.
2: Char lang po.
4: Beses.
2: Sana lang pwede po bang i-announce kung nakikinig ka man.
3: Oh, sige. Basta walang pangalan, ha? Oh,
0: ano ang gusto mong opo sabihin sa ex mo kung siya ay nakikinig ngayong oras na ito?
3: Tsaka huwag kang ubo ng ubo.
0: Oo, mag-excuse ka naman. Umaabot dito eh.
2: Ayanan. Sige. Game na po.
3: Game na!
2: Game na.
0: Abante na!
2: Nananawagan po ako sa tatay ng anak ko. Sana naman hindi naman nanghihingi ng atensyon yung anak mo. Sana man lang yung mga simpleng request lang niya mabigyan mo kaysa bigyan mo ng mas atensyon yung babae mo na hindi naman kayo kasal. Kasi kung tutuusin, mas may karapatan yung anak ko kasi ikaw yung nakapangalan sa birth certificate niya. Tapos ano, sana bigyan mo ng oras din yung anak mo kasi lumalaki siya na parang iniisip niya may papa ako pero bakit hindi ko feel na may papa ako, ganun. Tapos sa anak ko, hayaan mo na yung papa mo kasi andito naman si mama eh, tumata yung papa mo, kaibigan mo, barkada mo, classmate mo. Minsan, nahihirapan si mama, pero pinipilit kong maibigay yung gusto mo. Kasi minsan yung anak ko may problema siya. Pag day off ko, nagkakaroon lang kami ng heart talk. Kagabi ko lang siya nakausap ng ganun. Yun nga, nanghihingi siya ng parang attention sa papa niya, pero hindi pinapansin ng papa niya. Pero sana ko na lang din po, sa papa niya, kung magbigay ka, salamat. Kung hindi, salamat pa din. Pero sana maisip mo yan balang araw. Tapos sa anak ko, mag-aral ka lang ng mabuti. Gagawin ni mama lahat sa'yo. Yun po. Maglo-loan tayo, be. Naglo-load tayo, be. Maraming valid IDs, mama.
0: Ang isip.
2: Yan lang po.
0: Kung anong
2: naharap. Uy, Sir DJ, nandiyan pa ba kayo?
3: Oo, manimig ka muna.
0: Tapos kong malaman sa puso ko'y ikaw lamang. Sir DJ, ikaw
3: makanta kami saglit.
0: Nag-isa kung ang ama.
2: Hindi ko kayo makita.
0: Dapat ba?
2: May isa pa akong problema, ano?
3: Ang ingay mo!
0: Kung magkakaraoke kami! Let's go!

0: Ingay nung umakanta kami.
1: You're a great singer!
0: Ingay kasi. Makanta kami. O ano nang ano mo?
1: Ano sa'yo, ganda?
0: Tsaka pa pala.
1: Nanda ka pa pala, no?
0: Ano, gusto mo pa?
1: Ganda, napapatawa ka ba namin?
2: Sly!
0: Ay! Boring!
1: Wow, parang ano, slide pa, no? Oo. Pero ganda, yun nga. Tama yan, pakatatag ka lang. Laban lang sa buhay. Hayaan mo at darating at aayon din sa'yo ang panahon. Oo, sa ngayon, huwag mo munang istresin ang sarili mo sa taong hindi talaga responsable sa mga bagay-bagay. Eh, sa yun eh. Di ba?
2: Opo.
0: Ayan. So, sige.
2: Siya yun eh.
0: Oh, tama na!
1: Paawat ka na! Charot lang.
0: Tama, paawat ka na din. 48 na. Sige.
1: Ganda.
0: Ano na lang gusto mo sabihin sa anak mo?
1: May sinabi na siya kanina. Kanta kasi tayo ng kanta.
0: Nagdala na kami, ganda. Sige, ganda. Bati ka na lang.
2: Yun po. Meron pa sana yung...
0: Tama na!
1: Tama na! May next caller kami, ganda, nag-aabang, oo.
2: Sige, yun na lang po.
0: Ayan.
2: Binabati ko na lang ng belated happy birthday yung bunso ko. Sakay, punta po kayo dito.
1: Ay! Happy birthday! Talaga ba pupunta kami dyan? Huwag mo kaming hinahamon.
2: Saturday po yun, wala pala kayong dalawa.
0: Ay, wala. Hayaan mo na.
1: Hayaan mo na, lilipas din. Padala mo na lang kami rito.
0: Padala ka na lang. Sige na, ganda. Maraming salamat, ha?
1: Salamat.
2: Thank
1: ganda.
2: You.
1: Ganda.
2: Have a nice day.
0: Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
2: Tawag po ako bukas, ha?
1: Sige, wala naman kaming choice.
0: Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit. Ganda, Diyos ko.
2: 92.3 FMR ang lupit.
0: Yan! Yan! Ganda, thank you!
1: Ganda ng Pasay!
0: Salamat. Buti na tapos na.
1: Buti na lang. Pero ganun talaga, no, ikay mga kalalakihan, ha? Pag ginawa niyo yung mga bagay-bagay na ganyan, magpakalalaki naman kayo.
0: Tama.
1: Diba, responsibilidad nyo yan, tandaan nyo, dugot laman nyo yan, sa inyo nang galing yan, huwag nyo ano, babaliwalain.
0: Ay, nako.
1: Dahil may karma yan, may balik.
0: At hindi lang, the responsibilidad po natin ng ating mga anak, yan po ay dugot laman natin. Hindi po kinagawa na natin, itsapwera na lang natin ang mga bata. Tandaan po ninyo, kung ano po yung ginawa sa atin, ginawa natin sa mga batang yan, balang araw ay babalik din sa atin. Di ba?
1: Kaya wag na nating hintayin yan. What goes around comes around.
0: The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. Tawag na kayo!
1: 0954-406-1967.
0: May oras pa tayo mga ka-vibes. Ito na!
1: Hello!
0: Hello, ka-vibes!
3: Hello?
0: Ayan, pangalan, taga saan? Ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka?
3: Hello?
0: Si
3: Ma'am.
0: Anong pangalan mo, taga saan ka?
3: Maureen yan eh.
0: Si Maureen.
1: Ay, okay, next caller na tayo. Bye. Mabati na, Mau!
3: Binabati ko lang si Alex. Si Andre na happy birthday ngayon. Happy birthday.
1: Happy birthday! Happy birthday. Sino pa, Mau?
3: Si Bobby. Yan. Si Elsa. Si Bogie.
0: Yung team. Huwag mo na batiinin sa isabi. Kami na babate. Yun lang.
3: Yun lang.
0: Tamo mo, di ba? Sige. Maureen, mag-ingat ka. Maulan, ha?
1: Baka madulas ka. Dumami ka pa. At mamasa-masa. Gusto mo ba yun?
0: Sige, Maureen, salamat. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
3: 92.3 FMR ang lupet.
0: Yan! Si Maureen ng Imus, Cavite. Maureen, salamat. Ingat.
1: Ang Bebe Loves ni Kiko Kalikot. Talaga namang hinahabol siya everyday. Talagang tinatawagan at sinicheck kung pumapasok talaga.
0: Oh my goodness. Attendance check.
1: Shoutout ko muna ito si Berry Mark June. At Paranaque, nakikinig daw sila ngayon.
0: Salamat.
1: At nandyan din si Nor Yasix. Ang hirap naman banggitin itong pangalan na ito. Ayan, nakikinig sila May, John at Lorene. Always kami nakikinig dito sa May Villa Rica, Walter Mart.
0: Wow, salamat po.
1: Kay Joanna Bombeo, Henoctan Nedia. Ayan, nakikinig from saan to? Makabling, Santa Rosa, Laguna.
0: Wow, salamat po. Tawag pa kayo ka-vibes ha, may oras pa tayo. 0954-406-1967. Eto na!
1: Hello!
4: Hello, good morning po.
1: Good morning! Anong pangalan po at taga saan?
4: Max po ng Pasig.
0: Uy, Max,
1: Max ng Pasig.
0: Ano nga din, Max?
4: Babati lang po, babati.
0: O Max, bati na!
4: Binabati ko lang ng happy birthday yung anak ko na si Max Jr. din po for today. Happy birthday! And sa family ko din sa Pasig. Ingat po!
0: Mm-mm. Yun lang?
1: Yun lang.
4: Yun lang po.
0: Oh, sige, Max, sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet.
4: 92.3 FMR ang
0: lupet. Yan, si Max ng Pasig. Thank you!
1: Ayan, dire-diretso yung mga caller natin. Oh, no? Okay,
0: oh. Unlimited talaga. Eto na!
1: Hello!
5: Yes, maganda-maganda pa. Gandang umaga sa tayo. Saka, please say, may good morning sa inyo lahat.
6: Yeah, mag-ibot yun.
0: Sino to?
5: Si Joff.
0: Ah, Joff!
1: Sino?
0: Si Joff.
1: Si Joff.
0: FMR Squad.
1: Oy!
0: Oh, Joff, anong ate? Napatawag ka?
5: Wala akong budget. Pwede makiutang. Hindi, joke lang.
1: Bati na!
0: Bumati ka.
5: Ito, bati. Sige, bati natin ng magandang umaga kay Majay. Siyempre, dapat saka good morning na rin sa FMR Squad. Kay Officer President Lawrence Marifor. Kay Abdi Cesari na rin. Good morning. Diyan din sa Sagrado. Saka kay Angel Ocampo. Good morning sa inyo. Saka kay Adrian Sabroto. Kaya
1: Wala. Time is up!
0: Sorry, time is up.
1: Maraming maraming salamat, Jock. Sabihin mo muna, 92.3 FMR ang lupet!
0: Pinadali.
5: 92.3 FMR ang
1: lupet! Ayan, salamat, Jock, ng FMR Squad!
0: Salamat, oh. Jock!
1: Makakatawa ka ng tawa, no? Meron pa?
0: O, oh,
1: ikaw, guys, pwede pa kayong humabol sa mga gustong bumate o gustong mag-share ng SKL nila. Mabilisan lang, 0954-406-1967.
0: Sa mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live, 92.3 FMR Manila Facebook page, Adrian Sabroso, Jack Vincent Sagrado, Eliezer Merquillo, sabi niya, shoutout sa ating dalawa, ganun din, si Joanna Bombeo, Nedia, maganda umaga!
1: At kay Ronel Espina!
0: Uy, salamat! Hey,
1: gusto ko yung kanta natin kanina, ha? Habang ano, background tayo ni ano,
0: Tried
1: no?
0: Nila,
1: ni...
0: Ganda,
1: ganda oh, no?
0: Oh. Ito ba?
1: Hello!
7: Hello po. Good morning.
1: Good morning.
0: Pangalan taga saan?
7: Si Joseph to ng ano, Recto, Manila.
1: Uy, Recto, Manila?
0: Uy, ano ate? Napatawag ka, Joseph?
7: Oo, napuputol kasi yung aking ano eh. Ano lang ako, 12 minutes eh.
1: Oh, sige. Ano pong atin?
7: Ano nga, babatiin ko lang yung kapatid ko.
0: Oh, sige, bati na!
7: Sige. Binabati ko yung kapatid ko nandiyan sa Ortigas, si Eva. Saka sa inyong dalawa.
1: Hello?
7: Oo.
1: Yun lang?
7: DJ Main, saka Kiko.
0: Time is up!
7: Ano, Pamela.
1: Pamela?
0: Si Pamela?
1: Ako ba yan?
0: Sino si Pamela?
1: Sino si Pamela?
0: Sino si Pamela?
7: Pwede bang i-ano yung number ko?
0: Hindi pwede.
1: Ay, hindi pwede.
0: Wrong. That's wrong.
1: Baka kasi mapahamak ka, kami pa masisi. Di ba?
0: Para sa safety mo yan, Joseph.
7: Yes, salamat ha.
1: Salamat, Joseph. Joseph. Always makinig ha.
0: Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
7: 92.3 FMR ang lupet.
1: Ang lupet.
0: Yan! Si Joseph na Manila. Thank you.
1: Thank you. Taray, no, ang taas nun ah.
0: Oh, thank you.
1: Ayan ka pa, pwede pang tumawag 0954-406-1967.
0: Tawag na kayo, dali na.
1: Ayan, sabi ni Elizar Bossing, pwede pabati dyan doon sa asawa ko at mga anak ko dyan. Always pray lang sa lahat ng panahon. Ganon. At ganon din kay Rona Espiritu, Zandra, Love Dioro, at kay M. Pogi na laging nakikinig sa ating dalawa.
0: Wow! Salamat po sa inyong support at panonood.
1: Julta Maynog po! Good morning!
0: Hi, Julta! Lagi daw siyang nanonood at gusto niyang pumunta sa atin.
1: Oo. Bisita naman. Magdala lang ng ano, ng pansit.
0: Ito na! Hello! Hello, ka-vibes, hinaan ng radyo.
1: O, ikaw ang hihinaan namin, mamili ka. Hello po.
0: Ayan, sino to? Taga saan ka?
6: From Mika Serna from Taguig City po.
0: Si Mika! Mika, anong atin?
6: Bumabati lang po ako sa prom Bicol dun po sa mama at papa ko.
1: Ah, sige, bati na, Mika.
6: Bumabati lang po ako sa mama at papa ko sa Bicol po.
1: Ayun lang, Mika. Wala nang iba. Isan mo kami, ano, na-discovery pala, Mika?
6: Sa radyo po.
1: Uy! Wow! Maraming salamat, Mika.
6: Everyday po.
1: Everyday!
0: Grabe naman yun!
1: Grabe!
0: Ang lupit mo, Mika. Ilan taong ka na, Mika?
6: 24 po.
1: 24? Nag-aaral pa? O nagtatrabaho na?
0: Hindi na nag-aaral.
1: Oo, nagtatrabaho na siya.
0: Oo.
6: Okay po, bye-bye.
0: Ah, sige. Mika, salamat ha. Ingat ka. Si Mika, anong?
1: Tagig.
0: Tagig. Salamat po.
1: Oo. Tagig, tama ba?
0: Oo, Tagig. Dali, may oras pa tayo. Pwede ba?
1: 0954-406-1967.
0: Eto na!
1: Hello!
8: Hello!
0: Hello ka, vibe. Sino to? Taga saan ka?
8: Kapatanggas,
1: Telma. Kanina yung asawa. Kaysa ngayon naman. Yung babae.
0: O Telma, bati na!
8: Mabatiin ko lang yung tigil ko lang si... Kaalay,
0: kaalay. Sino madali?
1: Time is up, Telma!
0: Time is up, Telma.
1: Telma, sabihin mo muna, 92.3 FMR ang lupet! Ha?
8: 92.3
1: FMR ang lupet! Yeah! Telma ng Batangas!
0: Telma! Thank you! Grabe naman! Kailangan talaga may timer sila eh.
1: Oo.
0: Para nagmamadali eh. O,
1: dapat dali. Kasi nililista na nila.
0: Oo.
1: Diba?
0: Pagbabati kayo, lista nyo na para tuloy-tuloy yung pagsasalita nyo ha. O, meron pa tayong konting oras. Tawag na kayo.
1: 0954-406-1967.
0: Yan! Adigo ang
1: SKL! Check ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta. Lahat ng kwento ninyo, pwede namin pakinggan at pag-uusapan natin yan live.
1: Ano man ang hinagpis ng damdamin mo, ilabas mo yan at willing kaming tulungan ka.
0: Yan,
1: diba?
0: Dahil kami ang inyong mga kabay.
1: True, lalo.
0: Ito pa may mahabol.
1: Hello.
9: Hello po.
1: Hello, kabibes. Anong pangalan po at taga saan?
9: Joyce, taga Quezon City.
1: Joyce?
9: Apo.
1: Joyce ng Quezon City, anong atin at ikaw ay napatawag?
9: Okay, hello lang po ako dito sa driver namin, si Mang Bat.
0: Oh, sige,
1: sige, hello. Bati na.
9: Hello po kay Kuya Bob na nagdra-drive ngayon ng school bus.
1: Ng school bus? Oy, maraming salamat, Joyce. Ah, paano mo kami na-discovery, Joyce?
9: Ito po, nakikinig po yung school bus driver namin ng radio ninyo. So, binabati ko po siya. Napangiti ko siya ngayon.
1: Ay!
0: Salamat, ha?
1: Oo, sabi mo lagi siyang makikinig sa amin, ha? At ikaw din, Joyce.
9: Tama po. Opo.
0: Oh, sige, Joyce, maraming salamat sa pagtawag mo at lagi kang makinig at lagi ka rin tatawag sa amin, ha?
1: At mag-iingat.
9: Sige po.
0: Joyce, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
9: 92.3 FMR
1: ang lupit!
0: Ang lupit! Yan, salamat si Joyce ng Quezon City. Thank you!
1: Ayan, thank you din sa mga ka-vibes nating nanonood sa ating live stream. Yung mga nagpapa-shoutout nakikinig galing sa Jensen. Meron pa dito kay Ron Espiritu na nakikinig daw sa bakery nila. Si John na Bombeo Hinoktan at Nedia ng, ano to, Rojo Bakery?
0: Rojo Bakery.
1: Oo, kay Love na always nanonood at nakikinig. Maraming salamat.
0: Ayan, salamat po. Si Manika, ganun din si Paleo, si Wela Sanchez. Maraming salamat po. Sige, last na. Hello!
10: Hi po, magandang umaga po.
0: O, pangalan, taga saan?
10: Si Roniel po, taga Bacoor, Cavite.
0: O, Roniel, anong atin?
10: Ah, wala po, binabati ko lang po lahat ng mga DJ na mga sexy dyan. Sexy DJ, babe. Ano ba? Pinakagawa po ang DJ ko kami po.
0: Yes.
1: Sasa,
10: DJ Karen.
0: Sino si DJ Karen?
10: Kaya, ano, si Ken Chorba. nakaraan.
1: Si Telma?
10: Ako kayo dyan. Binabati ko po kayo. Magandang umaga po sa inyo.
0: Yan, salamat ha.
10: Po kayo mag-iingat.
0: Ikaw din. Oh, ikaw din, Roniel. Roniel, paano mo kami na-discovere?
10: Matagal na po ito. Simula pa ng 2024 yata yung nag-upisa kayo dyan.
0: Ah! Wow, salamat, Roniel, ha?
1: Oh, ka-vibes talaga si Roniel.
10: Wala mo kayo. Oh. First time.
0: Sa radyo ka nakikinig. Sa radyo ka nakikinig.
10: Oh, sige.
0: Roniel, sa radyo ka. Oh, sige.
1: Ah, sige.
0: Roniel, sa... Oo, oh, sige.
1: Oh, oh.
0: Talaga. Roniel...
7: Sige.
0: Saglit nga. Roniel, sa radyo ka ba nakikinig?
11: Opo.
0: Ah, okay.
11: Radyo.
1: Sa radyo.
0: Saan ka sa Cavite?
11: Ay, narinig ko pa ko yung boses ko dyan, oh.
0: Ah, Roniel, saan ka sa Cavite?
11: Bacoor.
1: Bacoor.
0: I mean, saan ka sa Bacoor?
11: Dito lang po sa tapat ng Molino Boulevard.
0: Ah, Molino Boulevard lang.
1: Oh, sige, mamaya kakatok kami dyan. Ha. Bigyan mo kami ng pansit. Ha. Mahilig kami sa pansit. Eh.
0: Kaya tala ba?
1: Oo. Yung ano, pas ha?
11: Mamamat ko po sana ako sa inyo eh.
1: Mamama, wala pang Pasko, tigilan mo kami ha? Mag-November pa lang, mag-aaraw pa lang ng patay, Pasko na agad.
0: Ninong nin. Ah, sige na, Roniel.
11: Mag-advise ako kay, ano, kay Ganda.
0: Tala ng oras.
1: Bukas ka na mag-advise ako kay Ganda.
0: Okay. Roniel, sabi mo muna, 92.3 FM, Arnold Lupet.
11: 92.3 R. Ang Lupet, Lupet, Lupet.
0: Salamat si Roniel ng Bacoor, Cavite. Thank you. At eto na nga, doon na tayo natatapos mga kabibes para sa ating S.K.S.
1: Circular.
0: Ang kwentong may kwenta. Bukas ulit ha, tandaan nyo ang number na ito.
1: 0954-406-1967.
0: Para sa inyong S.K.L.
1: Paulit-ulit.
0: Siyempre, ganda ng sound.
1: Gusto. Gusto ha. Gumugusto ha. Ikaw lang nag-e-enjoy ha. Paano naman ako? Hindi ko na-experience yan. Ang damot ha.
0: Lagay ko sa iyo bukas yung mic dyan.
1: Ako naman yung kakanta.
0: Pagbabalik pa rin kami para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, dagdugan, kulitan. Kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main.
1: Siyempre, kasama ang makulit mong tito, si Radyo Giga. Ay, kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabimes sa Sound Trip, ang lupet.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Kabimes,
1: ang lupet.
12: Good mood siya. Ang lupet.
0: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Saldrin.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Saldrin.
1: Ang lupet.
13: Anong mood mo ngayon? Siyempre, happy mood.
1: Oras na rin ka-vibes. Salamat o in the morning.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
2: Kiko.
3: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet! Ang lupet!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Ha, ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
1: The Vibes.
3: Sigaw mula sa Montalban, Rizal.
2: Bunga nga naman. Bunga nga talaga. Maraming salamat.
3: Kaya mo yan. Kaya mo yan. Parang si Tarzan lang ah. Na hinahanap si Jane.
2: Hi mga kabayan, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong bitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe!
3: Thank you so much! Sa lahat ng mga tumawag at yung mga hindi nakapasok ang kanilang mga tawa, huwag kayong mag-alala dahil meron pang tomorrow is another day.
2: Yeah, tomorrow,
3: kaya dapat abangan ninyo ang aming SKL.
2: Yan, kaya tandaan nyo po ang number na ito.
3: 0954-406-1967.
2: At para ipagpaduloy ang good vibe, music at kwentuhan, susunod na ang programang Love Me,
3: Cathy G.
2: Kasama nag-iisang Madjuicy at Mamiti, Cathy G.
3: Is the place to be.
2: Yan ay Susunod!
3: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
2: Susunod!
3: Si Cathy G. Oo. Sinabi ko rin oras.
2: Yun lang.
3: Ay, at syempre, don't forget to follow us sa mga social media accounts namin. Pare-parehas yan. 92.3 FMR Manila at sa akin, Main Eugenio.
2: At sa dito mo naman, DJ Kiko Kaliko sa lahat ng social media accounts. Ang hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin!
3: Nilord! Ano ang gagawin mo? Pipindot o magpa-follow? Oh. Syempre, follow.
2: Ayaw namin magpaikot ng yellow pad, ha? Bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, makakasama at makakarinigan mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Bing!
3: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Ay, kalikot!
2: Dito lang sa 92.3 FMR,
3: The Vibes sa Sound Trip,
2: ang Lupet!
3: Oras na rin ka, Vibes, 11:49. Bye-bye!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
5: ACS. Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Ipinag-utos ng palasyo ang mahigpit na pagmamonitor sa pondo ng mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pang-aabuso sa Local Government Support Fund o LGSF. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nagtatapos ang responsibilidad ng national government sa pagpapalabas ng pondo at siyempre ng national government sa or tiyaking wasto at transparent ang paggamit naman nito. Ayon naman kay Executive Secretary Ralph Recto, umabot na sa 57.8 billion pesos ang LGSF ngayong taon at itinaas sa 58.53 billion pesos sa panukalang 2027 national budget. Kabilang naman sa paglalaanan ng LGSF ang mga proyekto sa infrastruktura, farm-to-market roads, water systems, health facilities at disaster resiliency, gayon din ang tulong sa mga marginalized groups at libreng bigas sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program. Ipinaliwanag pa ni Castro na ang pagdagdag sa pondo ay bunga ng mga hinaing at pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan na naririnig daw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagluta sa reklamo ng ilang senior citizens na hindi pa natatanggap ang 10,000 pesos na cash gift na nakasaad sa Expanded Centenarian Act. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakarating na sa Pangulo ang reklamo laban sa National Commission of Senior Citizens at ipinag-utos niya ang mabilis na pag-aayos nito. Ang batas ay nagkakaloob ng 10,000 pesos para sa mga pumasok na sa edad na 85, 90 at 95 habang 100,000 pesos naman para sa mga umabot na ng 100 years old. Na-endorse na ang reklamo sa Anti-Red Tape Authority at nakatakdang magpulong sa August 28 ang ARTA, NCSC, kaugnay ng local government unit at mga nagre-reklamo para linawin at lutasin ang issue. Iginit naman ang palasyo na dapat mabilis na maibigay ang mga benepisyong nauukol sa mga senior citizens at hindi dapat patagalin ang proseso.
0: FMR News Break.
3: Samantala, sa ating panghuling balita, itinakda ng Kamara sa buwan ng Setyembre ang National Bullying Awareness and Prevention Month matapos lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill Number 10134. Naaprubahan ito sa 245 na botong pabor, walang tumutol at walang abstain bilang hakbang para palakasin ang pag-iwas sa bullying at protektahan ang mga bata. Ayon naman kay House Speaker Faustino D. III, dapat ligtas ang mga paaralan at komunidad para makapag-aral at lumaki ang mga bata nang walang takot sa pananakit, pananakot at pambababoy. Itataas naman ang Department of Education kasama na ang National Youth Commission at Council for the Welfare of Children na maglunsad ng mga taunang aktibidad para sa bullying prevention kasama na ang pagtugon sa pambubuli sa social media at iba pang digital platforms.
0: FMR News Break.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: Trip!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo!
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
5: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala, mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. Dance with my father. Have you ever danced with your father, ka-vibes? Diba, isa yan sa mga gusto natin eh. Sayaw ang ating tatay, ang ating nanay, diba? Ang ating mga magulang na, alam mo yon, eventually mag-fade din sila. Kaya nga, kapag nandyan at may opportunity, diba, let's dance with them. Nako, ka-vibes, kamusta ka naman dyan? Ito, literal na, totoo na to. Happy Throwback Thursday, everyone. Ayan, oh, parang kahapon kasi bumati rin ako ng Happy Throwback Thursday. But this time, it's for real. Happy Throwback Thursday. And welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ako. Ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. Hanggang alas 3 po tayo ulit magkakasama-sama. Alam nyo, kapag ganyan, ano, merong parang kurot, diba? Pag pinag-uusapan yung magulang, ako lang ba to? Or kayo din, ka-vibes, diba? Every time na we talk about our parents, diba? Na parang there's something na very emotional na napifeel natin. Kasi, diba, we are very thankful dating sa ating mga magulang. Pero, eto nga yan. Dahil nga, isa na naman pong story ang atin pong babasahin for today. Alam nyo, may mga sugat na hindi nakikita sa balat. Pero hanggang sa pagtanda, ramdam pa rin yung sakit. Yung pain nandyan pa rin. May mga anak na, alam nyo yun, habang lumalaki, ang iniisip lang ay kung paano makakatulong sa pamilya. Kumakayod, nag-aaral, nagtitinda, nagtitiis, na kahit minsan, imbis na yakap at salitang pagmamahal ang marinig natin, masasakit na salita pa ang natanggap or natatanggap. Have you ever experienced yung ganyan ka-vibes? Pero alam nyo, habang lumilipas ang panahon at tumatanda tayo, umaabot tayo dun sa point na nasasabi na lang natin na matagal na yun, diba? Nakaraan na yun, nakalipas. Pas na yun eh. Pero madalas hindi naman talaga nawawala. Alam nyo, may mga pagkakataon pa rin na naaalala natin na parang kahapon lang nangyari. Diba kung minsan nga pag nagkukwento tayo, pag minsan yung kausap natin, parang kanina lang nangyari yan. Kung makariak ka, diba? Yung mga ganyan. Alam nyo, ka-vibes, mahirap kasi pag ang taong nakasakit sa atin ay siya pa mismo ang inaasahan natin. Halimbawa, may anak na hindi nakapasa sa exam, sa halip na marinig yung okay lang, babawi po ako. Bawi tayo. Ang narinig niya, wala ka talaga mararating sa buhay. Alam mo yung mga ganon? Aminin natin may mga ganyan na very, alam mo yung discouraging, imbis na i-motivate ka, imbis na i-uplift yung isang tao, eh mas, alam mo yung dinadown pa. Diba?

0: Bago ng isang tao para mabura ang sakit ng nakaraan. Ayan, at kung ikaw ang nasa sitwasyon, eh kailangan mo pa bang kalimutan ng lahat para masabing nagpatawad ka na, ka-vibes. Kaya ngayong araw, nako, abangan nyo po, pakinggan nyo po ang ating kwento tungkol sa sugat ng isang anak, pagbabago ng isang ina at isang pusong matagal nang naghihintay na matutong magpatawad. Kapag ang nakaraan na hindi mo na mababago, paano mo haharapin ang taong naging dahilan kung bakit ka nasaktan? Ka-vibes, abangan nyo na po ang story natin. Maya-maya lang po maririnig nyo ang kwento ni Elisa or Eliza. And syempre, habang ikaw po ay nanananghalian ngayon, ayan, habang ikaw ay may free tanghalian dahil merong may birthday. Oy, happy birthday, Kuya Dekam. Ayan. At habang ikaw dyan ay nakikipagchikahan, waiting na lang dahil nag-early lunch, o waiting na lang sa oras, o take a nap muna para at least medyo full of energy ka. So mga ka-vibes din po natin na mga nasa lansangan, nasa mga rider, driver, ang mga nasa tindahan pa rin po, ang mga sa salon, ukay-ukay palengke, at mga OFW. Siyempre, wala po tayong sawa sa ating roll call, ka-vibes, na araw-araw ko pong babatiin kayo. Kaya, smile ko naman dyan, mga SG din natin. Smile ka naman dyan at tumutok lang po dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love me, Kathy G.

0: 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet L. DeBarge with Time Will Reveal. Time will reveal kung yung galit sa puso mo ay mawawala na. Only time will reveal. O, diba? Darating din ang araw na mare-reveal din na minamahal mo pala ako. Ay. May mga sakit bang naghihilom ng panahon or hinihilom ng panahon? Eh? Sa tingin mo ba, ka-vibes, ikaw ba meron ka bang naranasan na pain na lumipas na, naghilom na, okay na, close na? Diba? Tapos na. Kumbaga, eh, nagamot na yung scar dyan sa puso mo. Kasi diba, sabi nga nila, eh, mahirap maghilom ang isang sugat kung ikaw mismo ayaw mong gamutin yung sugat na yan, diba? Paano nga siya maghihilom? Anong gagawin? Alam niyo, ka-vibes, abangan niyo na po ang ating story in just a short while, a story of Elisa or Eliza, ang inyo pong maririnig. Alam niyo, marami sa atin na may mga dala-dala pa rin na pain sa puso. May mga dala-dala pa rin mga alam mo yung galit, mga hinanakit, sama ng loob. Diba? Pero dumating na ba yung time na masasabi mong magpapatawad ka na? Or dumating na ba yung point na nasabi mong nakapagpatawad ka na, ka-vibes? Sa mga hindi pa po nakakapagpatawad dyan, nako, eto, tulungan po natin mamaya si Eliza sa kanya pong story kung ano ba ang dapat niyang gawin. Bakit nandyan pa rin sa puso niya yung kanyang nararamdaman, ka-vibes? Kaya hello muna, syempre, sa mga ka-vibes din nating nakikinig. Of course, nakatutok dyan po sa 97.5 Jensen. Hello po kayo dyan. Kamusta naman ang mga tuna ulit? Ayan, ng mga inihaw na tuna, sinigang na tuna, ano pa ba ang masarap, diba? Nako, o kaya kilawin na tuna. Ayan, dyan po sa Jensen, ako, itabi-tabi dyan, eh, ang mga masasarap na tuna. Tunang pa nga, Cathy G. Ganon din po dyan sa Baguio, spillover La Union via 102.3 Baguio. And La Union, nako, napakasarap naman po ng mga strawberry dyan, strawberry taho, o, diba? Oo, strawberry jam at ang mga products pa ng Baguio and La Union. Ganon din po sa mga nakikinig dyan sa 102.3 Bacolod. Oy, piyaya, o, diba? Nako, parang gutom ka, Cathy G. O, kasi parang mabinabanggit ko, diba? Oo, wala pa akong tanong yan. But anyway, syempre yan yung mga specialty na talagang every time na pumupunta tayo sa mga lugar na yan. Diba, yun yung naalala natin. And of course, sa 101.9 Davao City and 89.9 Davao del Norte, naku, napakasarap naman ang suha dyan. Diba? Ang suha, yung mangustin na panahon ngayon. Naku, ka-vibes. Kaya kayo po mga nakikinig dyan sa mga estasyon ko na nabanggit, dyan po kayo. At tulungan po natin ang ating letter sender for today sa kanya pong dinadalang problema. Kaya tutok lang dito sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes? Ang lupet. Oras po natin, 12:48 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy G. Love Me

92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. First love never dies, ka-vibes. Oo, napaalala mo na ha. Naalala mo yung minamahal mo. Kasi nga, Cathy G eh, sabi, first love never dies. Oo, kaya throwback Thursday pa naman ngayon. Naalala ko tuloy yung ex ko. But hindi yun ang usapan ha. Hindi natin pinag-uusapan yung ex mo. Kung hindi yung mga taong may daladala ka pa rin ng galit until now. Yung mga taong na nakagawa sa'yo ng kasalanan na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin napapatawad. Meron ba? Ka-vibes, until now, hanggang ngayon, nandyan pa rin ang galit sa puso mo. May mga sakit bang nahihilom ng panahon? Naniniwala ka ba na time will come, makakapagpatawad ka rin? Diba? Well, abangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from Elisa. Storya ng isang taong merong nararamdaman pa rin na until now na sama ng loob at galit, hindi lang basta sa isang tao kung hindi mismo sa isang taong nagbigay buhay sa kanya. Paano nga ba tatanggalin yung galit? Paano nga ba natin tatanggalin yung inis natin sa isang tao? Paano nga ba tayo magiging payapa kapag tayo ay sinaktan ng isang tao noon? Dadalin mo ba yan, ka-vibes, or magpapatawad ka na? Yan po ang ating story for today after this song from Moira. Sabi nga eh, lahat ng pagsubok, lahat ng problema, kung minsan nadadala tayo ng problema, nadadala tayo ng galit, kaya tayo ay naiinis sa isang tao dahil sa mga pinagdaraanan natin. Pero alam nyo, ismile nyo na lang yan. Sabi nga eh, diba? Lift your head, ka-vibes.

This love letter is from Elisa. Dear Cathy G, magandang tanghali po Cathy G at sa inyong mga masugid na tagapakinig araw-araw. Ako po ay napasulat para ibahagi ang aking tampo mula sa aking ina na ngayon ay hindi ko na alam kung saan ko ba ilulugar. Ako po si Elisa, 30 years old, tubong naga at ngayon ay alipin ng corporate world sa isang kumpanya dito sa Quezon City. Lumaki ako sa simpleng pamumuhay, Cathy G, kasama ang tatlo ko pang mga kapatid at ang aming mga magulang. Pinalaki kaming salat sa material na bagay at kada sentimo ay talagang dapat pinapahalagahan. Construction worker noon ang aking ama habang ang aking ina naman ay kumikita sa pagtitinda ng kakanin na siya na rin ang nagluluto. Ngunit gaya ng maraming pamilyang Pilipino, Cathy G, kapos pa rin ang bawat araw namin kahit anong gawin naming pagtitipid. Bagay na madalas pagmulan ng pagtatalo sa aming tahanan. Nakagis na naming marinig ang mga magulang namin na nagtatalo sa sala habang kaming magkakapatid ay pilit na ipinipikit ang mga mata sa kwarto para makatulog. Dahil kinabukasan, bago pumutok ang araw, dapat handa na kaming maglako ng mga bilaong kakanin na luto ng aking ina. Minsan, nagagawa ko makaubos ng 2 bilao, Cathy G, kapag dinadala ko sa eskwela. Pero kadalasan, matumal po talaga ang benta. At lubos itong ikinagagalit ni Mama. Kaya ganun na lang ang takot ko tuwing umuuwing galing sa maghapong paglalako at dala pa rin ang tira sa paninda. Bukod sa nakakabalik,

mapromote ako sa mas mataas na posisyon. Lahat ng aking kinikita at iniipon, Kathy G., lahat ng pagsisikap ko ay inilaan ko para matulungan ang aking pamilya. Sa awa ng Diyos at sa pagtutulungan naming magkakapatid, nakapagpatayo kami ng mas maayos na bahay. Maayos na bahay sa probinsya kung saan kasalukuyang narinirahan ang aking mga magulang. Kung tutuusin ay maayos na ang lagay ng aking pamilya, pati na rin ang buhay ko, Kathy G., dito sa Maynila, kasama ang boyfriend ko. Ngunit ang sugat ng aking kahapon ay patuloy ko pa rin iniinda. Madalas na maglambing si Mama sa aming magkakapatid na magbakasyon naman daw kami sa Naga dahil miss na miss niya na raw na ang aming kompletong pamilya. Tuwing Pasko, sinusubukan ko namang umuwi para sila ay makasama, Kathy. Ang dati naming tahanan na hapunan ay palaging sigawan, ngayon napupuno na ng tawanan at kaliwat ka ng kamustahan at biruan. Malugod naman akong komportable na ang lagay ng aking pamilya. Pero ewan ko ba, Kathy G., hindi mapaglagyang loob na makalimutan ko kung papaano ako tratuhin ni Mama noong bata pa ako. Lubos ko talaga itong dinaramdam. Hindi maproseso ng isip ko kung papaanong palangiti at ang malambing kong ina kung minsan na lang kung paulanan ako ng mga masasakit na salita. Alam kong baka dala lang ito ng kahirapan namin noon. Kaya ngayon, maayos na ang lagay namin. Sinusubukan na niyang makabawi, Kathy. Noong nakaraang Pasko, grabe na lang kung ako'y asikasuhin at alagaan sa bahay. Ano raw ang paborito kong ulam dahil ipagluluto daw ako ng hapunan. Pero Kathy G., patuloy na nagiging mailap ang loob ko sa aking ina. Feeling ko kasi ay pakitang tao lang ni Mama at hindi ko matanggap na nagbago na siya. Kaya ngayon, nagbabakasakaling sana maibigay niyo ang tamang payo na dapat kong marinig. Paano ko kaya magagawang mapatawad ang aking ina mula sa malupit niyang pagdidisiplina nung ako'y bata pa? Paano ko bubuksang muli ang puso ko para hayaang makabawi siya sa akin? Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. More power po sa inyong programa and God bless us all. Lubos na gumagalang, Elisa.

Aminin naman natin, hindi talaga ganun kadali magpatawad sa isang taong nakagawa sa atin ng hindi maganda. Diba ka-vibes? Lalo na kung yan ay mula pagkabata mo, itumatak na sa puso mo. Nandyan na sa puso mo, sa isip mo na nasaktan ka eh. Diba? That's very normal na makaramdam ka ng galit na madadala mo. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo dadalin yung galit? Hanggang kailan mo dadalin yung sama ng loob? Sabi nga, di ba, kung ang Diyos nga nagpapatawad, bakit tayo mga tao hindi natin kaya magpatawad? Alam niyo, sabi nga, magpatawad ka, lalo na kapag humihingi ng tawad sa'yo. At kung hindi rin naman siya humingi ng tawad, patawarin mo pa rin. Kasi hindi naman magre-reflect sa'yo yun eh, kundi dun sa taong ayaw humingi ng tawad sa'yo. Di ba, yung taong hindi nag-a-ask ng forgiveness sa'yo. Katulad dito sa ating letter na binasa ngayon, ang letter po, ang story nitong si Eliza. Si Eliza ay nagtanim ng galit at sama ng loob sa kanyang ina na naging mahigpit sa kanila doon noong sila ay naghihirap, noong sila'y bata, na lahat ng masasakit na salita ay narinig niya. Tama po, pwedeng dala ng kahirapan, dala ng mga pinagdaraanan nila sa buhay, kaya ganun na lang ang nasasabi, lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Although, hindi naman dapat, pero alam nyo, wala, kapag ikaw ang nandun sa sitwasyon na gano'n, hindi mo naman minsan naiiwasan eh. At yung mga pagpalo, diba, sabi nga nila eh, yung palo, kailangan ipinapaliwanag mo rin bakit mo sila sinaktan. Katulad noon, hindi naintindihan ni Eliza noon na sinasaktan sila dahil hindi sila nakabenta. Pero ang katwiran, eto naman ngayon eh, yung pinag-uusapan yung present, Kathy G. Humingi naman, trying naman ng best ng aking ina, pero para sa akin, ang hirap kalimutan. Alam niyo ka vibes, kung hindi mo kayang kalimutan yung ginawa sa iyo ng isang tao, kalimutan mo yung negative feelings na nasa puso mo. Dahil baliktarin mo man ang mundo, magulang mo pa rin siya, Eliza or Elisa. Huwag mong hayaang galit ang mamayani diyan sa puso mo. Magdasal ka, at instead na galit ang bumalot sa puso mo, mas mabalot ka ng pagpapatawad. Dahil alam mo ba, kapag nagpatawad ka, ang blessing mas madaling mag-flow. You know what? Hatred never produce anything good. Diba? So why dwell to hatred? Kung po pwede naman nating i-divert yung mga bagay na yan, yung mga sama ng loob na yan, yung mga galit na yan, sa mga bagay na magpapasaya sa atin. Kung ikaw po ang nasa sitwasyon ng ating sender na si Elisa, ano pong gagawin mo? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Lahat naman tayo eh. Lahat naman tayo na nasaktan. Lahat naman tayo na may alam mo yung may nagalit or kinagalit natin, dumadaan sa healing process. Hayaan mo yung sarili mo na dumaan din dyan sa healing process na yan ka-vibes para mahanap mo ang happiness dyan sa puso mo. Hanggat hindi mo sinusubukan ang pagpapatawad, hinding-hindi mo mararamdaman ang kaligayahan ka-vibes. Again ka-vibes, payuhan po natin si Elisa at syempre, lahat po tayo kailangan ng healing sa buhay, lalo na kung may kaaway ka at sama ng loob. Wow.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.
5: Love Me.

92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet, Butterfly Kisses, ka-vibes. And you're still listening to Love Me Cathy G. Ayan, hello po, ganung kamusta ka? Ayan, medyo makulimlim na po dito sa area sa Quezon City. Nako, eto na, nagbabadya na naman po ang mga pag-ulan. Kaya doon sa mga rider po, ayan, baka pwede muna kayong tumabi. Ayan, or medyo manap kayo ng safe place. Ayan. Anyways, may mga sakit bang nahihilom ng panahon, ka-vibes? Katulad na lang po ng story natin for today, yung story coming from Elisa. Si Elisa po ay nagtanim ng sama ng loob ng galit sa kanyang ina dahil yung mga bata pa sila ay masasakit na salita ang narinig niya dito, at hindi lang masasakit kundi mga pananakit physically, emotionally ay nasaktan po itong si Elisa. Ngayon na siya po ay may trabaho na, nakapagbigay rin naman na sa kanyang pamilya, may okay na ang kanilang pamilya, pero yung galit, yung nararamdaman niyang tampo sa kanyang ina, dala-dala niya pa rin, at hindi niya alam kung paano niya aalisin yung galit na yun, na kahit todo effort na yung kanyang ina, still hindi niya magawang mapatawad. Alam niyo yung forgiveness, hindi nangangahulugan na kailangan kalimutan mo yung nangyari. Kasi yung pagpapatawad, pwedeng part yan ng emotional healing eh. Pero hindi ito binubura yung past at ginagawang katanggap-tanggap yung maling ginawa. Pinapakita lang dun sa systematic review at meta-analysis yung forgiveness-based interventions ay pwedeng makatulong ha, sa depression, yung anger, hostility, stress, at kung ano pa yung mga pinagdaraanan natin. And ang emotional abuse, which is ito yung naranasan nitong si Elisa, pwede mag-iwan ng pangmatagalang effect yan. That's why until now, dala-dala niya, hindi siya makamove on eh. Kasi hindi lang physical na pananakit ang maaaring magkaroon ng long-term psychological consequences, ka-vibes ha. Yung emotional abuse at neglect nung childhood, and iuugnay po yan sa depression, sa anxiety, ayan, substance-related problems, at iba pang mga psychological difficulties ng adulthood. Diba? Ang yung sabi nga mas maganda na, alam niyo yun, mas maganda pa nga nasaktan ka na lang eh, kasi yung sakit, yung sugat, pwede mag-heal eh. Pero yung emotion, I mean yung verbal na sinabi sa iyo, sobrang mas tumatatak eh, mas tumatagos eh, 'di ba? And hindi automatic na nawawala ang effect ng childhood trauma kapag lumipas ang panahon ha. Ang isang tao kasi pwede maging matagumpay at magkaroon ng maayos na buhay bilang adult, pero nakaranas pa rin ng emotional effects mula dun sa masasakit na karanasan niya noong bata pa. Na ganoon ang nangyari po dito sa ating sender na si Elisa. Sabi ni Erwin Velasco, Cathy G, for the sender, ang paggalang sa magulang ay isa sa 10 utos ng Diyos. At ito lang ang tanging kautusan na may pangakong gantimpala na lalawig pa ang iyong buhay. Kung ano man nagawa sa iyo ng magulang mo noon, marahil ay nagsisisi na siya doon, kaya gumagawa siya ng way para muling lumapit ang loob o lumapit ang loob mo sa kanya. Dapat pakawalan mo na yung galit na nandiyan sa puso mo, tuluyan mo na siyang mapatawad. Sana nga, diba? Thank you, Erwin Velasco. At syempre sa mga kasama mo dyan sa Novaliches. Cathy G, matatanggal pa rin ang galit na nararamdaman kung magpapatawad sa pagkakamali ng bawat isa. Maghihilom at matututunan na magpatawad ng dalawang puso ng nasaktan. Happy, ayan, ang mananaig. Oh, totoo naman, John Paul. Thank you, John Paul. And Cathy G, ako po si Roel. Always listening to your program sa Lopez, Quezon to Kapalonga, Gamarines Norte. Wow! Thank you so much po sa inyo pong pakikinig. And sabi naman ni William, ayan, hello William, good afternoon Cathy G, watching from Quezon City, si Andre Plaza Concepcion. Hi Andre. And wag na siya magtanim ng galit, sabi ni William Mortel. Galit siya kasi, ano yan, magulang niya, kasi hindi rin siya okay sa buhay ng tao. Talagang learn to forgive. Ganun lang po. Thank you. Carmen Espartero, patawarin mo na yung nanay mo, Elisa. Dahil kung wala siya, wala ka rin naman dito sa mundo eh, di ba? Bigyan mo ng peace of mind yung puso mo kung nagawa man ng nanay mo ang magigpit siya sa'yo, dala lang ng kahirapan sa buhay niyo yan. Huwag mong hayaang magsisika pa sa dulo. Masakit mawala ng isang nanay, Elisa. Totoo naman yan ha. Habang kasama mo pa siya, sagutin mo, sulitin mo at iparamdam sa kanya ang pagmamahal at pagpapatawad. Alam niyo, totoo yan, ka-vibes. And I heard a lot of stories na sinasabi nila na talagang totoo, Cathy Gino, yung pagsisisi nasa huli. Kapag hindi mo nagawa sa mga magulang mo, eventually pag wala na sila, dun mo lang marirealize na sana ginawa ko. Sana hindi ako nagkulang. Sana hindi na ako nagtampo. Kasi wala na, totally wala na sila at hindi mo na mararamdaman. So, as long as

0: 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet. Agot Isidro with Everyday. Everyday nyo ako mapapakinggan, ka-vibes, from Monday to Friday. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon ng Love Me Cathy G, o, diba? And everyday po yan, kaya lagi po kayong tumutok, ha? May at everyday din nyo rin maririnig ang mga istorya ng buhay. Iba't ibang storya po ang inyo pong matutunghayan dito sa Love Me Cathy G. Alam niyo, may mga sakit bang nahihilom ng panahon? Again, ang story po na binasa natin kanina, ang story ni Elisa na nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ina dahil nung sila po'y mga bata, napaparusahan sila every time na hindi sila nakakabenta ng marami, ng maayos sa kanilang binibentang kakanin. Nadala ni Elisa ang kanyang galit at puot at sama ng loob sa kanyang ina until now na okay na ang buhay niya, na may maganda na siyang trabaho, naiangat niya na rin ang buhay ng kanyang pamilya. Pero andun pa rin yung pain, eh, diba? Alam niyo, pwedeng sabay na mahal mo ang isang tao at nasasaktan ka pa rin dahil sa kanya. Psychologically, hindi kailangan magkasalungat yung pagmamahal at sama ng loob, ka vibes. Pero yung pwedeng mahal pa rin ng isang anak yung kanyang magulang habang kinikilala rin niyang nakaranas siya ng hindi tamang pagtrato. Marami naman pong ganyan talaga na, alam mo yun, naka-experience nung mga bata sila ng hindi magandang treatment sa kanila ng kanilang mga magulang. But then, diba, kailangan tayong mag-move on. Kailangan nating alisin yung galit sa puso natin para mas maging masaya ang buhay. Happy listening muna to Family Hervera and Morales. Also to my parents, Rosa and Willie Hervera. Miss you so much po. Ayan, sabi ni Roel Hervera. Shout out dito, Cathy G. Sa Del Pilar, Capalonga, Camarines Norte. From Roel Lopez ng Lopez Quezon. Uy, kamusta po kayo dyan? And maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Ayan. Yvette De Los Santos, napapahanap ako sa iyo, Cathy G. Kanina pa kita pinapakinggan. Followers mo na ako nga ni, ayan, just call me Mommy Beth. Well, thank you so much, Mommy Beth. Ayan, at hinanap niyo pa ako. Sige po, mag-share din po kayo ng story niyo, ha. Salamat. And John Paul also. And sabi ni... Ayan, alright. So, maraming salamat po, ka-vibes, sa inyo po mga reaksyon at payo for ito pong si Elisa. Ayan, Miss Sari Lerma, hello to you also. Thank you so much for listening. Miss Altesa pala, yan may habol. Dapat patawarin mo na ang iyong sarili at mapapatawad mo na din ang nanay mo. Wala namang hinangad ang iyong nanay, kundi papabuti ka ang iyong kinabukasan. Ayan, and huwag kang magkimkim ng galit sa ina. Ganyan lang talaga mga magulang. Malalaman mo yan pagtanda mo rin. Alam nyo, totoo yan, di ba? Kapag yung mga sinasabi sa atin ng mga magulang natin, alam mo, yung mga sinasabi namin sa iyo, itong mga pagdidisiplina namin sa inyo, itong mga pagsweto at paggalit namin sa inyo, eventually, gagawin nyo rin to kapag naging isang magulang na rin kayo. Na minsan sinasabi natin, ay, hindi ako magiging ganyan. But, alam nyo yun, yung almost magagaya pa rin natin sila. Pero syempre, sa magandang paraan ng pagdidisiplina. Ayan. Mas mabuti kay Lord ka na humingi ng guide kung paano mo mapapatawad ng mama mo. Para sa akin, napakasimpleng reason ang nagawa ng mama mo. Kung hindi mo siya mapapatawad, patawarin mo na lang muna ang sarili mo. Thank you, Coach Everyday. Well said also. At sa lahat po ng mga nag-effort, nagbigay po ng reaksyon na tayo, maraming salamat po, ha. Alam nyo, hindi natin mababago ang nakaraan. Pero pwede nating piliin kung paano natin haharapin ang bukas ng may pagpapatawad. For you, Elisa, if you think need mo pa ng panahon to heal, then go. Go in the process of healing. Pero dapat along the process, unti-unti mo nang tinatanggap na lahat tayo nagkakamali. At kung nasaktan ka man ng iyong ina, yung pagkakamali ng iyong ina noon sa trato niya sa iyo, huwag mong hayaan na galit lang ang bumalot sa puso mo. Although minsan, ang pinakamahirap patawarin ay hindi yung mga taong nanakit sa atin, eh, kundi ang taong minahal natin ng buong buo pero iba ang naging kapalit. Pero ka-vibes, tandaan nyo, ha, mas makakamit natin ang kaligayahan na gusto natin if wala tayong galit na daladala sa ating mga puso. Thank you so much, Elisa, for sharing your story with us. At dun sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po, ha, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FMR, favorite music radio. At syempre sa aking pong FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Thursday. Maulan po sa labas, ayan na po. At mag-iingat po tayong lahat, ka-vibes ha. Huwag kang basta-basta susugod sa baha. Nako, ingatan po natin ang ating sarili lalo na tumataas po ang cases ng leptospirosis. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Chai Ho. Ako po si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupet, oras po natin, 2:49 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.
3: Ang lupet!

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 PM, Maki Throwback Pamore with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 PM, Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites. I see your face.

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
2: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Mas mabigat na parusa ang isinusulong ni Senator Erwin Tulfo laban naman sa mga opisyal ng social media platforms na paulit-ulit na bigong magpigil ng magpigil ng graphics at mararahas na content sa kanilang mga social media sites. Sa panukala ng batas ni Tulfo, umaabot sa milyong-milyong piso ang posibleng multa habang maaari ring maharap sa pagkakabilanggo ang mga responsableng opisyal kapag patuloy ang mga paglabaga. Nasa 18 senador na ang sumusuporta sa panukala na nabuo matapos kumalat online ang malalagim na larawan ng mga biktima ng mga pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University at San Jose National High School sa Tacloban City. Iginiit ni Tulfo na hindi nilalayo ng panukala na limitahan ang freedom of expression o freedom of information, kundi protektahan ang dignidad at privacy ng mga biktima at kanila mga pamilya. Patuloy namang tinatalakay ng mga mambabatas kung aling ahensya ng gobyerno ang magpapatupad ng naturang regulasyon at mga parusa sa mga online platforms.
0: FMR News Break.
2: Samantala sa iba pa mga balita, iniimbestigahan na ng PNP ang mga online groups na umano'y nang hihikayat at nagmamanipula ng isip ng mga bata upang masangkot sa mararahas na gawain, kabilang na ang mga laro at iba pang online platforms. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakipag-ugnayan na ang pulisya sa ibang ahensya ng gobyerno at mga foreign counterparts para matukoy ang lawak ng operasyon at impluensya ng mga nasabing grupo sa mga minor de edad. Iniulat na target ng mga umanong recruiter ang mga bata online. Kinikilala muna ang kanilang mga target bago sila ilapit sa mararahas na nilalaman o aktibidad. May ilan umano sa mga sangkot na nasa ibang bansa bagamat karamihan ay mga Pilipino. Iginiit din ni Nartates na dapat tumampas sa mga kalsada at pisikal na komunidad ang presensya ng mga pulisya, lalong-lalo na sa cyberspace upang maprotektahan ang mga bata. Kinikaya din ng PNP ang mga magulang na mas tutukan ang online activities ng kanilang mga anak at agarang i-report sa mga otoridad ang kahinahinalang tao o gawain sa social media, online games at iba pang digital platforms.
0: FMR News Break.
2: At sa ating panghuling balita, pinarangalan ang pamantasan ng Lungsod ng Maynila ng Honorary Doctorate in Law si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagkilala sa kanyang serbisyo sa Maynila at sa bansa. Tinanggap ng Pangulo ang karangalan sa seremonyang ika-58 na commencement exercises ng PLM sa Philippine International Convention Center. Ayon sa pamantasan, kabilang sa mga dahilan na pagkakaloob ng honorary degree ang kontribusyon ni Marcos sa pamamahala, edukasyon at serbisyong publiko. Sinabi naman ng Pangulo na lalo nagiging makahulugan ang pagkilala dahil dating nagturo na sa PLM College of Law ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. Sa kanyang talumpati, muling binigyang diin ng Pangulo ang pangako ng administrasyon na palawakin ang akses sa libre at dekalidad na higher education. Aniya, nasa 2.62 million na mga estudyante na ang nakikinabang sa libreng edukasyon sa kolehiyo at patuloy ring pinalalakas ang technical vocational training bilang daan sa trabaho at pagkakakitaan. Hinikayat niya ang mga graduates na gamitin ang kanilang natutunan para makatulong sa pamilya, komunidad at sa pag-unlad naman ng bansa.
0: FMR News Break.
2: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to 92.3.
3: Hello, Ka-Vibes! Ako si River Joseph at laging tumutok sa 92.3.
4: What's up, mga Ka-Vibes? Ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello, Ka-Vibes! Ako si Ashley Navigat, palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello, mga Ka-Vibes! Ako po si Nova Villa at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR.
7: Hello, mga Ka-Vibes! Ako po si Zach Guerrero at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes
1: ang lupet.
8: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Ka-Vibes
11: Trivia muna.
10: Alam niyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. Easy.

0: Pet!
1: Paborito niyong merienda? Nandito na!
2: Ang Fetching Bayan at Diyosa ng Kalsada 2017 Push Awards Radio Personality of the Year 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards 2025 Outstanding Men of the Philippines 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year 2025 At 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
1: Paborito niyong merienda? Nandito na!
2: Welcome sa Home of the Stars!
3: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
4: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manandidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
5: Live sa studio, Robbie Domingo!
6: Hey!
3: Hello, mga kapa!
7: Miss Julian Santos!
4: Uy, pagod na pagod ako dito!
3: JC De

92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip, ang lupet. Magandang afternoon, mga ka-vibes. Happy Thursday po sa inyong lahat. At syempre, kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Oh, na naniniwala sa kasabihan. Oh, na lang narinig. Wala yung Jai. Jai, ho, na naniniwala sa kasabihan na masama ang magtanim ng galit sa kapwa. Yes, correct. Pero mas masama ang magtanim ng bata sa hindi mo jowa. Ayun. 3:25 ang oras natin, mga ka-vibes. Naku, eto na. Another siksik, liglig at nag-uumapaw na naman na episode ang hatid namin sa inyo. Syempre naman, salamat sa mga nakatutok sa atin, nakikinig sa atin sa Metro and Mega Manila.

0: Cornerstone. Ay, bongga-bongga, congratulations sa ating Cornerstone family. Ayan. Siyempre, alam nyo na po dahil araw-araw, magmula ng naipasok nyo po sa top 10 ng Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits, ang kantang Galaxia. Oy, taray. Eh, ginawa natin ang paraan. Agad-agad nating inimbitahan ang singer ng Galaxia. Makakasama natin live na live sa programa. Let us all welcome Gab. Hello. Lapit tayo sa microphone ha, kasi hindi kayo maririnig kapag malayo sa mikropono. Ayan, oh, magandang afternoon kay Gab. Oh, sandali lang. Sir Carlos, nasan ba yung ano, yung si Sir Carlos, yung EP natin? Paayan, oh, paayos ng konti yung backdrop niya kasi nakikita yung mga tao sa gilid. Oo, oh, oh. Hindi niya ako naririnig. Yes, correctional, babaeng criminal. Yes. Hi, hello sa'yo, Gab.
1: Good afternoon po.
0: Good afternoon. Oh, congratulations na in advance. Kasi syempre, di ba, ang kantang Galaxia ay agad-agad nakapasok sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Pero bumati ka muna sa mga ka-vibes natin, syempre.
1: Magandang-magandang hapon po sa lahat ng mga ka-vibes natin na nanonood ngayon sa live stream at nakikinig sa radyo. Ay magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Yes, ayan, good afternoon sa'yo. Pero yung Gav mo, di ba, G-A-V-V.
1: Yes po.
0: Nabakal pa. G-A-V-V, ayan, oo. Anong full name?
1: Actually po, ang real name ko po is John Kevin.
0: Ah, ayan. Nasaan galing ang Gav?
1: Naging Gav po siya kasi lumaki po ako na ang tawag ng lola ko sa akin ay Gavin instead of Kevin.
0: Ah, talaga?
1: Kahit ilang beses po namin siya i-correct, lagi niyang sinasabi pa rin na Gavin. So
0: Gav na lang. Oh, yes. Ayan. Tapos kailan ka nag-start na maging singer?
1: I pursued music last 2023 po.
0: Ah, talaga? Recently lang?
1: Opo.
0: Oo, bakit? Parang late.
1: Lumaki po kasi ako na sinasabihan ako na masyadong ambisyoso.
0: Bakit?
1: Na maging musician.
0: Sino nagsabi
1: parang
0: niya?
1: Medyo kayo naman daw yung mga sulat ko, ganun. Hindi naman daw bagay yung boses ko sa music.
0: Mm-hmm.
1: So, sa daming beses ko naririnig yun, parang I started believing them too, ganun po. And then, nung nagkaroon ako ng kumpiyansa na ayaw magkaroon ng pagsisisi na baka dumating yung time na masyado na matanda, hindi ko na ma-pursue yung music. Doon ko na po naglakas ng loob na i-pursue si music.
0: Yun. Ayan. Sino naman sasabi sa'yo na hindi ambisyoso ka, na masyado mediocre lang yung mga songs? So, pangalanan natin yan. Oo, charing. Sino nagsasabi sa'yo?
1: Eh, syempre po, mga relatives.
0: Talaga? Kung sino pa yung mga kamag-anak at kung sino pa yung mga kadugo mo talaga, sila pa yung nag-down sa'yo sa pangarap mo as na maging musician?
1: Opo, tama po.
0: Anong naging reaction mo at that time, syempre?
1: Syempre po, masakit. Dahil hindi siya sa akin directly sinabi, pero sa papa ko na, yung anak mo, masyadong ambisyoso, walang mararating yan sa buhay.
0: Talaga?
1: Opo.
0: Nasa na sila ngayon?
1: Andun pa rin naman.
0: Eh, syempre nga yun na nakita nila na may kanta ka, tapos na nasa radio station na pumapasok sa Daily Top 10 Countdown Hits. And I'm sure this will open more doors and opportunities for you kasi, di ba, kagaya nung sa dati, si Jun Cisa, I remember, parang di ba, dito muna siya nag-number one muna, tapos sa Survive, sa TV5, nag-number one na rin yung kanyang kanta. Yung sa'yo din, in fairness, malakas ha, marami nagre-request ng kanta mo.
1: Opo, kaya sobrang pasasalamat po sa community ko, the Mahalika Aliens. Dahil po sa kanila, mas nakikilala na po yung kanta ko ngayon. Ayan.
0: Yeah.
1: Nagsimula po ako na wala po talagang kahit sinong nakakilala sa akin.
0: Uh-huh.
1: Recently po kasi a month ago, pinost ako ng kapatid ko sa TikTok.
0: Uh-huh.
1: Sabi niya, support niyo yung kuya ko, ganito, surprise niya siya.
0: Uh-huh.
1: And then one morning, nagulat po ako, sabog na yung notifs ko sa across social media. Dami nang nakikinig sa music ko. Ganun.
0: Ikaw din ang sumusulat.
1: Opo.
0: Yes, itong Galaxia, sulat mo to.
1: Opo.
0: Yes, let's talk about Galaxia. Tama ba yung pagka-pronounce po?
1: Tama po, tama.
0: O Galax, kasi di ba siya pag ma-arte ka, Galaxia. Hindi, tiyan eh. Oo, di ba pag ma-arte ka ganun, pero Galaxia talaga siya.
1: Galaxia po.
0: Oo, itong Tagalog ng...
1: Galaxia.
0: Let's talk about this song. O, paano nabuo ang konsepto ng kantang Galaxia?
1: Oh, pag sinabi po kasi natin Galaxia, parang lugar po siya na maraming stars, ganyan, parang magical, ganun. Parang

0: interpretation ko po siya ng isang masayang lugar. Ah. Ayun. So,
1: Zambales daw maraming stars, saka mga ano, bulalaka. Oo. Napanood ko sa isang interview, yung kay Jelloy sa Ang Walang Kwentang Podcast. Parang umiga lang sila sa tabing dagat, tapos tumitingin sila sa stars. Parang ang dami daw mga shooting stars, mga lima yung nakita nilang nagbabagsakan. Mm. Oo.
0: Opo. So, pag ganun po yung place na yun, parang masayang place siya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, nung sinulat ko po yung kandang yun, nag-promise ako sa sarili ko na someday, mararating ko yung place na yan na kung saan masaya ako at natupad ko na yung mga pangarap ko, ganyan. So, nasa tabing dagat po ako noon, and at the same time, ang ganda po nung sky during that time.
1: Choose the correct answer na lang, no? Kung sky, star.
0: So, doon po pumasok sa akin yung idea na galaksiya, and at the same time, wordplay po siya ng galak at siya.
1: Galak at siya? Opo. So, parang saya, gano'n.
0: Saya, opo, gano'n. So, parang nag-hope siya na si Sia, which is ako, marating ko yung galak na yon, yung place na yon.
1: Totoo.
0: So, dun po siya nagsimula.
1: Ay, antaray. Tapos, syempre, di ba, parang sa TikTok ka pinaka nag-boom talaga nung pinost ka nung kapatid mo?
0: Opo.
1: Ayun na, and then the rest is history na talaga.
0: The rest is history po. Opo, dun na po nag-open ng doors lahat. Ang daming nag-offer ng help sa akin for free, like free MV shooting para sa...
1: So, nakagawa ka na ng music video?
0: Sa 30 pa lang po yung
1: shoot namin. Ay, mag-shoot na, wow. Congratulations. Congratulations.
0: And
1: yes.
0: Then, ayun, mga TV appearances sa Net 25.
1: Ayan, oo.
0: And then, my first ever solo gig just last two weeks ago. And never ko pa na-imagine na mangyayari yon sa buhay ko, magkakaroon ng solo gig. And inorganize po siya ni Dapit Hapon Cafe,
1: yes,
0: for free.
1: Oo.
0: And then, yung mga admins ko po sa Mahalika Alliance community, sila pa yung gumastos para sa first solo gig ko. Inorganize, wow, po nila. Kaya sobrang thankful ko po sa lahat na tumutulong sa kanya.
1: Antaray! Hashtag deserve na deserve. So, bukod sa Galaksiya, ano pa yung mga songs na mga nakatago sa baul na soon mapapakinggan ng ating mga ka-vibes?
0: Opo. Meron pong tatlo pang kanta na nasa same universe with Galaksiya. Mm-hmm. Same EP sila. Yun si Orbit. And then we have Parasyo and Talangiti. Ayan po.
1: Ano yung una?
0: Orbit po.
1: Orbit?
0: Opo.
1: Ano ang, parang puro lahat may kinalaman sa ano, no?
0: Opo.
1: Sa universe.
0: Yung Orbit naman po, parang...
1: Di ba yun yung dyan umiikot yung
0: dyan
1: ano?
0: Dyan umiikot.
1: Yes.
0: So parang...
1: Ay, taray, natatandaan ko pa. Think to my science teacher. Yes. Ayan. Yes.
0: Opo. So parang ang theme po niya ay umiikot yung mundo mo sa isang tao lang. Ayan. And nasa gitna yung tao na yun. So umiikot ka lang sa... Umiikot ka lang sa kanya, and there's no possibility na mag-meet kayo sa gitna kasi opposite attracts.
1: Totoo.
0: No. Since nag-orbit ka lang. When we think of the idea of Earth and Sun, parang si Earth umiikot lang kay Sun, mm-hmm, pero hindi sila mag-meet sa gitna. Mm-hmm. Pero sa pangalan ng pagmamahal, lahat possible.
1: Talaga? Totoo ba? Posible ba talaga lahat sa ngalan pagmamahal? And, yes, so parang niniwala naman ako na possible naman din talaga. Basta ano, mag-meet halfway yung dalawang tao. Tapos ano, isa? Orbit,
0: yung isa po is Parasyo.
1: Oh, yung Parasyo naman is?
0: Paraisong para sa'yo. Wordplay po ulit siya.
1: Parang galaksiya.
0: Paraisong para sa'yo.
1: Oh.
0: Para siyang palasyo pero Parasyo.
1: Masan ka kumuha ng inspirasyon? Bakit parang masyado kang ano, palaibig? Ayan, Ikaw ba ay happy ang iyong puso ngayon?
0: Masayang-masaya po.
1: Talaga? You're in a relationship right now? Ayan, kay DJ Jaiho ka kasi nagpapa-interview. Kaya ako talaga dire-diretso magtanong. Ayan, so dahil sa music mo, kasi di ba syempre kapag composer ka, inspired ka kapag masaya ang puso mo, di ba?
0: Opo. Pero so, I've written my songs back in 2020 pa po. So yung mga kantang yan, like years ago na siya nasulat.
1: So walang kinalaman kung ano estado ng iyong puso ngayon dun sa mga song na nasulat mo. So ibig sabihin, yung Orbit, nasulat mo na siya, wala pa yung someone na karelasyon mo ngayon?
0: Wala pa po.
1: Talaga? Narinig niya na to?
0: Sino?
1: I mean, yeah, narinig niya na to nung someone, di ba? O nagkapasaya sa puso mo. Yung kanta. Oo. Bakit? Narinig niya na to yung mga songs sa sinulat.
0: May nakarinig na po.
1: Ah, talaga may nakarinig na. O siya may mga listeners natin na gusto nilang mapakinggan yan in the very... Opo. Ano?
0: Ngayon po kasi ang nagpapasaya ng puso ko ay yung community ko talaga.
1: Yes! Opo. Ayan. Totoo ha, yung community mo talaga kapasaya ng puso mo. O ayan. Kaya, pwede ba kayo makarinig ng ano, sample sa ano, sa Orbit? Yan.
0: Sa Orbit?
1: Oo.
0: Iniiwasan kong mapatingin sa'yo, baka kasi mahuli mo at pag-isipan ng kung ano.
1: Ay, antara. Di ba sabi nila, ang isa sa kunyari nasa isang restaurant kayo, mga organic encounter na ganyan, yung kapag ka nagkatitigan kayo ng someone... Di ba yung gano'n? Yung kapag ka nagkatitigan kayo ng saman, yung parang mata sa mata talaga kayo, nang hindi nyo sinasadya, parang yun yung unang sign para kayo ay magkaroon ng conversation or interaction, di ba? So, gano'n yung sa lyrics mo.
0: Gano'n po.
1: Ay, antaray. Bakit gano'n? Bakit parang may pagka hopeless romantic ba yung tawag? Or in love, gano'n? Yung way of writing songs mo?
0: Siguro po, masyado mahilig sa mga rom-coms. And siguro yung mga taong nakapaligid na rin po sa akin, I've heard their stories about their relationships. So yun din po yung isa sa mga pinaguhugutan ko when I'm writing songs.
1: Ah, talaga? Yeah. Anong feeling na yung mga kanta mo nandito na sa radio station, sa nagkakaroon ka na ng mga gigs mo, napapansin ka na slowly, ganyan?
0: Opo, it feels very surreal po. Like, never ko po siya na-imagine na mangyayari talaga. Kasi dati po takot na takot talaga akong i-pursue music kasi what if walang makinig, what if walang maka-appreciate. Mm-hmm. And then now, seeing na marami na pong nakaka-appreciate sa mga gawa kong kanta, sobrang blessed po talaga.
1: Sabi dito ng mga comments, sabi ni RV... Alburo Kabunganay. Sabi niya, ha ha ha, na hot seat siya. Yes, oo. Eh kasi nga naman, 'di ba? Pagka ganyan dapat nalalaman niya ng mga ng mga fans kung ano talaga yung tinitibok ng iyong puso, ganyan, oh.
0: Mm-hmm.
1: But puro masaya, no? Puro parang wala ka pang nasusulat na parang pang-broken heart.
0: Mas marami pa yung pang-broken.
1: Ay, talaga. Bakit? Ano yung may share mo sa mga fans mo at sa mga ka-vibes natin? Na kwento na pinakamasasaya mong the hardest heartbreak na napagdaanan mo. Ayan, oo.
0: The hardest heartbreak pa siguro. Siguro, ito, first and foremost, I've never been in a relationship po before. Eh, nung nangyari po to, first MU ko.
1: MU, then, mag-un.
0: Opo, mag-un na yan. Yeah. Mag-un muna.
1: And then, mutual understanding.
0: Mutual understanding. And then, after 2 months of knowing each other...
1: Ah, talaga, may pagkakakilala ng 2 buwan. Yes.
0: Opo, namatay po.
1: Siya? As in?
0: Opo.
1: As in, sumakabilang buhay?
0: Hmm.
1: Oh?
0: Opo.
1: Naging kayo?
0: Hindi po.
1: Ay, kasi?
0: Wala pa po sa point na ganun.
1: Tapos nung nawala siya, nung kinuha siya ng ating creator, nakapagpaalaman lang kayo?
0: Hindi po.
1: Bakit?
0: Basta isang araw, nagulat na lang po, hindi na siya nag-message, nagpaparamdam, ganun. Then after 2 days, pagtingin ko sa Facebook, sinerch yung pangalan, nakalagay popular now. Pagka-click ko, namatay na pala.
1: So, hindi, aksidente, may sakit.
0: Sakit.
1: So, hindi niya sinabi sa'yo? Doon sa 2 buwan yung pag-usap, hindi niya na-open up na meron siyang pinagdaanan?
0: Hindi po.
1: Oh. Kamusta yun? I mean, yung time na yun.
0: Siyempre mo masakit. Nung time na yun.
1: Ano yung mga questions?
0: Kasi first time, kasi...
1: Take us back. Ano yung, kasi Thursday naman, di ba? Ano yung mga questions sa'yo sa mind mo that time na parang out of nowhere, yung hoping ka na parang getting there, na magiging kayo or magkakaroon ng something, tapos bigla na lang nawala siya. Kasi syempre, dito wala kang sisisihin ah. Kasi syempre, di ba, wala namang third party, hindi naman cheating yung naging issue or whatsoever. Yung nandun eh, nasa peak na kayo nung posibleng maging kayo na first time mo sana magkakaroon ng partner. Mm-hmm. Kung pag sa, kung bibigyan ng pagkakataon, pero kinuha siya ni Lord.
0: Opo. Nung time na yun po, tinatanong ko yung kung sino mong mga nasa ano. Okay, yeah, sige, tinatanong ko si Lord, sabi ko, minsan na lang ako may makilalang tao, but kung may experience man akong heartbreak sa relationship, but ganun agad, yung pinaka-worst agad. Pero, siguro po mga 1 year ako naka-move on from that moment in my life. Sabi ko, parang nagkaroon ako ng trauma somehow. Kasi, parang hindi ko kaya magkaroon ulit ng someone tapos ganun ulit yung mangyayari. Pero I'm very proud to say na siguro po everything happens for a reason. Maybe may mga taong hindi talaga para sa atin. And ngayon po dumating naman na ako sa point na feeling ko nahanap ko naman na po yung para sa akin. Keeping up, parang isang
1: halik sa hangin. So, grabe yung story mo, no? At least, di ba, parang ano, hindi man natuloy yung kung ano sana yung magiging story niyo yung dalawa. Di ba, meron talagang taong nakalaan pa para sa atin.
0: Opo.
1: Di ba, na magbibigay ng love na yun. Uy, pero ano, sad. Sad story siya. Parang first time ko nakarinig ng ganun yung nandun eh, no? No, sana magiging kayo na or magkakaroon ng something. Mm-hmm. Tapos bilang kinuha siya, di ba?
0: Opo.
1: Yun. Tara, so nagawa mo ng kanta?
0: Meron po isa.
1: Ay, anong title?
0: Wala nang tayo.
1: Paano yung wala nang tayo? Sige nga, pwede mong kantayin para sa amin.
0: Wala nang tayo, wala nang ikaw. Wala ng mundo, wala ng pagmamahal. Hindi na tayo, hindi na ako. Ang para sa'yo, ang iyo.

0: sabi dito ng mga fans mo, we cannot replace her, but we can create more memories with your Mahalika Alien, sabi nila. Oh, yes. Uy, ang dami mo palang magagandang mga kante. Sana soon, no, yung mga songs mo magamit sa mga teleserye, di ba? Yung patugtugin sa mga TV shows din or sa mga movies, ganyan. So, ano na yung mga released na songs mo? Ano na yung pinakamakanta na release bukod sa Galaxia?
1: Right now po, meron po akong Kalinaw and Hindi Kita Gusto.
0: Wow, Kalinaw at Hindi Kita Gusto. Para kayo naman tong Hindi Kita Gusto.
1: Ayan, para po sa yung mga taong ano, hindi gusto ng mga taong gusto nila.
0: Ayan, aray. Masakit. Oo, diba? Oo. Dapat naman talaga pag hindi ka gusto ng taong gusto mo, kapag narinig mo na yung keyword, move on na. Oo, diba? Hindi yung ipagpipilitan pa yung sarili kasi sinasaktan mo lang yung sarili mo. Know your worth, mga ka-vibes, diba? Dapat alam natin yung worth natin. Okay lang naman na magkagusto tayo to someone. Tapos kapag nalaman natin na hindi tayo gusto ng someone na yun, pwede namang mag-try, mag-push ng siguro, alam mo, mag-take ka ng risk. Pero kapag talagang pinagtutulakan ka na, wag na. Diba? Tama na, oo. Kasi masakit na yun eh, yung hindi ka gusto. Pero syempre, sabi nga sa pag-ibig, kailangan nating hashtag sumugal. Oo, pero hindi naman pwede yung sugal ka ng sugal at saka ang nangyayari, eh, nakadapa ka na, eh, binubugbog ka pa, di ba? No? Oh, ganon! Naku, Gava, gusto ko sanang patugtugin yung Galaxia ngayon. Pero syempre, sure ako, assuming, baka mamaya ito'y pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits, magpasalamat ka na lang sa lahat ng mga ka-vibes natin na patuloy na bumuboto ng Galaxia. At syempre, iboto nyo rin yung ibang niya mga kanta para maipasok natin sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Go, take it away!
1: Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Galaxia. Sa Mahalika Alien, sa mga admins ko, thank you so much po for voting for my song every day sa Banana Crew. Sana makapasok ulit tayo ngayon sa Top 10 at hoping tayo na laging ma-maintain natin if ever yung top 1 naman.
0: At saka nag-number 1 ka ng maraming araw, ha? In fairness. So congratulations sa'yo ng bonggang-bongga. Ayan, nakasapu natin. Live the live! Si Gab, may mga upcoming gigs ka ba? Saka mga gustong pasalamatan?
1: Wala po pong meron pong upcoming gigs this coming October 10 sa SM North. Ayan. Sky Dome.
0: Wow!
1: Ayan. And gusto ko pong pasalamatan yung mga kapatid ko for supporting me since day one, pati po sa family ko, sa Mahalika Aliens. Thank you so much sa inyong lahat, sa admins ko. And to my someone right now, thank you so much for your unending support and for everything you've done for me.
0: Antara. Sana all ano, merong sa someone na ginagawa ang lahat para sa kanyang iniirog, 'di ba? Maraming salamat, Gav. Sa ating pong pagbabalik, mabilis lamang po ito, makakasama naman natin mula sa Manix Management, ang tambalang Kelbang. Kaya walang bibitaw, tutok lang dito sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes niyo sa sound trip ang lupet.
2: Ang lupet.
3: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
0: Magandang afternoon!
3: Banana Crew!
0: The number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet!
3: Banana Crew!
2: Ang lupet!

0: 3:48 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nagbabalik po nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho. Eto na kung kanina, more about love, music, at pagtatagumpay, of course, sa kanyang career. Yung tinatawag natin na ano, slowly but surely, di ba? Hindi ka man bigyan ng ano ng suporta at pagkatiwalaan ng mga taong malalapit sa iyo, especially yung pamilya, parang kakalurky, di ba? Pero patunay lamang po na walang makakapigil sa mga pabebe girls. Hindi pabebe girls. Oo. Walang makakapigil sa isang taong may pangarap at may gustong marating sa life. Yan ang kwento ni Gab, mga ka-vibes. Ngayon naman, inaabangan po ninyo, heto na! From Manix Management, trending na trending sila ngayon, nakaka-lurky. Pag-usapan na natin at diretsuhin natin sila. Ang hashtag Kelbang, hello!
1: Hello po, good afternoon.
0: Good afternoon. Oh, mag-hi kayo sa mga fans nyo.
1: Hello sa inyong lahat.
2: Hi, sorry sa mga babies ko dyan. Tawag ka sa inyo, Duan.
0: Ay, ang taray. Oo, oh, diba? O, syempre, bakit Kelbang ang tawag sa inyo? Kasi, Kelvin
1: and Bebang.
0: And Bebang. Yes, oh, unahin natin ha, bago tayo dumiretso dun sa mga issues nila. For sure, yung mga nasa TikTok, nasa YouTube, nasa Facebook, nakatutok sila kasi parang nakikita ko yung mga posts nila mama ni Koske, ganyan. Nakikita ko yung posts nila. So, sa mga nakaabang po sa programa, lalo na yung mga babad din sa kanilang TikTok account, sila po ay nahaharap ngayon sa matinding eksena na may pagbugbugan pang nagaganap. Kaya ka ba naka-shades? Kasi ikaw ay na-block ayan, oo?
2: Yes po, pero aksidente lang kasi nangyari talaga dito.
0: Okay, o sige, pero mamaya pag-uusapan natin yan. O, Bebang, Kelvin, unahin natin siya, ladies first. Si Kelvin, hindi, tiyari. Ayan, si Bebang muna. O, Bebang, ikaw muna. O, paano ka napasok sa Manix Management?
1: Ano po kasi nung una po, talagang nanonood lang po ako ng Manix Fam. Tapos po, parang na ano ko po na parang gusto ko din po mag-audition. Tapos nag-try po ako mag-audition noon nung sa Maynila po. Tapos po, hindi ko po akalain na matatanggap po pala ako sa Manix Fam. Tapos yun po, nagtuloy-tuloy na po hanggang sa nag-boom.
0: Antare, ang lakas ng ano ha, ng YouTube natin. Sa YouTube natin na almost going to 1,000 concurrent live viewers tayo and 200 naman sa Facebook natin. At ang daming paulit-ulit yung comments nila, Kelbang, Kelbang, Kelbang. Oo, yan, grabe, okay. Nag-audition ka? Ano ginawa mo ng audition?
1: Ano po, nag-acting and nagpakilala po ng sarili.
0: Paano?
1: Acting yung ano po, like, ano nga yung acting na yun? Ano, may araw ko rin, mabubulo ko sa impyero.
0: Ah, yung kay Papa Oji Diaz. Oo, ayan. Tapos?
1: Nagpakilala lang po, tapos yung parang yung ano po, yung ipinapakita mo na po agad yung sarili mo dun sa audition. Tapos po yun, hindi ko po alam na matatanggap po pala ako.
0: Totoo. Opo. O, ikaw naman, Kelvin.
2: Ako po, matagal na po talaga ako sa Manix eh. Since 2000.
0: OG ka?
2: Yes po.
0: Kasama nila Brian? Di ba sila Brian yung mga matatagal na rin?
2: Opo, yun kasabayan ko po yun sila Brian. Mga tropa ko po talaga sila dati na sila Ace, ganun.
0: Ah.
2: 2023 po, ganun. Then kasi nakuha po ako dahil po sa pagti-TikTok ko lang, ganun. Wala pa po kasi ako, di pa po kasi kailangan dati mag-audition ng mga lalaki. Like, kukuha lang si sir sa TikTok.
0: Mm-hmm.
2: Titiktok lang po kasi ako nun eh. Then yung mga TikTok po nun is parang may views siya, po siya, ganun.
0: Oo.
2: Then nag-PM po sa akin si sir nun na ipapa-meetup niya daw po ako muna para i-check kung okay po daw po ako. Then kinausap po nung naka-meetup ko yung mom ko para
0: kunin.
2: Yeah, bisita lang po talaga ako nung una 2 days. Nag-2 days lang po ako kasi may school pa po ako nun eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero yun na nga po. Di ko nga rin po alam hanggang dito, hanggang ngayon nandito pa rin po ako sa Manix kasi sobrang tagal na, almost 3 years na nga rin po eh.
0: Maraming ako nami-meet na parang sinasabi nila gusto nila maging part ng Manix, gusto nilang pumasok sa Manix house, ganyan. Kasi syempre narinig nila na parang libre yung pagkain, tapos spoiled talaga kayo sa Manix house, tapos kumikita kumikita kayo ng pera, tama? Yes, kasi pinagkatrabahuhan nyo yung kinikita nyo, di ba?
2: Yes po.
0: Libre din ang paaral sa inyo ni Sir Manix, di ba? Sa Pangasinan. Pero dun kayo dapat naka-stay in.
1: Okay.
0: So lahat naman ay pinaalam sa inyo mga guardians, legal guardians sa parents ninyo, ganyan.
1: Okay.
0: Ikaw, kung siya 2023, ikaw, Bebang?
1: Ngayon lang pong year.
0: Ah, talaga? Dahil lang dun sa audition, kasabayan mo sila, Neneng G din? O sina si Lane?
1: Apo, kasabayan ko po sila Neneng G.
0: Ah, so bagong-bago ka lang din talaga.
1: Apo.
0: So wala kayo, tama ba, nung nag-launch ng Manix Management kamakailan, kung saan ako nag-host noon, nandun na kayo?
2: Wala po. Kakabalik ko lang po kasi ng Manix nung May.
0: Ah, okay. Pero bakit ang bilis na nabuo yung Kelbang? Paano nangyaring nabuo ang Kelbang? Anong meron?
1: Marami pong istorya eh.
0: Oh, yan. Unahin natin. Ano yung pinaka-storya talaga?
1: Ang una ko po kasing ka-love team po talaga ay si Prince.
0: Ayan, may ka-love team. Oo, si Prince naman ay love team ni Lian na nakasama natin last time. Oo, ang daming ka-love team ni Prince, in fairness. Oo.
1: Naging una ko po siyang ka-love.
0: Ay, iyan yung ikaw yung nakwento niya.
1: Ako po yun.
0: Na hindi naging kayo, ganun. Apo. Parang, bakit?
1: May mga bagay po kasi nangyari noon na parang yun nga
0: po. May mga love team hindi ba bongga? Oo, diba?
1: Hindi po kasi parang may problema pong nangyari noon. Tapos binitawan po ako ng handler ko. Tapos diyan po nagkahiwalay po yung love team namin.
0: Ah, talaga? Pero wala namang personal na hindi kayo nagkaintindihan o na nagkaaway kayo, walang ganon?
1: Hindi naman po, parang hindi lang po talaga nagkaintindihan, pero hindi po kami nag-aaway.
0: Ah, talaga? Apo. Ayan. O, tapos paano naman dumating sa eksena si...
1: si Kelvin po.
0: Oo. Parang kinikilig ka naman ba? Oo.
1: Hindi mo kasi natatolong ko kasi.
0: Bakit? Ba't ka natatawa? O sige, paano dumating sa eksena itong si Kelvin?
1: Bago po kasi siya dumating sa eksena po namin, may isa pa po ako naging ka-love team.
0: Ay, ang dami, Bebang. Bakit ganun?
1: Si Matt po yung pangalawa ko naging ka-love team.
0: Mm-hmm.
1: And di po nag-work. Parang, tapos po, bigla siyang dumating. Dumating siya noon, tapos po parang nakapag-usap po kami na parang gusto po naming dalawa na maging magka-love team.
0: Ah, nag-usapan nyo?
1: Opo.
0: Ay.
1: Tapos bigla pong nung napag-usapan namin, parang nasabi ko po sa handle ko na pwede din po si Kelvin na maging ka-love team ko. Pero tinatanong ko po siya kung okay lang po sa kanya. Tapos okay po. Tapos tinaray po namin kung may views or wala.
0: Oo.
1: Eh mas nag-boom po yung amin ni Kelvin. Kaya yan po, natuloy po yung love team namin.
0: Talaga? Ilan na ba followers mo sa social media, sa TikTok?
1: 800 plus po eh.
0: 1,000?
1: Apa.
0: O tara, ikaw?
2: 360 po ata. Like
0: oy, ang bongga ha, mas marami pa si Bebang. Ikaw yung matagal na sa
2: Manix. Hindi po si talaga ako ang TikTok.
0: Ayan, sinasabi ko sa iyo. Naunahan ka pa ni Bebang, 'di ba? In fairness, pa 1 million na si Bebang. Oo, ganyan. At maraming naglalayag sa inyong dalawa nung nagkaroon ka kayo ng views. So, paano naman ang ginawa, pinag-usapan niyo na parang sige, push na natin 'to, ilaban na natin.
2: Wala
0: to.
2: Pong nangyaring pilitan, sadyang ginustorin
1: mo
2: talaga
1: namin. Talaga namin dalawa.
0: Pero ba, curious ako, bakit naman sa dinami-dami ng mga tao dun sa Manix House, bakit si Kelvin parang napusuan?
1: Hindi po kasi, talaga si Kelvin, may sinabi po siya na, sabi mo sa akin na gusto niya po akong...
2: Gusto ko siyang...
1: Maging ka-love team kasi gusto niya po akong mag-growth, gusto niya po akong alagaan, gusto niya din po ako na matuto at maging kumbaga, ilagay niya po sa tama.
0: Ang tara.
1: Opo, ganun po yung gusto niya mangyari. Kaya po, napag-usapan namin po na parang gusto na lang po namin maging magka-love.
0: Ano na-feel mo nung sinabi niya yun?
1: Sobrang natutuwa po. Sobrang, parang ang saya po kasi, syempre po, may times na parang ngayon lang po ko nakakita na ganung lalaki na gusto kong kunin para lang sa ganun.
0: Taray. Ikaw naman, Kelvin, ba't naman ganun agad-agad? Ano namang nakita mo kay Bebang na parang, siyempre hindi mo naman sasabihin yun kung wala namang something, di ba? Bakit?
2: Wala po naman pong something. Gusto ko lang po talaga siyang maayos talaga sa muna po. Kasi
1: magpapahiya. Oo, pwede.
2: Pero, yun na nga. Wala po talagang meaning sa ngayon kasi bago pa lang po talaga. Gusto ko lang po talaga siyang maayos. Gusto ko lang po siyang madala kasi sa mga babae, sa lahat ng babae po dun sa Manix, parang sa kanya lang po talaga magaan yung loob ko. Tsaka komportable po talaga ako sa kanya eh.
3: Kasi
2: pag magkasama kami, lalo na pag nagbo-vlog na kami, parang normal na lang po lahat sa amin. Parang wala pong camera, parang laro-laro lang po sa amin yung vlog na ginagawa namin.
3: Tara.
2: Opo, wala po kaming ilangan katulad. Ang ayoko rin po kasi ng ilangan talaga kasi you know.
0: Naluloko na yung mga fanay ninyo. Sabi nila, namatay nilang talaga sa kilig. Oo. Wala pa kayong ginagawa. Kinikilig na silang dalawa. Yes, oo. Na-meet mo na parents niya?
1: Hindi pa po.
0: Ikaw?
2: Wala
0: pa? Ay, mahina. Oo, charing. Bakit hindi pa? Pero kasi for sure napapanood nila yung mga videos yes, nyo, diba?
1: Di ba? Dapat po, mamimit ko po talaga yung nanay niya kasi naudlot. Yes.
0: Dahil?
2: Kulang po yung time, then kasi
1: marami po kasi yung ginagawa yeah, ng oras.
2: Masyado rin pong busy yung time nung araw na yun.
0: Oo. Yes. Eh bakit ano? Bakit kayo nag-stay sa Manix? Kasi bukod sa maganda yung pangangalaga, syempre di ba nag-earn kayo ng money? Syempre para yan sa family for
1: Opo.
0: Sure. Oo. Na-help mo na yung family mo?
1: Opo.
0: Ano yung mga na-help mo sa kanila?
1: Ano po yung kunting tulong po na pagbibigay ng pera, mga ganun po. Yung po, basta mga ano po, mga pangangailangan po nila.
0: Ikaw?
2: Same lang po kay Bebang, na pagbigay na rin po ako ng kahit pa paano. Napagbigay na rin po ako kay la ma'am ng mga pambili niya ng gamot, ganyan. Then, sa tatay ko minsan. Then, birthday niya rin po kasi nung nakaraan, kaya rin po ako umuwi. Dapat doon ko siya ipapakilala kay la ma'am.
0: Oo.
2: Para lahat kami
0: nandun. Anong tawag mo sa mama mo?
2: Ma'am.
0: Ma'am? Oh, parang namamasukan ah. Ma'am, sir, ganon. O oh, ma'am.
1: Ma'am.
0: Bakit? Dapat, ba't di napakilala?
2: Wala po, marami po kasi kami, masyado po talagang busy din.
1: Ay, may pinuntahan din ako nun, di ba?
2: Yes po. Dapat dun ko na po talaga siya sa birthday ni Papa ipapakilala para makilala nila. Para kompleto sila, ate, kuya ko, yung mga ganyan.
0: Ang tara. Bongga.
2: Kaso hindi po natuloy eh.
0: Kasi? Busy?
2: Yups.
1: Pwede naman soon.

0: Ay, oo, iba din naman talaga sila. Ikaw ready ka na ipakilala? Nag-aaral ka ba ngayon?
1: Opo. Actually, inaanap na nga po siya ng magulang ko. Gusto na po nila makilala eh.
0: Ay, talaga?
1: Opo, wala lang po time na...
0: Kasi daw?
1: Ano po, gusto lang po nila makilala si Seb.
0: So, bakit Seb? Akala ko Kelvin.
2: Sebi po talaga tawag. Saan Sebi tawag sa niya? Then Seb saan?
0: Bakit? Ano yun?
2: Yung meaning po ng Seb, best po talaga yan. Yung
0: binaliktad? Parang, alam ko na yun, parang sob, yung ganyan yung boss. O sa inyo Seb, o kasi best. Tapos?
1: Yung Sebi.
2: Yung Sebi naman po, parang beshi lang yun eh. Parang, best, tapos dinagdaan ko lang ng ay. Besi, parang
0: ganun. So hanggang besi lang talaga.
2: Ewan po natin, malay mo daw.
0: Ano yung pinaka, ano, bukod dun sa, dahil nag-click yung views nyo sa love team, ano yung nagustuhan mo kay Kelvin?
1: Si Kelvin po kasi masipag na tao. Tapos po, ano talaga po, parang focus niya po talaga yung work. Tapos pag comfortable din po kasi ako kay Kelvin eh. Sobrang comfortable ko po sa kanya. Tapos po, napakasipag niyang tao. Ganun.
0: Oo, sa physical, syempre. Oo. Nagandang ka ba sa mata niya? Nakitang ka ba sa ilong niya?
1: Pili ko naman po halos lahat ng mukha niya.
0: Antara, halos buong mukha niya. Oo, di ba? Yan. Ikaw naman, Seb. Wow!
2: First impression ko talaga kay Sebi, ano po eh, makulit, then feel ko hindi kami magiging close na itong babae ko, babaeng to, ganito, then yun, feeling close po kasi siya nung una eh.
0: Ayan, no, grabe ka.
2: Feeling close siya sa akin nung una. And then di ko nga rin po alam paano kami naging close, bigla-bigla na lang po kasi kami nag-uusap na ito, and then, yun na nga, hanggang dumating yung point na nagtik-tiktok na po kami.
0: Mm-hmm.
2: Then hindi ko po napapansin na malakas yung views namin, ganun. Nung una pa lang, medyo malakas na po talaga yung views namin. Parang siniship kami pa, pero may collab team pa po siya nun.
0: Mm-hmm.
1: Tawagan, ay kuya ko pa po siya nun eh.
2: Yeah.
0: From kuya to?
2: Sevilla. Yeah.
1: To friend.
2: Friend to lover.
1: To lover.
0: Friend to ano? To
2: wala,
0: ano?
2: I'm
0: reeling right now. Pero diba sa kabila nung kilig na mga sa kilig na binibigay at hatid nyo sa mga nagsiship sa inyo sa social media, na ngayon may kinakaharap kayong matinding issue. Oo.
2: Yes po.
0: Yes. O ano muna tong issue? Bigyan natin ng ano, ng backgrounder yung mga nakikinig sa atin. Oh.
1: Nagsimula po siya sa alitan.
0: With?
1: Shilane.
0: Ikaw?
1: Shilane and ako po.
0: Magkaaway kayo?
1: Opo.
0: So, totoong magkaaway kayo ni Shilane?
1: Opo.
0: Si Shilane po ay ang kabiyak naman ng ko-Shilane. Oo. Ba't kayo nag-away?
1: Magkaibigan po kami, pero nagkaalitan po kami kasi siraan, ganun po. Ano po kasi, nalaman ko po talaga kasi na sinisiraan niya po ako sa iba eh.
0: Oh.
1: Eh, ano po, ako parang ako nung una po, dinededma-dedma ko lang po yun. Parang lagi na po nakakarinig ako ng ganun. Tapos bigla pong ano...
0: Saan ka ba pinaka nasaktan sa narinig mong sinasabi di umano ni Shilane?
1: Parang same po na ano, parang nasasaktan po ako sa mga sinasabi niya sa iba na hindi naman, paminsan hindi naman po totoo. Tapos nasasaktan po ako kasi tinuring ko po siyang kapatid at kaibigan, tapos ganun po yung gagawin niya sa akin.
0: O ano ba yung mga sinasabi niya sa'yo?
1: Marami po eh. Hindi ko lang po masyadong ano, kasi sobrang dami po.
0: Saan ka pinaka na-hurt doon?
1: Yung pinaka na-hurt po ako nung nomination na po na nung araw na yon. Yung ano po, pinagsasabi niya po sa girls na ako po yung iboto, tas si Kelvin.
0: Para ma-out?
1: Opo. Doon po ako pinaka napuno. Kaya po hindi ko po napigilan na sampalin si Shilane nung araw na yun. Nasaktan ko po talaga.
0: Sinampal mo?
1: Opo, nasaktan ko po si Shilane noon. Tapos po, yung si Kosoke, tapos po si Seb po, hindi po sila magkaaway talaga, nadami lang po talaga
2: siya. Nagkainitan lang po.
1: Kasi pinipigilan po kaming dalawa ni Shilane.
0: So, nagkaroon kayo ng suntukan din ni Kosoke?
2: Wala naman po.
0: Bakit may black eye ka?
2: Nadali lang po yan sa tuhod. Natuhod
0: ni Kosoke?
2: Sa mga umawat po.
0: sa mga umawat, pero linawin natin, hindi si Koske ang may gawa nung Opa. Black eye. Ano yung narinig ko na parang may sumuntok din kay Koske?
1: Wala po, feel ko po sa mga nag-awat po talaga yan. Kasi nung una po, nagpipigilan lang po sila ng ano, para hindi po kami puntahan eh.
2: Yes po. Biglaan rin po kasi yun eh, talaga, biglaan po.
1: Biglaan lang po talaga yung nangyaring yun.
2: Yes po.
0: So, kamusta kayo ngayon ni Koske?
2: Ngayon, medyo nagkakailangan po kami.
0: Dahil?
2: Dahil lang nga rin po talaga sa nangyari po.
0: Oh, pero syempre, diba, you guys are living in one roof. Sa isang bahay kayo nakatira. And merong nagmamanage sa careers ninyo at sa ginagawa ninyo. Parang hindi maganda, diba, na may awayan. Baka mamaya, hindi makapag-decide na kayo ang lumayo or sila. Parehas kayong mawala. Diba, ang goal nyo is magkaroon ng income, career para sa mga mahal nyo sa buhay. So, paano, anong ginagawa nyong action para at least maging okay kayo?
1: Pakikisama na lang po talaga.
2: Oo.
1: Kasi po ano eh, hindi po talaga namin maiwasan.
0: So, hindi pa kayo nagkakaroon ng ano, ng pagkakataon para makapagkwentuhan at mapag-usapan yung pangyayari. Like, ikaw, hindi ba nag-confront sa'yo si Shailene or hindi mo sinabihan siya na usap tayo, Shailene?
1: Hindi po
0: kasi naman, Bebang, ba't naman sinampal mo?
1: Hindi po kasi napuno na po talaga ako sa mga pinagagawa niya sa akin eh.
2: Promise po.
1: Marami, sobrang dami pong nangyari.
2: Lang, kung pwede lang sabihin lahat dito, siguro kahit kayo po maiinis ka nun.
0: Talaga? Okay. Oh, pero syempre, di ba, ako kasi I don't tolerate talaga ano physical na gana. Parang if I were, hindi ko kinakampihan si Shailene ha, but if I were in the shoes of Shailene, parang syempre darating sa time, bata pa kasi kayo, di ba? Okay. Darating sa time, kahit na anong grabe yung sinasabi sa inyo ng kapwa o ng mga tao, di ba? Ang turo kasi sa amin at natutunan ko, always be the better and the bigger person. Pag ganyan, hindi option or hindi sagot na mananakit ka dahil nasaktan ka whatsoever kasi nasa peak of your emotions ka.
1: Hindi po. Actually, siya po una laging nananakit sa akin.
0: Na hindi nakikita sa videos.
1: Oh, and off cam po.
0: Ah, talaga?
1: And on cam din po, na gagawa niya din po yun.
0: Ah, talaga?
1: Opo. Hindi ko naman po siya sasaktan, kundi niya po ako sinasaktan na una eh.
0: So, parang punong-punong ka na talaga?
1: Punong-puno na po ako. First time ko po siyang saktan nun.
0: So, posible naman, pag pinagharap ko kayo face-to-face. Pag pinagharap ko kayo dito face-to-face at kukuha tayo ng trio tagapayo, makikinig naman matcharing. Hindi, posible naman ba kung halin lumapit sa'yo si Shailene na parang, i-clear na natin, let's clear the elephant in the room, itigil na natin ito, ganyan, papayag ka?
1: Siguro po papayag ako makipag-usap ng maayos, pero hindi na po katulad ng dati na pagkakaibigan namin.
0: Ay, kabog, diba? Oo, forgive but never forget. Kabog, diba? Ganon. Talaga, nandun ka na sa point na yun, ibig sabihin galit na galit ka
1: kasi
0: talaga.
1: Kasi noong una po, pinagbibigyan ko po talaga siya na kahit anong sabi niya sa akin, tinuturing ko pa rin po siyang kaibigan. Kasi po, mahal na mahal ko po si Shailene, ayaw ko po talaga siyang iwan. Pero po, ano po, pinagsabihan po na ako ng iba na kung di mo ba kaya na mawala sa'yo sa buhay mo si Shailene. Ganun. Kasi po ako po yung talagang mahal na mahal ko po talaga si Shailene. Hindi ko po siya mabitawan eh. Natuto lang po talaga ako nung araw na sobrang punong-puno na po ako.
0: Oh.
1: Natuto po.
0: So ikaw, nadamay ka lang?
2: Nadala lang po ng init.
0: Nakipagbubugang ka like suntok-suntok?
2: Wala po. Wala. Kasi kinokontrol ko po yung sarili ko nun kasi ayoko rin talaga makasakit eh.
0: Naku, sana magbati-bati kayo ha. Kasi syempre, ano kayo, as one team kayo, ang Manix House, ang Manix Management, one team kayo. I'm sure sila Amanda, sila Sir Manix, sila Mami B, hindi nila gusto na nakikita na nagkakabuwag-buwag kayo. Kasi diba tama, Mama Amanda, baka dumating sa point na lahat kayo alisin, di ba? Kasi akong away ang gusto ninyo, lahat kayo aalisin, di ba? At kukuha ng, alam mo, napakadaming mga nangangarap na makapasok sa Manix. Eh, paano kung kumuha sila na, dito tayo sa mga hindi pala away, di ba? So, hindi ko sinasabi ngayon din, ha, magbati kayo. Pero, sana dumating yung pagkakataon na mapag-usapan nyo at, yun nga, di ba, maging civil na lang, maging casual na lang kayo bilang mga magkakaibigan. Kasi tulad yan, mahal na mahal mo pala si Shailene before. And I'm sure mahal ka rin naman niya, di ba? Oo. Yan.
1: Basta po, siguro naman po, magkakaayos po kami ni Shailene. Sabi ko nga po.
0: In God's perfect timing.
1: Pero po, hindi na po katulad ng dati.
0: Ayun lang, masakit doon, 'di ba? Actually totoo rin naman, hindi naman kita masisisi na 'di ba sa buhay. May mga kaibigan tayo, 'di ba? May mga friends tayo na dati mahal na mahal natin, pero dating sa punto na kapag yung mga taong 'yun inagawan ka o nasabihan ka ng hindi maganda, I'd rather bigay ng wall o limit na hindi na pwede kahit na napakarami yung magandang mga memories. Para sa akin din, pwede tayong maging okay, pero hindi na ako magtitiwala sa inyo ng kung paano yung pagtitiwala pag mahal na binigay ko before, 'di ba? Kasi nakikita ko nga sa algorithm ko ngayon yung ahas, yung snake na kahit na, yung snake na parang nagkasugat tapos inalagaan, nilagyan ng benda ganyan, pero ending kinagat pa rin siya kasi magbago man yung balat nito, mananatili pa rin siyang ahas. Diba yung mga ganun? Hindi ko sinasabing si Shailene yung ahas. Hindi ko sinasabing si Shailene yung ahas. Pero ako sinasabi ko yun sa akin, sa POV ko, na natutunan ko habang nagkakaedad at habang nagkakaisip ng mas matured, na parang dati di ko kaya pagka feeling ko sa friends yung pinaka mas masakit pa sa boyfriend na betrayal, yung mga ganyan. Pero yung sa pagkakaibigan pala, yun yung mas masakit. Hindi pala siya ganun kasakit, lalo na kung ikaw tama naman at nasa point ka na parang hindi ikaw yung nag-umpisa ng mga paninira or whatsoever, kasi hindi ka dapat dun sumisircle. Kasi kung sila naninira siya, nagiging conversation yun, I'm sure gagawin din nila sa'yo yun in the future, diba?
1: Opo.
0: Yan, oo. Pero good luck sa inyo, ha?
1: Opo.
0: Oo, naku grabe, overtime na tayo. Ayan. 4:12 ang oras natin. Anong dream nyo at pangarap nyo sa mga careers ninyo?
1: Ako po, ang gusto ko lang po ma-achieve yung mga susunod na ano po na pwede pong maging successful lang po sa buhay. Matulungan ko po yung pamilya ko, mabigyan ko po sila ng magandang buhay. Gusto ko po matupad yung mga pangarap ko. Yun lang po.
0: Ikaw?
2: Ako po, sana next year mapag-retire ko na yung mga magulang ko sa trabaho.
0: Ikaw na yung magbibigay ng pera sa kanila.
2: Yes po. Then, sana matupad ko lahat ng pangarap ko na maging successful, gano'n. Alas lahat naman siguro po kami nandun. Ganyan yung pangarap na magkakatulad lang. Pero kasi ako, consistent talaga sa ginagawa ko eh. Mm-hmm. Kailangan ko talagang may patunayan ako sa sarili ko. Tsaka, yun nga. Yun nga po.
0: Oh, diba?
1: Apo.
0: Message nyo sa isa't isa.
2: Message kasi sana mas mag-grow pa yung love team natin. Galingan natin, ha? Love kita.
1: Sana wag mo akong iiwan kahit anong mangyari. Sabi ko lang, sana wag mo akong iiwan kahit anong mangyari. Nandito lang ako palagi para sa'yo, hindi kita iiwan. Basta love na love kita. Okay. Basta love na love kita. Alaga mo palagi yung sarili mo. Yeah. Sana mas mag-successful pa tayo sa susunod na panahon.
2: Oh, bahala.
0: Oh, mag-hug naman kayo. Yes. Yeah. Yan. Oh, diba? Ayan. At least, diba? Kahit na, at least nalaman natin kung ano yung issue talaga sa Manix sa house between Kelbank and Koshelin, ganyan. Pero ang importante, tatapusin pa rin natin na merong love. May pag-ibig. Ay, hindi pala love. Heart pala. Kabilang station pala yung love. Hindi, sorry. Diba? So, hashtag Kelbang Layag. Sana magtagumpay kayo sa love team ninyo, ha?
1: Opo.
0: Oh, pero yung mga away-away, tigilan nyo na yan. Mag-focus na lang kayo sa inyong pagmamahalang dalawa bilang mag-best friend sa ngayon.
1: Sa ngayon.
0: Diba? Sa ngayon. Pag naging kayo na, baka naman kami dapat ang unang makaalam.
1: Pwede naman po.
0: Yan. Oh, ibig sabihin, may chance talaga. 4:15 ang oras natin sa buong kapuloan ng Pilipinas.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Sa ating pagbabalik, syempre mga kasama natin si Crystal Mejes. Pero for now, back to more music muna tayo dito syempre sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang Lupet. Goodbye.

0: ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si JC Santos at iniimbitahan ko kayong makinig sa 92.3.
2: Hello mga ka-vibes, ako po si Brando Kizon at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Buds Ang Lupet.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Radio Manila, The Vibes. Paborito niyong merienda, nandito na. Welcome sa Home of the Stars.
1: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
2: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga didinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
0: Live sa studio, Robbie Domingo!
3: Hey!
1: Hello! Hello, mga kapa!
0: Miss Julian Santos!
2: Uy, pagod na pagod ako dito!
1: JC De Vera! Yes.
4: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig.

0: And we are back, mga ka-vibes! Nako, eto na nga! So, alas na 5.06, kayo pa rin po ay nakatutok sa Banana Crew, the home of the stars. Kasama pa rin po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. At syempre, ang ating tala, Crystal Mejes. Hello, yanak!
1: Hello!
0: Nako, eto na. Maraming masayang-masaya ngayon sa nagiging chikahan natin. Pero nakita ko yung excitement sa mga mata mo nung sinabi ko na ikikwento mo sa atin ngayon yung mga taping memories na hinding-hindi mo makakalimutan. Let's start with, of course, nung bata ka talaga, yung kauna-unahang makukonsider mo na big project mo was...
1: Big project po talaga.
0: Yung parang yung natanggap ka na talaga. As
1: Doble cara. Yun po talaga. But before that, syempre po nag-extra-extra muna ako sa mga big projects.
0: Yes, so, pero sa doble cara talaga, dito ka nakitaan ng potential and then the rest is history. Sunod-sunod na yung projects na dumating sa'yo. Let's talk about your doble cara days, taping memories. Ano yung masasabi mo na parang hanggang ngayon, hindi nawawala sa core memory mo?
1: Ang dami po. Sobrang dami.
0: Okay lang, kasi, may oras tayo.
1: Ang dami kasi doon po talaga ako lumaki sa doble cara. Parang that's where I got to really hone my acting skills. Especially with the help of Ate Julia. Ate Julia po talaga, grabe yung tulong na ibigay niya po sa akin nung doble cara days. Kasi po, I came from the province. Mm-hmm. So, laking probinsya po ako. Parang I don't know how to speak Tagalog. I don't even know how to speak English that time.
0: So, bisaya talaga yun.
1: Waray po talaga ako. Wow. Waray by heart. So, parang ang hirap. Ang hirap magbasa ng script, ang hirap memorize, ang hirap intindihin. But one thing that I really, really knew is that I wanted to act.
0: Yun.
1: Yun lang po talaga. I wanted to act. Na parang I told my mom, Mama, I love to act and I'm having fun. I'm enjoying acting.
0: Mm-hmm.
1: So yun po. And ang dami po eh. Syempre, yung director ko din po, si Direk Manny, na tumulong po talaga sa
0: Manny
1: akin.
0: Palo.
1: Yes, Direk Manny Palo. Yes, siya po din po talaga yung naghubog sa acting skills ko. Ang dami ko pong good memories doon. But there was a time where hindi ko po kayang magawa yung eksena with Ate Julia. Tapos parang sabi lang niya po sa akin, she held my hand and then she was like, just look into my eyes and then you'll feel it. And then I did. I don't know what kind of magic it was with Ate Julia. Pero nung nag-date na po kami, I was just looking at her. I was so focused sa mata niya. And then I just felt Becca. Mm-hmm. I just felt Becca in my heart. Becca was my name in doble cara.
0: Noong time na yon, Crystal Nak, I'm sure marami nagsasabi sa'yo na you really look like her.
1: Yes.
0: Ikaw talaga ang fit for the role of yung kay Becca because magkahulmang yung mukha niyo ni Julia Montes, ganyan. Mm-hmm. Alam mo yon. I mean, narinig mo ba siya, sinasabi
1: lagi,
0: sa'yo, ganyan?
1: Lagi.
0: Oo, so, paano pag tinitingnan mo siya, nakikita mo ba yung sarili mo sa kanya? May ganun ba
1: mo? Parang sabi ko, hindi ang lagi talaga na ang ganda-ganda ni Mama, ganun. Kasi po, Mama Jai, walang exaggeration, Ate Julia is like the most beautiful woman I've
0: of
1: ever
0: course.
1: Laid my eyes on.
0: Alam mo, nakakatanda talaga, promise. Kasi going bulilit pa lang sila, I'm doing na the thing that
1: like, oh my goodness, ang ganda-ganda ni Ate Julia in person. Like, pag kinakausap niyo po ako, parang, I'm just so mesmerized. Parang just keep talking at makikinig lang.
0: So yung eksena, sabi niya, hawakan mo yung kamay niya.
1: Yes, yun lang
0: naramdaman mo na yung eksena talaga.
1: Yes.
0: And nung after nung nandoble kara, nagkaroon pa rin kayo ng communication. Like,
1: opo.
0: I'm sure si Julia bilang mabait na aktres at mabait na tao rin, isa yan sa mabuting puso rin talaga.
1: Super.
0: I'm sure iba na yung turing niya rin sa'yo as parang tinuturing ka rin niya as kapatid or as anak, she, or nakanaka, yung mga ganyan. Nakanaka.
1: Yes.
0: Oo, di ba yung mama-mama mo siya? Di ba yung uso ngayon sa social media?
1: Mama-mama,
0: nakanaka, ganyan, di ba? May mga ganun pa rin na you ask for her guidance pa rin ba? Like, hi ate.
1: Yes, of course. I still message her. We still talk sometimes. Parang nag-message lang po, happy birthday, merry Christmas, I miss you, at I miss you, mama. Yun po yung tawag sa kanya, mama. Tapos she calls me bebe. Lagi lang siyang ingat ka palagi, bebe. Mahal na mahal ka ni Ate Julia.
0: Itong nagbibibi, may ano pa ka. Sana yes. Mag-guess siya.
1: Sana.
0: Tapos mag-duet kayo.
1: Sana po, I don't know.
0: Diba?
1: Sir Magic.
0: Hindi, if I were you, advice ko sa'yo, i-chat mo siya.
1: Pwede, ma'am.
0: I-message mo siya. Ask her na you'll be having your becoming concert. Ganyan.
1: Kasi knowing Ate Julia, may hindi po sa Ate Julia.
0: Pero hindi kayo hindi anon kung ikaw ang kanyang bebe.
1: Sa bagay. I mean, I'll try my best.
0: You try na kasi magandang eksena yun sa becoming concert na makikita yung doble cara tapos parang yung mga scenes nyo doon. Kasi di ba parang it really opened a lot of doors and opportunities sa'yo as an actress.
1: Yes.
0: And the person who you are today, di ba, is part yun na napakalaki na dun ka namin unang napanood sa mainstream.
1: And grabe po talaga yung help niya sa akin.
0: Jules, kung mapapanood mo to, please Jules, sana
1: Mama,
0: umapear
1: please.
0: Ka sa concert ng Sabi Kaming. Sana yan.
1: Sana pagbigyan.
0: Oo. Yes. Ipa-trending nyo yan. Itag nyo si Julia Montes. Oo. Yan. Para makita. Bago pa i-message ni Tala. I-message mo rin, anak ha.
1: I-try mo talaga.
0: Kamahiyanak. I-try mo. Concert mo to. Deserve mo yung mga tao dapat na nandito sa'yo. Yung malaking naging ambag sa karera mo. Yes. Ano pa? After Doble Cara, what's next?
1: Siguro po, yung with kay Mama Isa, yung MMK.
0: Ito.
1: Grabe po talaga yun. The whole experience on set.
0: Oh my God! Yes! Nakakilabot.
1: Grabe po talaga yung impact niya sa akin personally po. As after PBB, we still chat. After the
0: talaga?
1: MMK. Yes, she congratulated me pa po.
0: Oh my God.
1: And she told me na, anak, so much people love you. You don't have to worry or think about anything. I'm always here for you. So parang the support from Miss Isa Calzado, parang Mama Jai, sobra-sobra ng blessing na po yun para sa akin.
0: Totoo.
1: So yun po, the whole MMK experience and meeting Mama Isa was one of my highlights in my career.
0: Yes. Ayan, so Julia, Isa, and then after Isa, PBB na.
1: But siguro, I'd say the matapang short film I did. Malaki din po yung impact.
0: Diba yung sa short film mo, yun dun yung sa Cannes?
1: Yes, sa Cannes Festival.
0: Sa Cannes Festival. Sorry kayo, Cannes. Okay, lolo ko, loko.
1: Hindi talaga.
0: International, diba? Pang malakasan ng award. Oo. Alam mo, nakakatawa ka. Parang galing-galing mo, pero parang ayaw mo talagang ipakita. Na parang let the job do the talking na lang
1: yeah,
0: para sa'yo, no?
1: I'm shy.
0: Oo. Kamusta naman sa mga co-housemates mo? Siyempre, for sure, may i-expect na mga fans na may mapapanood sila doon.
1: Yes.
0: May mga nakausap ka na ba? May mga chinat ka na ba? Without naming names, if hindi pa pwede, ha?
1: For now, abangan nyo na lang po.
0: Pero may mga kinausap ka?
1: Of course, my best friend.
0: Ay, abangan!
1: My best friends. Happy birthday to you, boy.
0: Ayan, oo. So, chinat mo na siya at nagsabi ka na
1: kahit di ko po siya chat, wala po siyang choice.
0: Kailangan nandun siya.
1: Wala po siyang choice.
0: Kailangan nandun siya.
1: Yes, yung mga malalapit po sa akin,
0: totoo.
1: Kailangan nandun sila.
0: Sila Miguel?
1: Wala siyang choice. di ko po alam.
0: Dapat nandun sila. Oo. Sana no, so, pati yung mga PB Collab 2.0 House, may supportahan po natin ng bonggam-bongga si Tala,
1: yes,
0: for her concert.
1: Yes po.
0: Oo. Tsaka, meron daw dito, sana from backstage, like Alden Tuwil. Ayan, oo. Bakit ano meron kay Alden Tuwil?
1: Ano yun? Ano yun? Ano meron?
0: Oo. Yung mga comments nila. Oo.
1: Ano yun, y'all?
0: Best friend si Migo. Ayan, sabi.
1: Happy birthday, Enrico, pala.
0: Ayan, oo. Sana may duet kayo, ganyan. Pero, sinong na-love team sa'yo nung time nung PBB mo? Shinip ng mga fans.
1: Ang dami pong ships, eh. Ang dami.
0: Sino yung pinaka?
1: Parang natutuwa na lang ako pag binabasa ko yung mga
0: ships. Gusto mo i-prank call natin si Miguel?
1: Ngayon?
0: Oo.
1: Ah, sige.
0: Do you have your phone?
1: Ate, can I have my phone?
0: Anong sasabihin natin?
1: Sabihin ko, Sisi? Ay, ano ba?
0: Oo. Dapat ko, yung...
1: Sisi, pwede mo ako sunduin? Ayan.
0: Ayan, oo.
1: Sabi mo, na-stranded ako.
0: Na-stranded. Adali, ayan. Ayan. Oh, walang maingay, ha? Walang magtatag kay Miguel na nakalive si Tala, ha? Iwa-prank call natin si Tala. Walang maingay. Okay.
1: Sana sumagot, no?
0: Kailangan niyang sumagot.
1: Masama ba naman ugali nun?
0: Hindi.
1: Baka di sumagot sa akin yun. Sumagali nun.
0: Last time, nag-tripan natin siya na nandito tayo, di ba? Ngayon,
1: sana sumagot ka, boss.
0: Iwa-prank call. Ayan, okay. Iwa-prank call natin. Si Miguel, opo. Ayan, mga kavals. Ayan. Oo, ayan.
1: Oh my God, Enrico!
0: Ilapit mo sa sa microphone yung... Oo, tapos hindi ako magbibigay ng clue. Ikaw, artista ka naman, kaya mo na yan, ha?
1: Sisi?
2: Oo.
1: Sisi?
2: Oo.
1: Rinig mo ako?
2: Oo, rinig kita.
1: Hindi mo ako sunduin, boss.
2: Wow.
1: Sumama ka na mo, Enrico, sunduin mo ako. Na-stranded ako dito. Sa may Valenzuela. Sa may Valenzuela. Enrico?
3: Ma?
1: Tunduin mo ako, boss.
4: Bakit lang din?
1: Na, hindi gumagana yung grab ko. Ba't kumakain ka, pingi? Enrico?
2: Ah, sige, susundin kita. Saan yan?
1: Ah, send ko yung ano. Send ko yung location.
3: Sala, Miguel, ah.
1: Send mo location sa akin.
3: Ba't yun ang standard?
2: Okay, alam mo. Hindi mo nagsasabi. Sige.
3: Standard!
0: Uy, ang bait ni Miguel, ha?
1: I love you, Sissy May!
0: Oh.
1: I love you, sis!
0: Walang sabi-sabi, pero susundin kayo. Tapos, sinatanong na siya ng nanay niya. Sabi, son, saan siya stranded? Tanong mo, bakit siya stranded? Ganyan. Tapos sabi, hindi yan nagsasabi.
1: Oh my God, kawain ko na ba? Sabi ko prank lang.
0: Oo, sabi mo prank lang. Baka mamaya umalis
1: talaga. Pero nagtitype siya.
0: Nagtitype siya. Natawagan mo na siya. Sabi mo ano, tsaka pwede bang magdala ka na rin ng ano, ng pera kasi kamo yung battery nasira. Ganyan mga ganyan.
1: Sisi? Pwede? Ano? What you mean? Pwede
2: kasi Ate Dia sa akin.
1: Na what?
3: Susundin ba
1: natin? Dude!
3: Dude,
1: I need you to come and fetch me. Natatakot ako kung mag-isa dito.
0: Tapos ano yung battery na wala kasi.
1: Tapos, Enrico, can you also bring cash?
2: Okay.
1: May cash ka dyan? 10K?
2: Okay.
3: Meron ako.
1: 10 to 20?
2: 20?
1: Oo. Enrico!
2: Sige.
1: Sure ka, ha?
2: Sige.
1: Ilang minutes ka?
2: 3 hours.
1: Ano naman naman? Mag-isa lang ako dito. Nakakatakot hindi, dito. Wala ka bang paki sa akin,
2: minutes.
1: Boss?
2: Sige. 20 minutes.
1: Sure ka, ha?
2: Hindi na ako papunta dyan, ha?
1: Ha?
2: Taka lang, abas ako kaya gano'n.
1: Ano di gagalaw?
2: Oo, oh, kagagalaw ah. Yep, gusto akong kagagalaw.
1: Ano? Di kita maintindihan, ngumunguya ka talaga.
2: Ang kagagalaw.
0: Feeling ko tayo ang ipaparang.
1: Wag mo lang sunduin! Wag na lang!
2: Huwag ka kagagalaw, baka kasi pag gumalaw ka, baka ma-hold up ka. Asan, doon ka lang sa sales na pwesto?
1: Oo nga, dito lang ako. Asan basta,
2: ka
1: asan ka ba, boss?
2: Asa QC. Ang
1: saan QC?
2: Sa iyo, sa El Jardin.
1: Ano? Pa on the way ka na sa akin?
2: Oo.
0: Sige, andito ako sa Valenzuela.
1: Oh, sige, andito ako sa Valenzuela. Dude, sige. Can you go faster?
2: Sige,
1: I'll send you my location.
0: Bumati ka muna.
2: Okay.
1: Pero bumati ka muna. Mag-hi ka muna.
0: Kasi live tayo.
1: Kasi naka-live tayo.
0: It's a prank.
1: Oh, it's a prank! Happy birthday! Uy, mag-hi ka kay Mama Jaiho!
0: Hi, Miguel!
2: Hi, Mama Jaiho!
0: Hello! Uy, ang bait mo naman, Miguel! Alam mo, yung pagiging mag-best friend nyo, parang ako kinukutuban na, parang alam mo, kung ako... hindi ah, kung ako ang tatanungin, yung pagiging mag-best friend nyo na yan, magandang foundation yan, pero kinikilig ako sa inyong dalawa dahil...
1: Hindi talaga, kaya ko itong patayin, Mama Jaiho.
0: Napaka-gentleman mo, ha?
1: Hindi talaga.
2: Kumakain ako, sharp-sharp ng kain ko dito.
0: Sabi nga namin, oo, rinig na rinig namin yung uya mo.
1: Saan ka pupunta, boss?
2: Sa charity, basta sa dinner.
1: Ay, wow!
0: Oh. Okay.
1: Happy birthday, wala ako dyan, may trabaho ako.
0: Happy birthday, Miguel!
2: Thank you kayo, Jaiho. Bye-bye.
1: Bye.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Yeah. Kayo
2: lang ha, si kayo Jaiho.
1: Balak sa buhay mo.
0: Oh, dali, ito promote na natin ang Becoming dahil meron pa tayong next
1: oh
0: na ganap. Oo, go Tala. Sabihin mo ipa-sold out nila yung tickets mo. Ayan. Sabi ako pala nagsasabi, ayaw niya pala.
1: Ayaw niya. But hello po, mga kapamilya. To all the viewers watching, ladies and gentlemen, I'm going to be having my first ever solo concert po September 26 sa New Frontier Cubao. Sana po ay makapunta po kayo at tayo po ay magsaya, magkwentuhan, and let's all do it for a cause. So I hope to see you guys all there. Mahal na mahal ko po kayong lahat.
0: Yes! There you have it! Crystal Mejes, mga ka-vibes. Nanako, abangan niyo po kami susunod na po sa Arangkada Balita dahil pag-uusapan pa natin more about becoming. Dun lamang po yan sa Arangkada Balita. Kasama rin si Crystal Mejes. I love you. Every time
1: I love you, Mama Jayo.
0: May conversation talaga tayo. Ang dami kong mas na-discover sa'yo at na nalalaman sa'yo. At yung mga fans mo rin nakakatuwa.
1: Salamat po.
0: Congrats in advance. Much. Ako ang magsasabi araw-araw, ipopromote ko ng bonggang-bongga na supportahan po ng mga nagmamahal sa'yo ang becoming.
1: Salamat
0: sa
1: po.
0: New Frontier po ito. Ito pa gaganapin kailan?
1: September 26. Please.
0: Ilang tulog na lang po yan. Mabilis lang po yan, mga ka-vibes. Kaya supportahan po natin ang ating nag-iisang tala, Crystal Mejes.
1: Salamat po.
0: I love you. Thank you, thank
1: salamat
0: you, thank you, thank
1: po.
0: You so
1: thank
0: much.
1: Thank you very much.
4: Banana Crew.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
2: Ang kapat!
3: Thanks. 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Mga ka-vibes, ang oras natin ngayon 6:19 ng gabi at kayo po ay nakatutok sa programang I Diva Nights. Ang inyong ka-vibes sa tugtugan, mga ka-vibes, again, 6:19 ang oras neto at binabati ko ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila. Kasama niyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. At mga ka-vibes, makakasama niyo po ako up until 9 p.m. ngayong araw na ito. Kaya naman ako na bahala sa good vibes and good music for the next 3 hours. Hello, hello sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, sa 102.3 Bacolod, sa 102.3 Baguio, at sa 97.5 General Santos City. Naku, nakakatuwa dahil ngayong Thursday. Ayan, sa ibang mga ka-vibes natin dyan, no, ay malapit na mag-Biyernes. Ini-imagine na nila kung anong gagawin nila tomorrow. Anong gagawin nila para makapagpahinga. Alam mo, ka-vibes, kung ano man yung iniisip mo, lumabas, gumala, diba? At sa mga sasweldo din bukas, iniisip na nila kung ano yung i-check out nila dahil malapit na rin ang payday sale! Kaya nabubuhayan ng mga tao, lalo na pag Thursday eh. Kasi excited na sila makapagpahinga. At alam mo ka-vibes, ang masasabi ko lang dyan, I deserve na deserve mo yan, diba? Kaya kung anumang iniisip mong gawin, anumang iniisip mong i-check out as your bestie, sinasabi ko sa'yo, i-don't check out mo na yan! Diba? Naghahanap ka ng sign. Ito na yon, diba? Deserve mong i-reward ang self mo. Paminsan-minsan lang naman, diba? Paminsan-minsan nga lang ba talaga? Nako, ka-vibes! Ikaw lang na makakaalam niyan. Kaya naman, sa mga ka-vibes din natin no, na nasa biyahe ngayon, sa mga magigiting nating chuper, at syempre sa mga pasahero natin, ayan, ingat po tayo sa daan, lalong-lalo na no, ang ating mga ka-vibes. Ayan, si Don Aldrin, nako, hello sa'yo, ka-vibes. Salamat sa pag-tune in dito sa ating programa. Ingat po tayo, and syempre sa mga pasahero natin na bumabiyaheng papuntang Dasma sa oras na ito. As enjoy and happy listening sa inyong lahat. Dito sa ating programa, mga ka-vibes, bukod sa of course, meron tayong malulupit na tugtugan at masasayang mga kanta dito. Tayo rin ay pwedeng kumanta live on air dito sa ating programa. Kaya naman kaway-kaway naman dyan sa mga ka-vibes natin na mahilig magkaraoke.
1: Ang lupet!
0: Pati makising along sa mga tugtugan. Sing your heart out, sing your lungs out na tayo. Dahil for the next 2 hours, mga ka-vibes, meron tayong ating featured songs. Kaya kung alam nyo ito, nako, feel free na makikanta at makising along. Dahil dito sa ating programa, again, tayo tumatanggap ng mga live callers para makikanta, makising along sa ating mga featured songs for tonight. Kaya kung trip mo yan, isave mo na ang numerong 0954-406-1967. At dahil throwback tayo, kasi nga Thursday na, ang ating mga kanta ay mga throwback din. Kaya naman, sisimulan natin itong gabing ito with our first featured song from way back 2014. Originally, no, sinulat ito ni Dave Loggins at ni Randy Goodrum. And nilabas ito noong 1983. Pero nagkaroon din tayo ng version nito na talagang sumikat dito sa Pilipinas. At ito'y kinanta ni Sarah Geronimo naman. At nirelease niya ito nitong 2014 bilang soundtrack ng pelikulang Maybe This Time. If alam mo tong kantang ito, ka-vibes, at ikaw yung taong naniniwala sa second chances, sa muling pagkikita no, ng dalawang tao na may past at naghahangad ng posibilidad or ng possibility na magkabalikan sila muli, ito ay para sa'yo. Again, this is Maybe This Time by Sarah Geronimo, and yan ang ating featured song, ang unang featured song natin for tonight. Nakaka-vibes para sa mga ano, in love at umaasa magbabalikan pa sila muli. This is for you, and malay mo, ito rin yung sign na yan, di ba? Baka iniisip mo. Ayan si ate na nakatingin dyan sa bintana, no? Iniisip niya pa kung ano ba, magre-reply ba siya dun sa kanyang ex na naghahangad makipagbalikan sa kanya? Sana all! And sa mga ka-vibes naman natin dyan, na naniniwala rin sa pag-ibig, na seryosong seryoso sa pag-ibig, ang ating pangalawang featured song naman ay para rin sa inyo. Apo Hiking Society with a song called Panalangin. Nirelease na itong 1980 galing sa kanilang album na 10 Years Together. Again, Apo Hiking Society, mga ka-vibes, para sa mga ka-vibes natin dyan, naniniwala na ang pagmamahal ay talagang para sa forever. Diba? Kung seryoso ka sa pag-ibig at ikaw ay naghihiling na makasama ang minamahal mo ng habang buhay, kumanta ka na at tumaw ka na sa numerong 0954-406-1967 at i-dedicate mo na itong kanta para sa kanya. Sa mga ka-vibes natin, magsama-sama tayo up until 9pm dito sa programang iDiva Nights. At syempre, bukod pa dyan mga ka-vibes, i-follow nyo na ang ating social media accounts, 923FMR Manila, dahil bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, tayo'y mapapanood din sa ating Facebook fanpage maya-maya. Kaya pagkabangan natin yan mga ka-vibes. And kung meron din kayong kanta na gusto i-dedicate sa iyong loved one, well, pwedeng-pwede din yan dahil meron tayong segment na tinatawag na I Dedicate For You. Kung saan pwede ka tumawag at kumanta live on air. Sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy lang ang good vibes and good music. Dito yan syempre sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. Muli ako si DJ ID ng programang iDiva Nights. Enjoy the music mga ka-vibes. Here's Novella by Join the Club. Dito lang yan sa 92.3 FMR.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Kak.
1: Si Tunaduman Obiritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: MR Ka-Vibes sa Soundtrip. Kumusta naman ang ating mga Ka-Vibes during our first hour? Nag-e-enjoy ba kayo sa masasayang tugtugan dito sa programang I Diva Nights? Nako, ako enjoy na enjoy at very very excited ako dahil sa oras na ito. Tatanggap na tayo ng live callers para sa ating first featured song na Maybe This Time, yung version ni Sarah Geronimo. Yan sa mga Ka-Vibes natin ha. Yung original kasi na ito, nilabas noong 1983 by Michael Martin Murphy. And noong 2014, gumawa naman si Sarah ng version niya para sa kanilang pelikula. Theme song siya ng pelikula nila with Coco Martin na Maybe This Time, di ba? Exciting to mga Ka-Vibes dahil kahit mahigit almost 40 years na kung tama ang aking math, ayan ha, kung major po ako, hindi ako mathematician, pero mga siguro nasa apat na dekada na existing itong kantang ito, and even 40, almost 40 years later, talagang relevant pa rin siya sa marami sa atin, di ba? Pagdating kasi sa second chances, di ba nabubuhayan ng mga tao? Di ba, dapat ba binabalikan ng ex? Dapat ba binibigyan ng second chance ang isang relasyon na nawala na dati? Ikaw ba Ka-Vibes? Sa tingin mo ba, dapat mo pang bigyan ng second chance ang old love mo? Or move forward ka na, di ba? Dahil naniniwala ka na dapat di binabalikan ng ex. Alin ka dun sa dalawa mga Ka-Vibes? I-share mo yan sa atin. I-comment mo na yan sa ating Facebook fanpage. Dahil bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, tayo ay napapanood din sa ating Facebook fanpage 923 FMR Manila. Kaya naman, kaway-kaway sa ating mga Ka-Vibes na nandito sa ating live stream ngayon. Hello sa inyo mga Ka-Vibes at good evening kila Sari Lerma, kay Rochelle Ormacido. Hello kila Wella and of course ating FMR squad na talagang todo support. Sabi ni Sari, wag na dapat balikan, kaya nga ex eh. Eh paano kung nagbago siya? Paano kung naayos na yung mga naging issue mo sa kanya dati? At paano kung napakita niya sa'yo na talagang nagbago siya para maging worthy ulit ng love mo? Sana all! Ayan sa mga Ka-Vibes natin. Again, kung ikaw ay nakaka-relate or gustong kumanta na itong first featured song natin, ang numero natin 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Ang ating numero ay nandito na nga, ang ating unang songarist for today. Kaya naman i-welcome na natin siya dito sa programang I Diva Nights! Hello!
6: Hello po.
5: Hi! Pangalan at taga saan?
6: Kimberly po.
5: Kimberly. Grabe yung timbre ng boses mo, Kimberly. Parang ano ah, malasara.
6: Sobra. Super lucky.
5: Ayan, Kimberly, taga saan ka?
6: Taga San Pablo po.
5: San Pablo. Oh, Kimberly, parang ano, ang demure-demure natin for tonight.
6: Yes po. Like,
5: alam mo, meron akong kilalang ano eh, Kimberly, na taga Laguna din. Napakataas ng energy. Oo. Ano sabi mo?
6: Ganda po siguro yan.
5: Siguro, oo. Pero ano, miss na miss ko na rin yung Kimberly na yan. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin, palakpakan natin. Kimberly mula sa Laguna at ready na kumanta ng ating unang featured song. Pero syempre bago muna yan, di ba? Kimberly, in a relationship ka ba? Right now?
6: Hindi.
5: Hindi. Pero naranasan mo na magkaroon ng ex?
6: Wala pa po.
5: Wala pa. Pero ito ha, kung ano, hypothetical lang. Para sa iyo ba, base din sa mga syempre, story ng mga kaibigan, mga nakikita mo in the world, dapat bang binabalikan ng ex? Dapat ba binibigyan ng second chance ang mga relasyon na natapos na?
6: For me po, ano, depende po sa situation. If yung situation naman is it ended well and parang mutual and pwede pa naman ayusan for the second chance.
5: Mm. But,
6: pero if yung end is not okay and parang something na may nangyaring hindi maganda, parang hindi naman lahat deserve ng second chance. So let go na lang yung ganun.
5: Alam mo, tumpak ka dyan. Same din yung iniisip ko eh, no? Siyempre, depende yan sa sitwasyon. Tulad nga rin ng sabi ni Sheila May Fuentes dito sa ating comment section. Sabi niya, depende naman din daw. Kung wala namang cheating na issue, diba? Okay lang. Kung nag-end naman kayo ng maayos, tulad nga ng sabi mo, Kim, ay, oo, pwedeng bigyan ng second chance. Kaya, ayan sa mga ka-vibes natin ha, na naghahanap ng sign kung babalikan ba ang ex or hindi. Narinig nyo na yan. Galing kay Kim. Very, very wise words said. O yan, ready ka na ba kumanta?
6: Yes po.
5: Ayan, kaya sa mga ka-vibes natin, kung ikaw ay nakaka-relate sa kantang ito, feel free to sing along.
0: 0, 2, 3, 1.
5: Tunog relapse. Di ba biglang naisip ang mga previous relationship? O baka naman may naisip ka na particular na tao ka, vibes. Sino kaya yan? Kung iniisip mo pa siya sa oras na ito, baka naman kasi tinatawag pa rin siya ng puso mo. Baka may feelings ka pa rin. Baka naman may chance ma-reconcile. Kasi nga maybe this time, love's sweeter the second time around.

0: palakpakan natin mga ka-vibes. Kimberly from Laguna with the first featured song na Maybe This Time. Kimberly, okay ka lang ba, friend? Bakit parang may nginig-nginig ang boses natin? Parang may naalala ka, kakasabi mo lang kanina, NBSB ka, but parang may iniisip ka. Na alam mo, nag-a-apply din tong Maybe This Time sa mga situationship.
1: Wala po. Hangin lang.
0: Hangin lang. Okay lang yan. Alam mo, kung sa mga ka-vibes natin dyan, may mga nagko-comment nga dito na ang aga-aga daw para mag-relapse. Oo, tama naman. Pero in reality, di ba, wala namang kasing kinaantay, wala namang oras yung pag-relapse na yan. Binsan talaga, akala mo okay ka na, pero boogs, tatamaan ka eh. Ayan, sa mga ka-vibes natin, lalo na kay Kimberly, maraming salamat sa pagtawag. Baka may gusto kang batiin sa oras na to.
1: Sa parents ko po, shout out. Sana naririnig nyo yung boses ko, sobrang ganda. And sabi ko,
0: I love it. I love the confidence and the energy. Tama ka dyan, Kim! Ay, sa mga ka-vibes natin. Eto na, bago ko tayo bitawan, meron muna akong malupitang tanong sa'yo.
1: Ano?
0: Naniniwala ka ba sa right person, wrong time? Anong masasabi mo dun?
1: For me po, no.
0: No.
1: Kasi if right person po siya, dadating siya sa right time.
0: Tama ka dyan. Alam mo, magandang perspective yan, ha? Kung hindi nag-work out, possibly, baka hindi siya para sa'yo. Yun ba ang sinasabi mo?
1: Right.
0: Right. Ayan sa mga ka-vibes natin. Maraming salamat kay Kimberly sa pagtawag dito sa programang iDiva Nights. And sa mga ka-vibes natin dyan na na-inspire kumanta kay tulad nito ni Kimberly, ayan na ang ating numero 0954-406-1967. At tayo muli magbabalik sa tugtugan. Ang oras natin, 6:50. At dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 7 impunto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS! Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrin!
1: Ang lupet!
4: Gas!
5: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya.
6: Wala munang matutulog.
5: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID.
1: Oh, yeah.
5: Awit na sa I Diva Nights.
7: You are a great singer.
5: I Diva Nights.
7: Sabihin
5: I Diva Nights with DJ ID.

0: 93.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

FMR, ka-vibes sa Soundtrip, and that was Ra Ra Ra by Dilaw para sa mga ka-vibes natin dyan na may dinadamdam na bigat sa buhay. Diba? Napakagandang reminder. Isigaw mo at ikanta. Huwag ka magmukmok dyan sa tabi. Sa mga ka-vibes natin, kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, at makakasama niyo ako up until 9 p.m. ngayong gabi para isigaw at ikanta ang ating mga featured songs, ang mga malulupit na tugtugan dito sa ating programa. Kaya naman, sa mga ka-vibes na nakikinig dyan, ikaw ba? Anong ginagawa mo pagka medyo mabigat na ang nararamdaman mo, whether it's physically or emotionally, di ba? Or mentally. Pagka mabigat na ang mga dinadala at mga pinapasa natin sa mundo, ano ang ginagawa mo? Napaka-importante na makahanap ka ng way na ma-express mo yung nararamdaman mo in a healthy and safe way. Personally, ang ginagawa ko ay nakikinig ako sa mga malulupit na kanta na nakaka-relate dun sa mga dinadamdam ko. And I find music very healing. Yung tipong pagka napapakinggan mo siya, yung mga emosyon na hindi mo kayang sabihin, na hindi mo kaya i-express, for some reason, yung mga lyrics ng kanta, parang swak na swak dun sa nararamdaman mo eh. Ikaw ba ka-vibes? Anong ginagawa mo? Lumalabas ka ba with your friends? Diba? Nagkakaraoke ka ba? Ikaw ba ay gumagala, whether with your family, with the people na trust mo, or gusto mo bang mag-isa? Do you want to be alone pag may mga ganyang kang moments? Pwede mong i-share yan sa amin mga ka-vibes. 923 FMR Manila po yan. Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, and meron na kaming Spotify ka-vibes. Make sure na i-follow nyo na kami para naman updated din kayo sa mga ganaps natin dito. At kung ikaw ka-vibes, mag-isa ka lang sa oras na ito, don't you worry dahil sasamahan ko kayo up until 9 p.m. maghahatid ng good vibes and good music. Syempre dito lang yan mga ka-vibes sa programang iDiva Nights. At kung ikaw gusto mong ikanta yung nararamdaman mo, ang ating pangalawang featured song is Panalangin ng Apo Hiking Society. O, diba? Nananawagan ako sa mga hopeless romantic dyan. Diba? This song is for you. Kaya kung nakaka-relate ka dito, or kaya naman trip mo lang tong kantang ito, again, ang numero natin 0954-406-1967. Ayan mga ka-vibes, sa ating pagbabalik, yan ang kakantahin natin. Kaya naman pagkaabangan natin yan at ang magiging pangalawang songerist natin for tonight. Ka-vibes, nakikinig dyan, baka ikaw na yan ha? Pagkarinigan tayo muli sa programang iDiva Nights at huwag na kayo maglipat dito lang sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip. Para sa mga ka-vibes natin na nagmamaneho at nagmumuni-muni sa buhay, this song's for you. Here's Incubus with the song Drive. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-vibes sa Soundtrip. Napakalupet!

0: good vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, good vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
6: You are a great singer.
5: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
1: He's our great singer.
0: I Diva Night.
2: Sabihin mo ang pag-ibig ko.
0: I Diva Night with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
5: 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin 7:45 ng gabi. At mga ka-vibes, tayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights with me, the one and only DJ ID. Sa mga ka-vibes natin, sa oras na ito, tumatanggap na tayo ng live callers para makisang along dito sa ating programa. Kaya naman ikaw ka-vibes, kung alam mo ang kantang Panalangin ng Apo Hiking Society, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967 ang numero natin dito sa ating himpilan. Para sa mga ka-vibes natin nakikinig, alam nyo ba na ang kantang ito ay nirelease noong 1980 at ito ay tungkol sa pangmatagalang pag-ibig. So, nasan na ang mga hopeless romantic dyan sa mga ka-vibes natin, or kaya naman kung ikaw ay nasa isang relasyon at hinahangad mo na maging endgame na kayo ng partner mo. Baka naman, pwede kang tumawag at i-share mo na yan. Kantahan mo ang iyong minamahal. I-dedicate mo na tong kanta na to para sa kanya. So once again, sa mga ka-vibes natin, ang numero natin, 0954-406-1967. Para naman, tumawag kayo at makikanta, makisang along live on air dito sa ating programa. And nandito na nga ang ating unang caller tuloy. Pangalawa dahil nga second hour na tayo. Ayan, sa mga ka-vibes natin, medyo nawala ata siya. Ayan ah. Again, sa mga ka-vibes natin na gusto mag-dedicate ng kanta para sa kanilang mga loved ones, o baka naman sa sarili nila, sa friends or sa family, or kung kanino man, pwede kayong tumawag or makikanta, kumanta dito sa ating programa ha. And yan naman ang ating segment na tinatawag natin na I Dedicate For You. Kasi nga, di ba, another way to express yung mga nararamdaman mo or emosyon mo para sa isang tao is through a song. Yung mga lyrics niyan, di ba, and yung melody. Kasi yung mga kanta nakakapag-emit siya or nakakalabas siya ng emosyon. Kaya ikaw ka vibes, kung nahihirapan kang i-express ang sarili mo through words, 'di ba? O baka naman hindi kayong tipong tao na magaling sa words, pwede mong i-dedicate yung kanta or pwede ka mag-dedicate ng kanta sa isang tao. And baka yun din yung pwede mong gamitin na way para masabi mo sa kanya kung ano ang tunay na nararamdaman mo. Kaya ikaw ka vibes, kung baka naman may nag-away mag-jowa dyan, 'di ba? Pag kinantahan mo siya na itong kantang to, sure ball patatawarin ka niyan. Malalambot ang puso niyan para sa'yo. Kaya sa mga ka-vibes natin, again, tumawag na kayo dito sa ating programa. Ang numero 0954-406-1967. Bukas na ang ating himpilan para sa iyong tawag at sa inyong boses. Again, ka-vibes, ang numero 0954-406-1967. Grabe no, nakakatuwa dahil kahit na almost 40 years na itong kantang ito, talagang makaka-relate pa rin ng marami sa atin. It's a very sweet song, no? Na nagpapakita sa isang tao kung gaano siya ka-dedicated sa'yo. Ang sarap kaya ng feeling na malaman mo na committed yung tao sa'yo ng panghabang buhay. And I feel na it's very nice na ma-assure mo yung person mo na nakikita mo na may nakikita kang future sa kanya. Mahirap naman kasi, di ba, na in a relationship kayo pero hindi nyo na pag-uusapan ang future. Most of the time, dyan pumapasok yung mga doubts. Kahit na okay naman kayo mag-partner, nahihirapan maging secure sa isang relationship kapag hindi na pag-uusapan ang future. Syempre, pag nalaman mo na iniisip ka niya, parang feeling mo na, ah, okay, may pupuntahan, may patutunguhan pala tong relasyon na to. Kaya ikaw ka, vibes, kung medyo na hihiya ka or baka naman natatakot ka na i-share dun sa taong yun kung ano yung plano mo sa future. Feel ko kailangan yung pag-usapan yan, di ba? Kasi mamaya dyan pa yung maging simula no, ng hidwaan sa inyong relasyon. Kaya sa mga ka-vibes natin, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967 para makisang along live on air dito sa ating programa. Once again, ang numero natin mga ka-vibes, 0954-406-1967. Kung ikaw ay nakaka-relate sa kanta ng Apo Hiking Society na Panalangin, ayan ang mga ka-vibes, tumawag na kayo dito sa ating himpilan. And sa oras na 7:50 mga ka-vibes, tayo ay magbaback tutugtugan muna. Kaya naman, huwag ka na maglipat at tumutok lang sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
3: Ang lupet! Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mga kabanana, mag-ingay! Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingay ng pang-meriendang tsikahan. Kasama ang favorite beshi ng bayan, DJ Jaiho sa

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Gas.
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I-Diva Nights.
7: Sa pihik mo pag-ibig ko.
4: I-Diva Nights with DJ ID.

0: תקופת את קוראי ניון מופן דיפן ינועם פח קונטנגה תאיו אילו מיליפת את תקוראי ניון
1: Sintuna duman o bibitera Lahat panalo sa saya
2: Wala mo lang matutulog
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na With DJ ID Awit na sa Diva Nights
3: You are a great singer
1: Diva Nights Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: The Vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. 8:17 ng gabi ang oras natin. And sa mga Ka-Vibes na nakikinig, welcome sa mga programa, sa programang Diva Nights with me, DJ ID. Opo, ito na po ating third and last hour. And sa mga Ka-Vibes natin, ako pa rin ay makakasama nyo up until 9 p.m. So don't you worry dahil tuloy-tuloy pa rin ang good vibes at good music dito sa ating programa. And sa oras na ito, ayan, i-welcome na nga natin ang ating pangalawang songerist for tonight para sa ating pangalawang featured song na Panalangin by Apo Hiking Society. Ayan, para sa mga hopeless romantic na nakikinig sa atin o kaya naman sa mag-jowa dyan na magkasama ngayon sa oras na ito, ang masasabi ko na lang, sana all! Ayan ah, kanina kasi mga ka-vibes, ayan, hindi tayo nakakonect dito sa ating programa. But yan nga, diba, binibigyan natin ng spotlight to shine ang ating mga ka-vibes na mahilig kumanta. Diba, welcome na welcome dito sa ating programa. Sintomnado man o biritera, ang mahalaga, ikaw ay may pagmamahal sa musika. Kaya naman, again, i-welcome na natin ang pangalawang songerist natin dito sa ating programa. Hello! Ayan, ka-vibes, nandiyan ka ba? Pakigalaw naman ang baso. Ayan, sa mga ka-vibes natin, again, nandito na ang ating pangalawang songerist for tonight. Ayan na, habang inaantay natin siya, sa mga ka-vibes natin dito na nakikinig ngayon, kayo ba ay naniniwala sa forever? Kung naniniwala ka sa forever, perfect na perfect itong kanta para sa'yo. Kasi nga, itong awit na ito, o ang awiting ito, ay tungkol sa pangmatagalang pag-ibig. Kaya naman, again, palakpakan natin at i-welcome dito sa programang Diva Nights, ang pangalawang songerist for tonight. Hello!
6: Hello po.
5: Hi, ka-vibes. Magandang gabi sa'yo. Pangalan at taga saan?
6: Hello guys. My name is Maku. I'm an indie artist and I'm from Marikina.
5: Maku.
6: Yeah, right
5: from
6: now,
5: Marikina.
6: Actually, nandito ako sa PC. Medyo umuulan and yeah, may kasama rin ako ngayon yung pinsan ng girlfriend ko actually. Paalala ka rin man. Hello po, ako po si Vince. Magandang gabi sa inyo mga ka-vibes.
5: Uy, dalawang boses. Hello Vince at Maku. Parehas ba kayong kakanta tonight?
6: Yes po. Yes
5: ay,
6: po.
5: Duet pala siya. Hindi ako na-inform. Ayan, surprise, surprise sa ating mga ka-vibes na nakikinig. At ayan, syempre, ibigay na natin ang mikropono kay Vince at kay Maku ngayong gabi. Ready na ba kayong dalawa kumanta?
6: Yes po.
5: Yon, kaya sa mga ka-vibes na nakikinig, if you know this song, feel free to sing along.
7: 0 0 8 1
5: and a 2. Alright. Sa mga ka-vibes natin dyan na gusto makigroove, makising along at happily in love right now, sana ma-feed na itong kantang ito ang inyong mga puso.

0: Hello, the vibes. Vincent Maku from Marikina. Grabe. Naano ako. Nasyok ako dun sa pa-blending. Ang galing. Wait lang, bago mo na ang lahat. May, ano ba kayo? Kumakanta ba kayo? Vince and Maku? Talaga, like may banda and everything. Mga musikero ba talaga kayo? Kasi ang ano, ang galing nung pagka-blending ng boses. Nasyok ako.
1: indie artist po talaga kami.
0: Wow! Anong pangalan ng inyong band?
1: Individuals po kami. Ako, as an indie artist, my name would be Maku.
2: And sa kanya. And sa akin po is Vince po. But yung may, ano, may Italian.
0: May ano? May tusok.
1: May tusok daw
0: so,
1: sa taas.
0: Paano yun? Ano, eh, di ba para basa doon, Vince? Ganon?
2: Vince.
0: Ang taray naman, may pa ganon. May pa-accent siya sa dulo. Ayan.
2: Vince.
0: Ganon ba? Ang galing. Uy, pero anong balita ko ay nakasama na namin pala kayo dito sa 92.3 FMR sa Sessionistas. Tama ba ako?
1: Yes po, nakasama na po ako dyan dati.
0: Ang galing. At syempre, ayun na nga, bago kayo i-let go. May tanong muna ako sa inyo, di ba? Happily, in a relationship ba kayong dalawa, Vince and Maku?
1: Sige, ikaw muna, Vince.
0: Bakit may pa ganon? Baka naman may tinatago ka, Maku. Natawa siya. Ano ibig sabihin nun? Charot lang. O sige, go. Go for it, Vince. Ikaw muna.
2: Actually po, nanonood po siya ngayon. Shoutout sa'yo, Sarah Oliveros.
0: Yun o! Oh, may pa-shoutout! Ang haba ng hair ni ate. And ikaw naman, Maku?
1: Meron po akong girlfriend and actually, mansari namin last 25. So,
0: wow, happy mansari sa inyong dalawa. And since nga, happily in a relationship kayong dalawa, di ba? Ano ang gusto nyong sabihin sa mga iniirog nyo, sa mga iniibig nyo? Baka naman may sweet message kayo dyan.
2: Sobrang ganda mo. Yun lang.
0: Teka, sino yun? Si Vince ba yun?
1: Si Vince.
0: Yun na yun. Short but sweet. Eh, ikaw naman, Maku.
1: Nagkaon ka na, love.
0: alam mo, yan talaga yung ano eh. Mas pag sinasabihan ka na, pag kumain ka na ba, ganyan. Di ba parang ang sarap-sarap kumain? Parang ngumingiti ka habang diba? Kumakain. Oo. Okay. Parehas kayong dalawa, no? A man, a few words. Ayan, kaya sa palakpakan natin mga ka-vibes si Vince at si Maku at syempre, hello sa kanilang magagandang girlfriend. Ayan, sana naman na nag-enjoy kayo na haranahan nitong dalawa. Sana all may sariling ano no, may personal songwriter sa buhay. Ayan. And Maku and Vince, baka naman gusto niyong i-share sa mga listeners natin kung saan napapakinggan ang inyong mga kanta.
2: Share your ano kung meron ka bang social media yan. Meron po ang social media. Ang pangalan ko po sa IG is ano.
0: But parang hindi ka sure. Okay, ako po ba talaga yan?
1: Baka hacker ka man. Sige, ako muna mauna. Ako, I have a Spotify, it's Maku. You can stream my song, Eletea. It's out on Spotify and all other streaming platforms as well. Big shoutout as well sa Zelda community. Meron kaming upcoming session or songwriting session in Marikina sa Pins Cafe this coming Sunday. Sa mga interested, check nyo na lang yung page namin or kung malapit kayo doon, pwede kayong pumunta doon and we'll share knowledge on regards to songwriting as well.
0: Libre naman to, Maku, no?
1: Yes, ayun, sobrang no? Libre.
0: Libreng-libre sa mga ka-vibes natin dyan na gustong matuto, magsulat din ng kanta. So, ikaw, Maku, ikaw rin nagsusulat ng sarili mong songs, I assume.
1: Yes po. Oh,
0: diba? Sa mga ka-vibes natin, siguro ano, na nakikinig na na aspiring songwriters din, ano sa ano ang isang advice na mabibigay mo sa kanila?
1: Siguro as a songwriter, pinaka magandang advice na mabibigay ko is ituloy nyo lang, magsulat lang kayo na magsulat, whether it is good or is it bad, ang ending niyan is material pa rin yan. In a way na magagamit nyo

0: Vibes and Maku. Naku, napakagandang opportunity yan. And libre yan, mga ka-vibes. And ikaw naman, Vince, saan nila mapapakinggan ang iyong musika?
1: So, sa ngayon po, wala pa po kasi yung Spotify. Pero, abangan nyo po, ilalabas ko na po yung single ko na Puting Rosas.
0: Yun! Pagkaabangan natin yan, mga ka-vibes. And once again, thank you so much, Vince and Maku, sa pagsama sa akin at pag-share na inyong talento dito sa programang iDiva Nights. Baka naman may gusto pa kayong batian before we go back to the music.
2: Shoutout din namin yung mga kaibigan namin sa Autoworks, kala Sir Kevin, sa music producers, and sa Kanto Collective, yan, mga collaborators din namin or mga kaibigan namin. Group, especially Zelda, Layat Philippines, New People Music Collective. Andyan din si Singer-Songwriter Philippines, and syempre, yan, Feels Cup and OPM. And shoutout sa lahat ng masikero, sa mga nakikinig, sa mga ka-vibes natin dyan, sana nagustuhan niyo yung kanta namin para sa inyo.
0: And thank you so much, Vince and Maku. Once again, mga ka-vibes, palakpakan natin silang dalawa. And ikaw, kung ikaw na-inspire ka sa pagkanta or pag-share ng iyong boses dito live on air, meron pa tayong segment tinatawag nating I Dedicate For You, kung saan pwede kayong kumanta ng any song of your choice na gusto nyong i-dedicate kung kahit kanino man. Once again, lahat ng yan, dito yan sa programang I Diva Nights with me, the one and only DJ ID. At samahan nyo ako up until 9 p.m. dito sa 92.3 FMR, Cub Vibes, a sound trip. Ang oras natin, 8:30 ng gabi.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Cub Vibes.
3: Ang lupet!

0: ka.
1: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
2: You are a great singer.
1: I Diva Night. I Diva Night with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: FMR, ka-vibes sa soundtrip! Ang oras natin, 8:49 ng gabi. At dito na nga rin po nagtatapos ang programang I Diva Nights. Pero kumusta naman ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila? Pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa 102.3 Bacolod, sa 102.3 Baguio at 97.5 General Santos City. Ayan, maayong gabi sa inyong mga tanan at sa mga ka-vibes natin. Nag-enjoy ba kayo sa masasayang tugtugan natin dito sa ating programa, pati na rin of course sa ating malulupit na featured songs for today. Maraming maraming salamat sa mga nakikanta live on air dito sa ating programa, yung mga naging songerist natin kanina at tumawag, no? Maraming maraming salamat. Pati na rin sa mga ka-vibes natin na inabangan ng ating live stream dahil bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, talagang napapanood din tayo sa ating social media accounts, sa ating Facebook fanpage, 923 FMR Manila. Kaya naman, gusto kong batiin ang mga ka-vibes natin na sinubaybayan ang ating live stream. Hello kila Carlo America, kila Wella, kila Sari Lerma, kila Gerard Mishano, pati sa mga ka-vibes natin na si Coats Everyday, si William Mortel, pati na rin si Carlo America. Ayan, shout out nga sa mga ka-vibes natin dyan sa Tanay Rizal na naka-tune in ngayon, pati na rin kay Jera. Paano babasahin to? Z-H-E-R-A. Si Jera. Si Jera May Mercader. Ayan, hello. And maraming salamat sa inyong anak na laging naka-tune in dito sa ating programa. Ka-vibes, pasensya na kung mali ang pronunciation ko ng pangalan mo. Ayan, sige. I-PM mo na lang ako. Pero thank you. Thank you, thank you. At na nakakatuwa malaman na nag-enjoy kayo dito sa ating programa gabi-gabi. Ayan, syempre saying hi rin kay Rochelle Ormacido. Hello and thank you for tuning in dito sa ating programa. And kung ikaw naman, ayan, di nakaabot or di nakatawag dito sa programa natin, don't you worry dahil tayo naman ay magbabalik tomorrow, same time, same frequency. 6 p.m. to 9 p.m. po yan sa 92.3 FMR. At ang numero natin, mga ka-vibes, 0954-406-1967. Sa mga ka-vibes natin na nagbabalak, i-share ang kanilang boses live on air. Ayan, tumawag na kayo at i-save nyo na ang numerong yan. Ayan, sa mga ka-vibes natin, maraming maraming salamat sa pagsama dito sa ating programa. But don't you worry, dahil kahit na-exit na ako, e-enter naman ang inyong pretty girl, Alex Baltazar, para sa programang Heart Speaks. Kaya naman samahan nyo siya up until 12 midnight at maghahatid ng good vibes and good music dito yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip. Ang oras natin, 8:51.
3: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: ikaw
1: ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 9 impunto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Single o taken? May ka-talking stage? O nasang waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: 92.3 FMR Sepet VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Single or taken? May ka-talking stage. O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship o in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speak.

0: 92.3 FMR Sepet VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr. 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now sound.
1: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya.

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Good vibes.

92.3 FMR, favorite music radio, Cut Vibes, the soundtrack. Good morning, Cut Vibes. Happy Friday. Wow, TGIF. Thank God it's Friday talaga. Maganda umaga. Ang nako, grabe yung ano pa din, yung ibang parte ng lugar natin. Abay, binabagbaka ng ulan ngayon. Pero ako, dito naman sa QC sa ngayon, medyo kumalma yung ulan. So, walang ulan sa ngayon. Meron ano, sama ng ugali. Walang sama ng panahon. So, binabagbakan talaga. Ka-vibes! Oh, so para makinig, para gumanda ang inyong morning, tumutok na siyempre sa paborita mong istasyon. Ito ang 92.3 FMR. At siyempre, binabati ko lang yung magandang umaga yung mga abala na dyan. Yung mga abala sa paghahanda ng almusal, yung iba naman abala sa paghahanda ng kung ano man. Eh, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat for tuning in. Samahan mo si Joe Caloco ngayong Friday! Solo flight muna tayo, boy. Ay, abang-abang sa mga gagawin natin. Wow, akala mo yung mga paano talaga, pa-surprise. Pero I'm sure ito muna. Magagandang tugtugan at magpapaganda sa inyong morning talaga. Eto na, ituloy natin ka-vibes, okay? Tutok lamang dito sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip.

0: ¡Anglopet!
1: Sino nang sabi malina pindot ko? Iba na pindot ko. Kapag maganda umaga at syempre sa pagkagising na dyan, tamang almusal, kape, nako naman talaga, maganda umaga sa inyo. Ito nga mga ka-vibes, baka naman talaga namang nagtatanong ka kung bakit oh. May mga iba kasing lugar na suspendido na dahil nga syempre ito nga yung bagyo, pumasok na nga yung ating tawag dito, itong si Pilantok. Bagyong Pilantok na to pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Binabuntahan itong low pressure. So, ito nga, ang nangyari nga, sabi ng PAGASA, ang bagyong ito, nasaan yung bagyong ito? Madaling araw nga kahapon, no, huling namataan nga itong bagyong ito. Pero nung na-develop na nga, ito naging Pilantok na ang pangalan. Dahil dito inaasahan ng malalakas na pag-ulan sa Luzon o kanlurang bahagi ng Visayas at sa susunod na 4 hanggang 5 araw. Apektado nga yung mga rehiyon ng Batanes, Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas at Mindoro. Ayan, so ayan mga ka-vibes. Talaga namang akala ko naman medyo mahaba-haba yung pagsikat ng Haring Araw. Oo. Mahaba-haba pala yung pagkukulong na naman sa bahay nito. Grabe kasi babagsak na naman matindi yung ulan, no? At actually yung ano yung suspendido na yung ibang lugar. Yung ilang klase, August 28 dahil sa inaasahang pag-ulan dalantong habagat. Kaya naman walang pasok. Lahat ng antas itong babanggitin ko, Nueva Ecija, Pangasinan, Pampanga, sa Pampanga kasama dyan yung Alaminos, Aguilar, tama ba? Aguilar and then Bugalyon. Nandiyan din yung Pampanga, wala din. Kasama din yung ano sa walang pasok lahat ng antas. Metro Manila, Quezon City, Caloocan City, Malabon, Marikina, Valenzuela, San Juan, Paranaque, Muntinlupa, Pampublico, tsaka pabribado yan. Taguig City, Navotas, Pasay, tsaka Las Piñas. At dito man kasama din yung, ano, yung Benguet, Metro Manila, sa Pateros, and then sa Bataan din. So itong yung Atok Benguet din, wala ding pasok preschool hanggang elementary. So ito nga'y dulot nga ng inaasahang pagbagsak ng ulan dala ng habagat at itong nga bagyo ay nakapasok na din si Pilantok at yun. Asahan natin yung ano, yung mga plano yung ano ay babagsak daw yung ulan pero sana naman matapos agad no. Grabe naman, akala ko talaga. O kaya naman, ay nako talaga. Medyo na ano no. Yan may mga, syempre may mga binala ka, diba? Tapos yun nga lang, talaga naman, mapupornada na naman dahil dito sa inaasahang pag-ulan, dala ng habag at saka bagyo. Ano? So, sige ito. Siguro magkape na lang tayo. Oo, narin si Mama Mia. Meron siyang sinok. Tuloy-tuloy yung sinok ni Mama Mia. Solo flight muna si Joe Coloco ngayon. Down till 8 o'clock. Sumo, down till 8 o'clock. Alam mo talaga ba, sarap almusal. Ay, naman talaga. Good morning sa iyo, ka-vibes. At ito pala, ang layo ko pala sa microphone. diba, alipa, sasayin pa din natin ang iyong umaga ngayong Friday, August 28. Friday, long, walang pasok ngayon. Nasa long weekend, diba? Kasi sa Monday, National Heroes Day. So long weekend talaga. So anyway, kaso babagsakan naman tayo ng ulan. Sayang naman ang plano. But anyway, syempre, ano man ang mangyari, hindi maganda o may mga hindi smooth yung ating umaga hanggang ano. Ay, bay, i-twist mo, pilitin mo maging maayos. Meron pang paraan, ano ka ba, di ba? Oo, basta ang importante dyan, isipin mo na lang, malapit na ang bare months. Bare months. Kala ko yung bills. Ay, ano ka naman, ka-vibes sa oras natin, 5:01 na. Ang lupet!
2: Busog na busog, ah! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibida ang tawa at saya. Every morning!

0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: para sa ating 5:20 na. Ayan, magandang umaga. Yung nag-aaga pa lang, na-update ka na. No? Update na update ka na sa GC na. Yung tatatlo lang kayo, pero ang dami na nasisiraan nyo doon sa GC. Magandang umaga, kabans. Kamusta ka naman? Ngayong Friday, kasama nyo ang nagsosolo.
1: Wow!
0: Si Joka Loco. Ay! Friday! Ibig sabihin ako naman talaga, maganda sanang ano to kasi long weekend. Inabagin ko kanina mga walang pasok, diba? Dahil nga sa inaasahan pag bagsak ng malakas na ulan, tsaka yung bagyo na din. At sa Lunes naman ay holiday, kaya naman long weekend. Daming plano ni Boy sana, oh, kasi di tuloy, Boy. Uulan. Anyway, maganda umaga. Siyempre, hindi mawawala dito yung ating hulala. Oh, si Mama Mia man ay may sinok ngayon. Tuloy pa din ang tala ni Olga. Para sa ating hulala for today's video. Kaya naman, kamibes, ready ka na ba? Kasi ako, nakasabi ko sa'yo. Ready na din ako. At hindi ko mahanap yun. Yung intro ni hulala. Wait lang. Eto, sinong sabi di ko mahanap yun? Wait lang. Eto na, ito ang gusto ko sa live eh. Nagkakamali ka ng ano. Eto na ka, vibes. Simulan na natin ang hulala galing sa tala ni Olga. Dito lang yan sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Iyan, no? Yung tunog na parang may tatawid sa pedestrian na kita mo may dumadaan pa mga sasakyan. Ito na. Ano hulala for today? Para sa mga Aries, kung hindi buo ang iyong kalooban, sinyalis dyan na hilaw pa ang iyong pinagpaplanuhan. Naku, ito baka illegal yan. Tigil mo, yan baka illegal na naman pinaplano mo. Hindi kaya puro na naman kalukuhan. Para sa mga Taurus, uobligahin ka ng iyong kaibigan sa bagay na wala ka na magkinalaman. Eh kung ayaw mo daw sumakit ang ulo, wag mong pansinin yan. Oh, deadma, 101, deadma. Ay, ano yun? Deadman, 101 pa. O, yan yung ka-vibes ha. Taurus pa lang yan, Gemini. Kala ayaw may Gemini. Sabi dito, kabaligtaran man, kailangan mong pakinggan. Pero, ang pagkakalat, ang siyang paraan para gumaan. Ano? Ang pagkakalat daw? Pero ang pagkakalat ang siyang paraan para gumaan ang iyong pakiramdam. Ha? Magkakalat ka? Feeling ko po yan itong tala ni Olga. Magkalat ka lang. Ikaw rin naman yung maglilinis niyan. Kala mo ha, bibibihin ko ng tala ni Olga. Sasabihin niya, i-real talk to, real talk. Ito naman sa Cancer. Madaming pasikot-sikot ang iyong kwento. Dahilan para maguluhan ang kaibigan mo. Yung mga Cancer, kailangan pag nagkwento, linawin mo ha. Wow! Kailangan mo linawin. Sa Leo naman, iwasan ang pagkakanya-kanya sa pamilya kung ayaw mong bumukod ka. Oo, oh, diba? O kaya kung ayaw mong palayasin ka. Iwasan yan kasi kahit saan naman yung, diba, kasi saan mga estado ng natin, eh kung pagkakanya-kanya talaga, eh wala tayo. Oh, iba-ibang direksyon? O paano na? Magulo. Parang mukha mo ngayon, diba? Nakasimangot ka na naman kasi. Ito naman, para sa mga Virgo, hindi mo magagawang perfect na parang krope kang lahat ng bagay. Pero hindi yan dahilan para mamerwisyo ka ng ibang buhay! Oo nga naman, yung iba kasi, pag hindi naging maganda yung araw nila o kaya yung buhay nila, mandadamay pa. Oh, ano to, damay-damay, sabi niya. Wag ganun! Minsan talaga dumadaan tayo sa hindi magandang mga pagkakataon. Pero hindi naman yun na ibig sabihin naka-stay ka lang dyan o dyan ka talaga, di ba? Depende yan kung tatambayan mo. Pag, diba? O, wala lang yan ang ating hulala for today! At isang bigay natin, unang kamada ng inyong hulala, di ba? Galing yan sa tala ni Olga. Hello mga ka-vibes, sa ngayong Friday ay tutukan mo ang 92.3 FMR dahil kaming bahala sa mga gandang tugtugan. And of course, pwede nyo kaming i-follow din, subscribe and share ang aming SOCMED na aming social media. Yung social media account namin, 923FMR Manila. Search mo lang yan, 923FMR Manila. Sa lahat ng platforms yan, mapa FB, YouTube, IG, X, TikTok, and Spotify. Okay? Malinaw yan, ha? Baka kasi naanto ko pa, eh. Bye, Buntaga! Sa Tanang Bisaya, nagapaminaw. Karon Buntaga. Wawa ka lang mo talaga, makano. Sa mga Bicolano na nagdadangugun yan, Diyos maray na agaman tayo sa Indoga Boss. Mga Noy, mga Ni. Mga Pade, mga Made, huy! Oo. Sabi nga, ano, sabi nga ni Sir Alice, huy! Kaya mabali mo. Oy! Grabe! Ang lupet mo. Apir! Tuto ka lamang, ka-vibes. And syempre sa mga nakikinig din sa atin dyan sa Jensen 97.5. Good morning. May buntag. 102.3 Bacola. Then Baguio. Magandang umaga mga ka-vibes. Kumusta naman? Ano man ang hindi kaganda ang nangyari ngayong umaga? Abay, huwag ka mag-alala. Hindi naman yan importante. Ang importante, maganda ka. Next! Ang importante, pogi ka. Ano ka talaga? Iba ka, ka-vibes. Apir sa mukha. So the meantime, tuloy muna ating tugtugan. Alam ko na nung papapasabay ka dito habang busy-busy ka dyan sa palengke. Namamalengke ka man ngayong oras na ito kung may binubuhat ka man. Diba? May binubuhat ka man o kaya naman nagpapabuhat ka lang. Eto na, sabayan mo ating kantang alam kong, hey, alam mo to, huy! Banyo, queen! Yeah, you

0: Kabibs, SB19, doon ka sa likod at mal... Ay, iba pala yun. Kala ko yun. Maganda morning, Kabibs!
1: Ang lupet!
0: Tuloy tayo sa ating programang Good Vibes, Good Morning! Kasama nyo ang nagsosolo! Nagsosolo sa programa. Si Joko Loco dahil nga si Mama Mia malakas ang sinok. Maganda umaga sa Mama Mia. Ayan. Inom lang ng inom na maraming tubig. Huwag yung sa alulod, ha? O tubig sa ano, yung ano, medyo maligam-gam. Naging doktor bigla si Joko. Maganda umaga mga ka-vibes. Kumusta ka naman? Tama, kumusta? Yan ang kailangan mong banggitin o sabihin sa mga kaibigan mo dahil syempre iba't iba yung pinagdadaanan natin. Malam mo yung salitang yung kumusta lang yan, pero makakatulong yan. Sabi ko sa'yo, Apir. Ganun lang yan, kasimple, pero napakatindi ng kahulugan yan, lalo na kung taus-puso mong tinanong yan sa kaibigan mo, yung kumusta. Kumusta ka? Kasi minsan meron tayong mga kaibigan o meron tayong mga kamag-anak na hindi nagsasabi na kanilang pinagdadaanan. Pero pag sinimulan mo ng kumusta, bigla na lang yan mag-open up at mapapahaba nyo yung usapan nyo. Diba? Oo, yan o. Oh. Sabi niya, seryoso naman ni Joko Loco. Hindi naman. Grabe ka. Sabi, biru-biruan lang tayo. Seryoso ka naman. Sige na nga, seryoso na tayo. Ay, ano? Balik tayo sa dati natin. Kamay, syempre, yung pangalawang kamada na inyong hulala, di na natin patatagalin. Oo, dahil ang sabi ng mga tala ni Olga dito sa ating hulala, ay ready-ready na siya. Kaya naman, kabay, sadon na!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa hulala!
0: Iyan o, oh, yung tipong dahan-dahan may naglalakad sa likod mo, no? Tapos liliyong ka. Eto na ang huling kawada ninyong hulala mula sa tala ni Olga. Para sa mga Libra, magkakaroon ka ng second chance sa isang bagay, pero papalpa ka pa rin for the second time. Aba! Sabi niya, stop na sa pag-try, baka ikay mamatay. Wow! Ayun, pinapaalala lamang naman ang tala ni Olga. Eto naman, Scorpio. Matuto kang baliin ang aliin. Wait, hindi ko mabasa. Wait, matuto kang baliin ang iyong mga paniniwalang paniniwala. Kaya ko to. Ano ba? Bakit ba? Nagkakagulo mag-isa. Ulitin natin from the top. Matututo kang baliin ang iyong mga pinaniniwalaan para mapalusot ang iyong kagustuhan. Last mo na daw yan. Baka iyong makasanayan yan. Diba? Naku! Sinasabi ko sa'yo. Magbago ka na. Bago ka. Sagittarius! Huwag masyadong bumuka ka. Huwag masyadong bumuka ka. Baka mapunit ang iyong punja. Ay, wag mo. Baka daw ano. Baka daw, naku, baka may mapu. Baka hindi lang yun ang mapunit. Sabi ko sa'yo, huwag ka daw bumuka ka. Napakaganda, nakaka-touch yung ano, yung hulala mo. Capricorn, masisira ang gamit mo pang opisina. Tapos sasabihin mo, hindi ikaw yun. Masisira ngayon gamit pang opisina. May dahilan ka na para tumunganga. Naku, napaganda pa nga. Masira yung gamit. Sir, di alam mo mag-ago. Sira gamit, oh. Tingnan mo. Wow. Ayos. Eto naman. Para naman sa mga Aquarius, mapag-iiwanan ka ng dapat mong masakyan. Sign yan para umuwi ka na lang. Ang ganda! Diba? Oo, para di kang mamroblema, huwag ka na pumasok. Gaganon. Parang ganun lang, no? May iwan ka daw, so sign na to. Diba mahilig ka humingi ng sign? Sabi mo, Lord, bigyan mo ng sign kung hindi ako papasok sa trabaho. Diba? So ayan na yung sign mo, naiwan ka na yung sakyan mo. Nang sasakyan mo pala. Pisces naman, sabi nila, ano man ang iyong iniisip ay pwedeng mapangyari. Isipin mong magkakapera ka at may darating talaga sa'yo. Yan yung power of manifestation. Ay, parang naging matanda yung boses na. Ay, manifest mo lang, oo. Kasi ano yan eh, ia-attract mo lang. Diyan na papasok yung mga law of attraction. Law of attraction. Ia-ano mo lang sa universe na itong mangyayari on. That's, ito yung ano, yung mangyayari sa araw ko magiging maganda at may darating. Diba? Dapat kukumpletuhin mo kasi pag sinabi mo pagputol yan, baka ano kung ano dumating sa'yo. Dapat kumpleto, may darating na magandang balita at kayamanan. Pera sa akin ngayong araw. Ganun, di ba? Sabi sa'yo eh. Kasi pag lagi mo sinasabi sa sarili mo o kaya naman binibigkas ng bibig mo yung mga daing, mga problema. Naku, bibigyan ka talaga ng sandamakmak na problema ka, babe. Sabi ko sa'yo. Kailangan magbumula sa bibig mo at pag narinig ng universe yan, wow, kala mo eksperto, no? Yan ang mangyayari. Ano to? Proven and tested. Naksa ka talaga proven and tested, sabi daw. Oo, nakausap kasi nun, lasing kaya hindi niya mabanggit na maayos. Sa ganun ka, vibes, kailangan lang talaga manifest and then lahat ng magaganda pwede mong bigkasin. Mas maganda. Ay, ito daw. Mas maganda yung binibigkas mo, mas maganda yung epekto. Ganun yung ka-vibes. Napaka-simple lang. Pero naku, sabi ko sa'yo, magbabago talaga ang buhay mo. Bago ka talaga. So ayan, ka-vibes, ang kabuuan na inyong kabuuan na inyong hulala mula sa tala ni Olga. At syempre, yan naman eh, nabigay na natin. Kaya naman mamaya, bibigyan daan naman natin yung puksaan sa agahan. Yung magkakagulo ka, magpupuksaan ka mag-isa, di ba? First time. Ano mga yan? Hindi pala, hindi po lagi nilang first time. So ka-vibes, paano ba yan? Lalakasan mo muna ang radyo mo dyan ha, dahil ako na muna bahala dito sa ating malulupit na tugtugan. All you have to do is listen to my show. I'm gonna play all of your favorite music down till 8 o'clock today. I just wanna say hi to all the people probably tuned us right now. Tapos may sunod na tanong nun. Collapse na. Vibes, 10 minuto bago makalipas yung sasakyan mo, jeep. Ayan, mag-alas 6 na ka, vibes. So, 10 minuto na lamang. Kaya naman, tumuto ka lamang. Ikaw na nakaharap sa salamin. Sabihin mo, the girl in the mirror is me. Wow. Si Britney Spears kasi. Eto na si Britney Spears. Girl in the mirror. Dito lang sa FMR.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning.
4: At

0: Nigga, surely.
1: Pabulitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Nakapag-almusal ka na ba? O ikaw na naman ay nakapag-almusal ng sermon. Magandang umaga. At ikay nakatutok pa rin dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
4: Ang lupet talaga! Kahit na nga talaga medyo yung panahon malupet din.
2: Ayaw!
4: Nakaamba na naman kasi yung matinding pag-ulan. Pero masasaan ba't matatapos din naman yan, di ba? Parang yung relasyon nyo.
2: Ayaw!
4: Ay, relasyon nyo. Bakit nadamay yung relasyon nila? Okay naman sila.
2: Ayaw!
4: Hindi ka sure. Ay, hindi ka sure. Pinag-isip tuloy. Ayaw! Shout out sa mga ka-vibes natin dyan na hindi lang nakarelasyon. Nakareceive ng good morning na bad trip na. Hindi nakareceive ng good morning sa jowa niya na bad trip. Naku, baka mga dalawang linggo magtatampo yan. Ang lakas magtampo. Agad na umaga. At syempre, binabati ko yung mga ka-vibes natin dyan, yung mga FMR squad na excited na. Excited na excited dahil syempre, tawag dito, gusto nila yung everyday nakatutok. Tapos nakita ko yung nila, nakakatawa lang kasi yung mga shirt nila na design. Nakakasabiri mo! Lawrence, nung tayo! Nagkakilan, baby! Si Lawrence, ang presidente ng FMR squad, yan. Binabati kita, Lawrence, mausog ka. Ay, mausog ka. Ay, huwag naman pala. Tsaka si Sally Lerma. Nak, Sally Lerma, gigil na gigil si DJ Shy dyan sa'yo. Gusto kanyang i-greet everyday. Tapos sino pa ba? Si William Mortel. Ako, good morning sa inyo, ha. Magandang umaga. At syempre sa mga ngayon, yung mga nakailang buwan na sa trabaho nila, yung dati sa interview can work under pressure ngayon, di ba? Nakaka-work kahit may low pressure, tsaka mainitin na ang ulo ngayon. Sinisigawan na yung... Ang bilis ang bago. Ay, naku naman, ka-vibes! Nabuo ko na yung hulala. Oo, yung galing sa mga tala ni Olga. Kayo naman ay magpubuksaan tayo mag-isa. Kita mo yun? Magkakagulo mag-isa. Dahil ito na ka-vibes ang ating...
1: Buksaan sa aga! Buksaan sa aga!
4: Laks naman talaga buksaan sa aga. Hindi ko to in-expect. Hindi man lang to sumagi sa aking isipan. Laks naman, iba. Ito kasi si Mamma Mia, bigla nagkasinok eh. Ay, pagaling ka Mamma Mia. At syempre, ito ka vibe, simulan natin ang buksaan sa agahang mag-isa. Ito na! Ito na, bakit may beat na pala ako? Wait lang, hindi ko pa pala nasabi yung pangalan. Ang pangalan pala na pagbibigyan natin, dapat ito muna yung bed natin. Ang pangalan... Ay, wala iba kundi si Balong ng Paumbong, Bulacan. Magandang umaga sa'yo. Balong, balong, balong. Kumusta ka naman dyan? Well, well, well. Balong, balong, balong. Ito na. Ang tanong niya, Joko. Bakit po wala si Mamma Mia? Ay, may sinok po. Pero nakikinig yan si Mamma Mia. Oh, yun na, kung gising na, ha? I'm sure napapangiti natin si Mamma Mia. Wow! Hindi ka sure. Baka tulog na tulog pa si Mamma Mia ngayon. Mamma Mia, good morning. Pagaling ka. Ito na nga, ang tanong ni Balong, babangon nga ba o tatalokbong? Kasi nga daw yung panahon ngayon, eh sobrang, nakakatamad. Inataka na tamaritis. Lalo ko, arthritis lang. Tamaritis din po. Ito na ka-vibes. Bigyan na natin ito ka-vibes. Bigyan mo ako ng beat dyan. Yung malupet. Beat na malupet. Ito na yung ating beat, syempre. Ito na. Sisimulan ka na magpupuksaan ako mag-isa, promise. And 1, 2, and 1, 2, 3. Asya mo ni Marie. Yeah.

0: pakinggan. Ngayon mo malalaman. Sagot namin sa pugsaan. Sagot ko lang pala sa pugsaan. Ito na. 1, 2, 3, babangon, no? Tatalukbong, yan ang ating tanong dito sa ngayon. Mula kay Balong ng Paumbong, sa may Bulacan, kaya makinig ka na, Chong.
1: Ayaw!
0: Sablay!

0: fucking gun.
1: Ito sa midbaya.
0: One, two, sige humilata hanggang sa magsawa habang wala ka pang naririnig na gawa. Pero pag narinig mong

0: kainukas.
1: Ay, yeah.
0: Nagkagulo nga ako mag-isa.
1: Ay, yeah.
0: Actually, in-expect ko yun na magkakagulo ako.
1: Ay, yeah.
0: So, yun lang ako, vibes. At least kahit papaano, di ba? O, napasadaan natin. Tatalukbong o ano, babangon. Medyo yun ang simpleng tanong. Pero sa panahon ngayon, nakakatamad nga. Siyempre, marami ng lugar na dineklara na walang pasok. Di ba? Tapos magwi-weekend pa, Friday pa. Tapos iniisip pa long weekend, then holiday sa Monday. Di ba? Kasi kilala kita eh.
1: Ayaw!
0: Diba? So, ayun na nga ka, vibes. So, karamihan siguro. Sa talukbong, masarap tumalukbong talaga. Nakatalukbong ka na, tapos pag talukbong mo, merong nakatabi sa'yo, umiilaw yung mata.
1: Ayaw!
0: Talukbong o babangon. Mahirap, pero kung babangon ka naman, kung may dahilan para bumangon na talaga namang importante, abay bumangon ka. Oo, labanan mo yung katamaran na yan. Pero pagka ano naman, pagka wala naman masyadong gagawin, at alam mo naman na mamaya pa naman siguro, eh dito malukbong ka, kumpletuhin mo ang tulog mo ka, vibes. Hindi mo kompleto yung nakukuha mo, at least kompleto yung tulog mo.
1: Ayaw!
0: Ay, hugot na. Yung iba puro hugot, yung iba nang puro baon.
1: Ayaw!
0: Kasi low bat lagi yung charger, no? Saksak ko na na, palitan mo na kasi, huy!
1: Ayaw!
0: Ayan na, balong. Maraming salamat sa iyong pinadalang katanungan sa ating puksaan sa agahan. Babangon o tatalukbong, bahala ka na dyan.
1: Ayaw!
0: Importante yan na ano natin na pasadahan. Balong, maraming salamat. Siyempre sa mga kabibs natin na gusto rin. Siyempre, mga napakasimpleng tanong lang naman at pinag-uusapan natin dito. Nga sa ngayon talaga wala lang akong makausap ngayon.
1: Ayaw!
0: Wala makausap. Uy, may nagtanong saan daw si Kuya HB. Uy, wala na, doon pa yon sa ano, iba na ngayon. Iba na ngayon.
1: Ayaw!
0: Iba na ngayon. Oo, alala ko tuloy si Kuya HB. Yan. Sumalangit na wa. Ay, grabe ka. Uy!
1: Ayaw!
0: Eto nga ka, vibes. Oras natin, 6:29. Tuto ka lamang dahil tuloy-tuloy ang malulupet nating tugtugan. Dito lamang yan sa ating programa Good Vibes, Good Morning sa 92.3 FM, our favorite music radio, Good Vibes sa Sound Trip. Oh, ikaw na siya para magpe-play ka na, di ba?
1: Ayaw ko.
0: Hindi nag-play. Ikaw ngayon, boy. 1, 2, 3, go!
2: 92.3 FMR, favorite music radio, Good Vibes.
3: Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: Jose Marie Codino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
2: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
0: Ang lupet!
5: Bibida ang tawa at saya. Every morning!

0: Ayan, concerned ka na naman sa manok nilalamig, no? Parang gusto mong sabawan.
1: Ay,
0: ano ba yan? Hindi, isisilong niya. Maulan kasi, uy, ka-vibes! Ito, oras natin, no? Baka di mo alam. Alas, natatakpan pala ni ano. 6.50 pa, no? Ang tangkad kasi ni Carlo. 6.56 na tuloy. Ang bilis ang oras natin, ka-vibes. Pero ito, abay!
1: Ang lupet!
0: Bigyan natin daan. Yung ating dugtungan ngayong araw. Ngayong araw ng Friday. Ito lang ang ating pagdudugtungan ngayon. Napakaganda at nakakabago ng buhay pag narinig mo. Dugtungan mo ka, vibes. Nilabas ko ang... At parang pag ako nag-deliver, parang may kahulugan laging. Pero pag pinabanggit mo naman to kay Kuya Totoy o kaya naman kay Nana, parang maganda pakinggan. Pero pag ako parang bastos, no? Nilabas ko ang... ulam, oo. Tapos iinitin mo yung ulam kagabi. Diba? Yun eh. Ikaw ba ka, vibes? Ano bang sagot mo pag kaganto yung ano? Yung mga dudugtungan. Nilabas ko ang blank. Siyempre oras na para bigyan. Pagbigyan ng ano, mga ka-vibes natin na paladugtong. Punta natin ang Facebook page. Kung di mo alam ang aming Facebook page, mga ka-vibes, puntaan mo lang ang 923 FMR Manila. Yan po yan ang isi-search nyo saan man yan, Facebook, YouTube. At then congratulations sa ano sa aming YouTube channel dahil sa inyo ka-vibes naka 20K na kami na subscribers. At ikaw, hindi ka pa nag-subscribe. Ikaw mismo, yan, ikaw na may hawak ng cellphone ngayon. Oo. Huwag mo na i-chat, di ka naman niya pinapansin. I-ano mo na yan, ka-vibes. I-comment mo na, sagutin mo na. Hanapin mo ang Facebook page namin. Pag nahanap mo na yan, nakapag-subscribe ka na sa YouTube, nakapag-follow, nakapag-like ka na sa aming mga social media, damay mo na yung mga social media ng DJ! Ano naman lang, ka-vibes? Hanapin mo rin sa akin, Joko Loco, J-O-C-O-L-O-C-O. Tapos, yung ano naman, yung kina Mama Mia, and then sa lahat ng favorite DJs mo, kina Cathy G, kina Jaiho, kina Reiko Kalikot, kina Main, kina Alex, nakalimutan ako, paktay ako pag may nakalimutan talaga. Inisa-isa ko pa kasi. Sina Kim, sina Kuya Totoy. Wait lang, ano? 1, 2, nagbilang. Si Ivy, ayan. Tapos si ano, sina Kaloy, DJ Kaloy. Tapos si Kikikikikik Kokalik. Pangit pala pag inulit-ulit. Ano ba tawag dito? Sino pa? Wait na ba kami makalimutan ako, boy? Tara, bago yan. Pagod ko na muna ito mga basahin ko na muna mga kasagutan sa ating Facebook. Sagot lang, sagot kayo dito, ka-vibes, dahil eto na pagbibigyan ko na nilabas ko ang aking ulam. Mula kay Mark Ganal. Ayan, o, diba? Nilabas ko ang payong kasi umuulan. Ay, buti na lang. Akala ko ano nilabas mo. Yung mahabang payong pala. Ayan, shoutout sa'yo, Mark Ganal. Ayan. Greta Cruz. Uy, Greta, nilabas ko para di... Buti na lang di ko tinuloy. Mukha mo, Greta. Oo nga. Natawa ko bigla na. Yung sagot nito ni Greta Greta ka pala. Si Joel Jason Harkio. Nilabas ko ang aking mga isusuot na damit. Ayan, napakabait ng sagot. Ito si Greta, medyo bad yung sagot Ito naman, si Connectol, kapag may... kapag may motibo, ilabas. O, diba? Sabi sa'yo. Tama, diba? Ano ba to? Wait lang. May ugat. Nilabas ko ang hotdog kasi... dinidiproach ko, magluluto ako. Kikay, buti na lang mga ano na yung sagot ni Kikay kasi nung mga nakaraan, di pa nabasahin yung sagot niya Kasi pag binasa namin ni Mama Mia, wala na kami trabaho Si Adele Abedanyo, nilabas ko ang puso ko para makatulong sa mga nangangailangan. Grabe naman, ang laki naman ng puso mo. Adele, Avendanyo. Yan, oh, nilabas niya yung puso niya para makatulong. Si Angelo Redaha, ang ganda ng sagot niya, nilabas ko ang suklay. Life-changing. Si Ramel, Ramel Salaver, ayan. Nilabas ko ang tunay kong damdamin, subalit di niya ito pinahalagahan. Ang saklap. Uy, gabi pang cottage yun ah. Nilabas ko ang tunay kong damdamin. Ramel, Ramel Salaver, ayan. Nilabas ko ang damit. Ni Gerald Mesiano. Mesiano ka. Si ano, Cherry May. Next na wala. May Cherry na, may May pa. Ayan si Cherry May. Cherry May Branzuela. Branzuela Cortez. Nilabas ko ang pera ko. Uy, dami pera nito. Saan ka dadaan? Ay, dadaan. Shout out sa'yo ha, ka-vibes na Cherry May. Yan yung ilang mga kasagutan dito sa ating dugtungan. Mamaya babalikan natin yon. Siguro pag sign off. Hindi, babalikan natin mamaya na konti lang pag, bago tayo lumayas. Oh. Pag na-license na ako, maglalaba pa ako. Mamaya, babalik pa tayo. Alas 7 pa lang. Oh. Ano ba, ang ano pa eh, ang aga pa. Last, we're down to the final hour of the show. If you wanna ask or request your favorite song, wag dito sa amin, doon sa iba. Alam mo, request dito. Play mo na tayo ng kanta dito. Okay? Kaya naman, wag ka maglilipat ng istasyon. Papabarang kita. And then, tuto ka lang. Makinig ka lang. Enjoy mo lang yung magandang tugtugan natin. Sama niya ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby. Ito ha, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Dinadanda, kung mga iba mababanggit ko. May tagal ko na, pero parang yung ano, kung may gusto mong sabihin na iba ang mukha nito. Tunok lang ka-vibes.
1: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: ikaw, basang-basaka na ba? Nang ulan? Oo. Kasi grabe yung ano yung ulan na tuloy-tuloy eh. Wala pa yan kasi ang sabi nga sa balita, mga ka-vibes, sabay talaga naman yung habagat na magpapapansin.
1: So,
0: 'di ba? Tapos meron pang bagyo. So ibig sabihin, ihanda mo yung sarili mo dahil lahat ng parte ng katawan mo mababasaka talaga. Pagka bumiyay ka na ng motor, 'di ba? Okay, wala pa nang galing sa ulan. So asahan mo na yan. Oy, ka-vibes, magandang umaga. Binabati ko lang, magbe-bed nga ako. Wait lang, parang wala akong bed. Binabati ko lang, magandang umaga si Arayko. Si Arayko, tapos si Gara sa Dubai. Yan, shout out to you. And also kay Cleo. Binabati ko din, magandang umaga si pangalan nito? Jackie. Si Jackie ng Tacloban. Jackie Chan. Happy 74th anniversary. Hindi ko naman pag-atin yung ano nyo, yung company nyo, ano ka ba? Ayan, magandang umaga na lang. Maraming salamat sa pakikinig. Sabi yan, nihaw. Nihaw ka dyan. Marhay na aga, Joko Loko. Marhay na aga man sa imo. Ano pangalan nito? Love the Server. Yun ang pangalan niya. Ano ba yan? Hindi ko mapasa yung itong pangalan. Oh, anyway, maganda umaga na lang sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Siyempre tuloy pa rin tayo sa tugtugan natin, ha? Huwag kang aalis dyan ka lang. Sabi ko sa iyo.
1: Ayaw!
0: Oh, sabi 7:31 na mga ka-vibes.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Perfect.
3: Not bad.
2: Really?

Sinabi niya yun? Ikaw lang ang mahal hanggang dulo? Bakit break na kayo? Kabibs! 7 minuto na lamang, alas 8 na. Ibig sabihin, malalayas na ako. Wicked na. Oh. Tara, maglaba. Ay, ito. Si Bernard, babatiin ko na lang yung daming sagot sana dun sa tanong natin na nilabas ko ang blank. Wow. Ito, babatiin ko na lang si Bernard Anglo. Kanya sana nilabas Christmas tree kasi malapit na daw yung Berman. So, nga naman, no? Labas na yan. Ito din, Mary Ann, Adrian Buiza, hello sa'yo. Maganda umaga. Kay Laureline Eugenio. Uy, ano to ni Maine? Si Laureline. Yeah. May Laurie na, may Lynn pa. Hello sa'yo. Nilabas ito yung ex na sa kanilang bahay. Ayun yung bumalik sa kanila. Grabe, no? Pinalabas yung ex. So, hello sa'yo, kayo Ronald Espina din. O, kumusta naman yung bus mo dyan sa BGC? Apir sa'yo, Ronald. And si Cherry May. Magandang umaga sa'yo. Ayan, yung mga hindi ko nabasa ang sagot. Pasensya na, ha? Baka basahin ko na lang next year. Maraming salamat, mga kabay, sa pagtutok. Siyempre, alis na ako. Eh, di magalit ka, sabi niya. Sabi ng Sanchez Lola. Abangan na yung susunod. Kiko Kalikot at si Maine Eugenio. Ayan, para sa programang Favorite Vibe. At nakasama niyo nga ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Jocoloco is my name, baby! Huy! Kinig ka lang dito sa bago mong paborito. Ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibe sa Sound Trip!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!

0: Ano, akala nyo air gap? Walang ganon. Ayan, guys. Nagkakaroon ng technical problem. Bakit ganon?
1: Nagloko yung ano.
0: Parang ex mo na, naalala mo ex mo? Parang ganyan din diba, nagloko.
2: Mas malupit. Kung di ka magkakasakit, maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala, mula sa 92.3 FMR. Kabibes sa soundtrip. Anuman ang panahon.
3: Ang lupet!

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang bulitante DJ Mama Mia at saya DJ Jomuloko alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew!